0: Paglitok, maglisulog, litok, ani katrupang ni Mula.
1: Uh-huh.
0: Muhimo, para nako, mas maayo siguro muhimo sila petition for certiorari. Hindi man ta, basta lamang magkakuanta. Pero kasabot man tag-unsay petition for certiorari, mga katrupa. Hindi ba ba na ako nag-chapin na? But pasabot, ang kurte, pag musakan na dito, review ho na kung unsa gyud. Huwag mo-comment sila. No? Mauro po na itong mga paglantaw, mga katrupa. Tres minutos, mga katrupa, nakalapan sa Lasucho. Og walay, kung walay bugsay on air, magpanayon ta sa itong panagisgot, mga katrupa. Ning hagayo na, mubalik lang kami, humahan sa painom-dom, diri sa itong Sibian. Please stand by.
2: Bullseye.
3: XFM. XFM.
4: Oy, oy ka! Napoy pangutana sa imo ka ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
5: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pahatol, ang tawag ana allergy.
4: Kung pobre,
5: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
4: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
5: Ingon dayon na nilang napas mo.
4: Unya, kung adunahan,
5: ang tawag ana migraine.

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium Detroit Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabalik parahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3. ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Kung maminaw ka sa XFM.
6: Spar, tayo sa par. Dali, ragot. Pakurati ragot yung mong misis nga. Wala lang kayo tarbaho pagkaugma.
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye. Magkatrupa, 12 minutos na nakalabay sa alas 8. Bullseye. Welcome sa itong final round, mga katrupa. Kutubrata sa Nuybe. Og kininga oras, daltini ka nato, mga katrupa, sa Business Plus Soft Gel Capsule. Alang kinintindid sa problema sa mata, naghanap o nag-blurred ba ang imong pananaw, mga katrupa? Alang sige paliguna o tagay ka ni kahikayunan nga maulian gikan sa pagka-blurred. Namiti ka na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Tumaron kini mga katrupa. Nakinis mga butika.
1: Bullseye. Mga katrupa, padayon ta sa atong ikaduhang bahin, no, sa atong hisgutanan. Kung dito sa Senado, katrupang Ray, nagkabisi sila dito unsaon nila pag impeach ang vice presidente, pinagi sa pagpaubos sa threshold. Pero ang tinuod nga kahimtang karon sa atong mga katawhan, ang kining pagsaka, no, kining gitawag og big time oil price hike nga gipatuman na ni atong adlaw nga Martes.
0: Oo, nitaas man gyud.
1: Actually, mga katrupa, dili kini basta-basta lang nga pagsaka. Gumikan kay grabe nga pagsaka gyud. Imagine on yun ato katrupang Ray nga ang gisaka sa presyo sa gasolina niabot og 5.68 kada litro.
0: 5.68.
1: Dili lang 50 centavos, dili lang piso, kundi 5.68 kada litro ang gasolina. Unya. Samtang ang diesel nasa 4.31 pesos per liter.
0: Ayan.
1: Ang kerosene or kining gas nga pang suga na ito sa lampara,
0: pastilan,
1: 4.62 ang gisaka niini, mga katropa.
0: Kasakit ba lamang?
1: So sa laktod, 5 pesos nga saka ang nasanatian o gipatuman o natagamtaman karon sa atong mga drivers.
0: Bullseye.
1: Kung doon na kay tricycle or kaha pampasahiro diha nga jeep, mo na giingon nga kini nga pagsaka, mga katropa, 5 pesos kapin. Kung pila ang imong ginapatubil matag adlaw, makasave na unta og pila ka kilong bugas.
0: Amin mo, katropang limuwi.
1: Sa matag pamilya.
0: Yes. Sa pagsaka nining adlawng Martes, sakit na kayo ni kay wala man lamang ta maka ginhawa, mga katropa, nga muubos ni sa to pa nagtaas.
1: Correct.
0: Ang sakit pagyud ani katropang Limuel kay duna na ay nakaambang o nakaabang nga by next week
1: saka na po
0: pagyud og taas pagyud nga presyo.
1: Pastilan. So imagine on yun ato nga last week, mga katropa, na pa sa tag 80 or 81 ang presyo sa gasolina. Karon 88, 87, napag yung 94 dari sa kini mga branded nga mga fuel station, katropang Ray. Siguro ang krudo dito ining mga branded nga mga gasoline station na siguro 100 kapin.
0: Aw. Eh, ingana na yan. Pero, wak man tayo nadungog lagi. Supposedly, kani katropang Limuel, kung ano ni siya, kining gani ang uban ini nga mga lideri sa to mong ingon na gani sila nga magdeklara na o state of emergency.
1: Mao.
0: Okay, kinahanglan nga tutukan na to ni, pero wala man, simple man lamang.
1: Correct. Karon, ang Department of Energy or DOE, mga katropa, mao ni ang ilang kasagaran nga tubag nga ang pagsaka kuno sa presyo sa lana, gumikan kini sa lihok
0: kagubot
1: sa merkado or kining gumikan sa movement sa global market. Tungod kuno sa tension sa Middle East ug ang kakulang sa supply.
0: Yeah, di harta taman.
1: Anyway, makasabot man tani ana kay kabalo man ta nga imported ang atong lana. Pero syempre ang pangutana sa mga ordinaryo nga mga driver. Makasabot ba, no? Ang mga driver maingon magyud na nga nakasabot sa krisis sa kalibutan, pero ang ilang pamilya, ang ilang tiyan, makasabot ba?
0: Correct.
1: Bullseye. Kiningasaka sa presyo sa lana, mga katrupa, dili lang kini-issue sa mga driver o naay sakyanan. Dili kita magpakabuta or magpakabungol. Dili kita magingon nga, wala man ko'y motor, wala ko'y kotse, dili ko apiktado. Actually, sayop ka na, mga katrupa. Kay ang lana, mao ka na ang dugo sa atong ekonomiya. Kung musaka ang diesel, musaka ang Siyempre, ang ato pong mga driver nga namasayro, mo-request po na og pagsaka po sa pamasahe katrupang re. Kung musaka ang krudo, ang kato mga truck nga nagbiyahe, karga ang mga utanon, gikan sa Bukidnon, Cagayan, Davao, normally, pag-abot sa merkado di San Franz, musaka sab, no? Ang singil sa kargamento o musaka usab ang presyo sa mga utanon.
2: Bullseye!
1: Dili lang mga utanon. Musaka usab ang presyo sa isda. Musaka ang presyo sa bugas. Ang pait niini mga katrupa, ang ato orang suhulan o sweldo ang dili musaka.
0: Kanunay rin yung nagpikit. Oh, sa kanunay rin nag... mintin ra.
1: Ay! Correct. Mula mga katrupa, nga bisan pa o na ay madunggan nato nga mga wage order sa pipila ka mga dapit. Unsaon man pagpaigo ni anang pipila ka pesos nga usbaw sa suhulan kun ang balon sa atong mga anak sa eskwelahan padulong ang ilang plitihan triple nga nagsaka. So man ba katropa ang siyempre atong kanunay nga kahadlukan ilabi na nga ingon nimo kagaina musaka na pud sa semana. Ang domino effect ba?
0: Mao na akong ginibalik-balik na to nga domino effect ni. But pasabot, usa ka problema apan katag ang epekto.
1: Correct.
0: Na maapektahan.
1: Kay dili lang pagkaon, dili lang pamasahe, musaka. Siyempre, unsaon na lang ang atong presyo sa kuryente.
0: Apil na.
1: Kay imagine na to mga katrupa, nga daghan gihapon sa atong mga power plant ang nagsalig sa mga oil base or coal products. Nagpasabot kini mga katrupa nga sa sunod nga bulan, kung tuloy-tuloy niya ang pasaka, basig mo, 100 na ni katrupang race sa sunod
0: sigurado.
1: Mga simana.
0: Sigurado.
1: Sunod buwan po ang presyo sa kurente. Basig, matinga na po tama katrupa by November. Musaka na po ang presyo. Ilabi na nga na to'y daan nga gianunsyo nga musaka.
0: Correct.
1: Diba? So, man yung mga katrupa, ang ato mga pangutana po usahay sa itong mga oil companies, nga nung kung musaka gani ang presyo sa world market, paspas usab sila mga katrupa murag kilat sa pagpatuman og oil price hike apan kung mubos gani ang presyo sa kalibutan tag piso tag 50 centavos lang ang ilang ginarollback katrupang re
0: hinay pa sa usad sa baong
1: og usahay dugay pag yun kaayong i-implementar mo nagingon mo murag bao hinay kaayo nganong kung saka dinagko kun mo naog ginagmay money dapat po ng ilang i-explain mga katrupa.
0: Mao na kinang katrupang Lemuel. Nga nung kanunay kita mag-isgot sa kining mga in-charge ni ining mga ahensya sa gobyerno, gumikan kay kanang atong mga negosyante, kanunay na sila win-win. Walay musugot diha nga negosyante katrupang Lemuel nga magnegosyo nga magansi maski piso. Kasagari gud ana kumahimo gani halos tanan o pwede pa lamang ginansya tanan na bahala na mo diha basta kay ginansya. So ang usa ni ana katropang Lemuel, ang mga agency na to sa gobyerno dapat unta na naagyoy aktibo nga paglihok.
1: Pero anyway, ato ning tagaan pagpagtagad unya katropang Ray. Kaya alas 8:20
0: na. 8:21 naman di ay, no? Sige mo, mga katropa, mubalik na gyapon kami, ha? O, magkapi-kapi na gyapon mo di, ha? Sa kaping healthy. Balik kami ho pa, humans pa inomdom sa Sibian. Standby.
2: Bullseye! FM.
3: XFM.
4: Sikap Lodi nang apply sa barberohan o dinhi.
5: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
6: Masa man?
5: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
6: Masa ato?
5: Mga apply unta kong barbero.
6: Ala, showe! Showe ha? Payot yang! Among! Titawa, tine!
5: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
6: Bayot ka?
5: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
6: Exciting!

0: dali sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.

0: Brown Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel. Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na yung pakuratan ng mga asawa nga. Bayot ka!

0: Laban katrupa, doon kita alas 8.26 na.
1: Bullseye!
0: Og kininga oras sa mga katrupa, gihatod sa kanato sa Santon Vitamin C. Karong panahon na kay hilabihan kainit ang panahon, ay panahon nga maulan og kalit. Matod pa sa Bisaya, alay ko no, basin og magkasubaw-subaw ta o buhunta.
2: Correct.
0: Kana agyo magkasangari mo ipikto sa itong panglawas mga katrupa. Mauna nga, ang maka tabang lamang gyud ana mao ang pagpaligon sa tong immune system pinagis pagtumar sa vitamin C.
2: Correct.
0: Daghay klase mga katrupa sa vitamin C pero hilom-hilom running Yes to Health Incorporated pero ang nindot gyud nga gamiton sa kining Santon Vitamin C.
1: Bullseye.
0: Kung double po niya niya alkaline mga katrupa. No? So, mauna, Santon Vitamin C tinguha nga maka tumarka. Kinahanglanon gud ni siya. No?
2: Correct.
0: Dili pasagda na to atong lawas mga katrupa.
1: Bullseye.
2: So, mauni mga katrupa, padayon ta sa atong gisgutan kagaina nga kining nasinatian karon nga pagsaka sa lana nga gikabalak-an pa gani ini nga by next week another tranche of increase. Wa ta kabalo sunod semana katropang re, pila na pugka ang increase.
0: Oh.
2: Kay karon tag 5 man gyud, di man gyud basta-basta wa man gyud yalang alang. Nalipay na tatato ni agi kay tag pila na lang tong gasolina gyud ato, natoy tag 77, natoy 75 unya. Karon lang si manaha mga katropa na kurata kay niabot na gyud og 87 ining mga walay brand kini mga lokal nga mga fuel station nga nagnegosyo diri sa atong lungsod mga katropa sa lungsod sa San Francisco.
0: Bulong ra bata katropang limwil kay og magkataas-taas ang San Francisco hilabihan kataas ang silingan nato ubos man ngano na
2: mao pero anyway wa ta kabalo ni ini og unsa baka nakasabot baka ni ang ato mga mga gasolinahan ri San Francisco basi nani sila JC katropang Ray.
0: Sama ana kung magkapareho gani sa usa ka lugar lisod man pud kaayo og moingon ta nga kanang usa lamang ka decision right ikumpara gud na katropang Lemuel ba daghan dili ni ato lang paniida ang San Francisco halos nagkapareho ang katas-on sa mga kining presyohan.
2: Correct.
0: But look, ang silingan na to nga lugar, nga nung ubos man sila katropang ni Muel. Oh, but pasabot, nagkahiusa.
2: Mao.
0: Oh. Kaya huwag din sila magkahiusa, ato kita paingos barato.
3: Ay,
2: correct. Pero,
0: ato rin ang pananaw, hawaw, at akabalo na.
2: Mao. Pero, kung atong kitahon, mahal gyud gihapon katropang Ray. Gamay ra gihapon ang reprensya, pero mahal-mahal gyud.
0: Mahal-mahal gihapon. Kay, kanabang maingon na to nga, na naganit as kamahal, mas mahal pa manggud hinoon.
2: Correct. So mo na yung atong panawagan karon sa atong gobyerno, kay siyempre, kining tuloy-tuloy nga pagsubida sa presyo sa lana, dili na ni dapat na itong kumpiyansahan. Kay normally, ang atong mga driver ini sa tricycle, ilabi na sa atong mga bus operator, kung tuloy-tuloy ni, maabot na ni og 100 baka ang litro, kay di magini mapugnga ni, maabot yun eh, kay diha gani sa Shell tag 97 94 ang presyo sa litro sa gasolina.
0: Gasolina o kuno?
2: Kuno gasolina na
0: gasolina.
2: Na siya. Hapit naman 100 tong kuan. Krudo.
0: So but pasabot ani by next nga week. Sigurado na 100 na gani.
2: Kuno dapat na pud manganda mga tong gobyerno ni ini kay dako man epekto ni sa atong mga namasahero.
0: Kana ang dapat gyud tagaan o emphasis o pagtagaan sa itong gobyerno katropang Lemuel kay naaman nagigingon lagi na ito domino effect.
2: Ang problema ini karon kung napabakay nabilin nga pang ayuda ang atong national government katong gitawag nila fuel subsidy katropang Ray.
0: Nawa
2: na, napabaka or basig na hurot na
0: nawa naman katropa.
2: Mabitaw na makapangutan at usahay no? Nga unsay ginabuhat sa atong kongreso o Senado karon. Unsa may ilang gikabisihan? Kung aduna may abuso sa presyuhan sa gasolina, unsa may ilang gikabisihan karon sa ilahang mga investigasyon, mga katropa?
0: Mura magwa man sila matandog sa problema, mura man o kanang normal lang sa ila.
2: Oh.
0: But anyway, normal lang na sa ila kay ang bulsa nila katropang ni Bali, magud na matandog kay ang sweldo sa gobyerno di man na maapektuhan.
2: Correct.
0: Padayon naman nagkutkut gihapon sa atong kining mga taxes nga isweldo nila.
2: Ang atong mga senador, may problema ni. Bisang pagtag 1,000 sa litro sa gasolina.
0: Oh, wala yung problema.
2: Magtag 200,000 may nalang buwan katropang rin.
0: Wala yung problema. ang luoy yun ha, ang mga Pilipino in town.
2: Correct.
0: Mamito na nga, tana, lurang-lurangan ang ilang problema sa away.
2: Correct.
0: Oo. Oh. Wa mong ipinakakuan na dayagan rupang limal. Ang mga Duterte nga, mga Duterte nga, igu raman na sila naglihok, ang hitabo, ginagukod man na. Ang point na to ni ha, lurang-lurangan nila, mas maayo, nga tutukan ang kahimtang na to sa pagkakaroon.
2: Mao, dapat dili sila busy sa kining pamulitika. Mm. Diba? Murag busy man kayo sila. Murag busy man kayo sila karon sa pagkining binatuhay bag lapok.
0: Basig ingnon ta katropang limuel nga gyu sa maninyo pag pamatuod nga namulitik kami.
3: Ayya.
2: Murag klaro man gyud pug kay nga namulitik ka siya kay. Ang ilahang gipangandaman karon mga silingan mao maning eleksyon sa 2028. Nga para gyud nga sigurado gyud nga ma-disqualify ang vice president mo nang gihimo gyud nila ang tibuok panahon nga dapat unta ang problema sa katawhan. Ang kining priso sa lana, pagkaon, dapat ilaning hatagan o pagtagad. Ilabi na ang atong mga congressman o ang atong mga senador.
0: Mm.
2: Para kagahapon, unsa may nasayang kagahapon. Mm. Gikan alas sa juice sa buntag, hatla, sige sila, inko dito, kotob alas sa 3:30. Dapat unta kato mga panahuna, ilang hatagan o dinalian, pangitaan nila o solusyon ang kining padayon nga pagsaka sa atong gasolina.
0: Hmm.
2: Dapat ilarantang mahisgutan katropang re ang kining kagibalik na magudpuning excise tax. Human nga gisuspend katropang re, ni ubos-ubos ang presyo atong gasolina ni atong mga panahuna, karon kay ni mahal na mapod, dapat ila na puning hisgutan nga isuspend ang excise tax.
0: Mm-hmm.
2: Apil unta nga ilaha pong kumahimo, ila puning tangtangon unta ang value added tax sa mga petroleum products kun padayon kini nga mosubida katropang re ang presyo sa gasolina.
1: Bullseye.
2: Kaya ang krudo di man pareha sa una noon nga pagsubida ingon ana kadako pero ang gasolina maumao ra gyud sa una. Kaya ang pinakamahal sa una sa gasolina murag 109 wa siguro to. Hapit naman gyud mo tubong.
0: Mao lang gina. Grabe kalabad na gyud. Tanawaw, ang mga highlights problema unsa? Kini atong fuel problem.
2: Correct.
0: Dollars. Mga katrupa, dollars. Fuel problem. Bugas. Tanawaw ninyo na ha? Bugas.
2: Correct.
0: And most of all mga katrupa, all in all, kay Domino Epicman. Pero ang highlight nga atong giingon mga katrupa, mauni ang mga concern kita. Kaya kumuingon taong bugas, ginakaon na to na everyday.
2: Correct.
0: Gapalita everyday. Unya, highlight na to nga concern, ang krudo. Krudo, or not krudo lang, but fuel. Fuel in the sense nga, domino ang epekto ni ana. Sige, tabalik-balik anong domino. Putpasabot, daghan ang maepektuhan kung dili na to tagaan pagtagad ang krudo. Or kining nga fuel. Dollars mga katrupa. Ang dollars, di maganda to na siya ma-control, gumikan kay problema mo na sa global constitution.
2: Correct.
0: Oo, mutaas ang matod pa kining piso, pero katrupang limuel, nahaagya po ikatampo ang sitwasyon na to sa Pilipinas all about inflation nga mamay usang nga makapikto usam sa kining ato nga kinibang dollars, katropang limuel, sa palit sa dollars. Kung hilabihan, kalugmok ang ato sitwasyon mga katropa, usan ni apektado ang dollars. Mauna na nga, makaingon ta ba nga, unta na, ang ato yung gobyerno karon magtutok sa mga highlight problems.
2: Correct.
0: Magtutok.
2: Maghinahinay na sila og tuki ining problema karon sa pagsaka sa atong presyo sa lana, katropang re. Dapat mauna ilahang tutukan kung mahimo ba nga tangtangon o sa temporary ang VAT sa petroleum products. 12% biya nga VAT ang giyo na patong ani katropang re.
0: Dako.
2: Oh. So kung temporary nga tangtangon ng VAT, so makaginhawa po ng atong mga kaigsoonan. Kaya siyempre, pag mababa ang gasolina, dunay posibilidad mababa pod ang presyo sa bugas o uban pang mga palitunon. Pero ang pangutana ini kung ila ba pod ning mahimo nga temporary nga tangtangon ang kining VAT kay posible mahadlok man pod ang atong gobyerno ini nga maminusan ang ilang makulikta nga buhis.
0: Correct. Usa na usa kay gihimo bitaw pod kay lagi kulang atong mga pundo gani nangutang na gani ang nasod Pilipinas no but anyway katrupang Limuel unsa gihimo karon sa atong gobyerno is more on kini bang nagdugang sa mga empleyado sa like gabinete na napoy bagong nasulod sa gabinete una sa Pacquiao man to naana po nasulod nga si Kaptong Thinking Pinoy nga si Nito sa ASIC. Well, ang mas maayo siguro kay nagatubang kita sa crisis karon.

0: makatabang-tabang na na sa panglantaw kung saan pa paniubra sa kining lihok sa atong kahimtang sa ekonomiya. Now, ang atong madunggan diri dapat sa dapat madunggan na ito mga katawhan, kung unsa may gihimo sa itong gobyerno, naghatag ba sila o kanang pagtutok sa problema? Na kung naghatag sila ng pagtutok sa problema, normal maistoryahan niya kinsa kining mga agency. Pag may tag-crudo katropang limuel, naa kining DOE, Department of Energy. Kung may tag kinatibukan nga ekonomiya sa nasod Pilipinas nga napektahan, di, kinsa man na, sa NIDA? NIDA siguro.
1: Correct.
0: Unsa may reaksyon sa NIDA, no? Kada bang sa panahon ni Duterte katropang limuel, ang problema iya tong gihimo nga emergency discussion. Unsa ibot pasabot nako sa emergency discussion mga katropa? Di ba? Nagpandemic ta sa una, doon tay mga problema. Unsa gihimo ni Duterte aron makahibalo gyud ang katawhan kung unsa gihimo sa gobyerno? Unsa gihimo katropang limuel? Naana siya giingon sa matag gabiing kanang report sa bayan. Sa bato? Nakalimot ko, anak. Makita sa television kay Drupang Limuel. Ipatawag niya ng mga gabinete ng mga in charge sa atong mga ahinsya, mga kadrupa. Karon
1: mag-create og task force baka.
0: Kanata na ba? Kanata na.
1: Correct.
0: Pagtaas sa bugas sa una kay Drupang Limuel, automatic nag-create og task force. Naghimo, nagdaghan ang mga senador, nagpanday na yung balaod that time para ang pagtaas sa bugas katropang limuel masolusyonan.
1: Mao. So, man, pareha ni karon nga nagkataas ang presyo sa gasolina. Kini atong suggestion nga tangtangon ang temporary raman po, no?
0: Temporary raman.
1: VAT.
0: Di ba naingon
1: value nga value added tax.
0: Oo, okay. Ang rason, di ba? Di ba girason nga? Kaya nga problema, kalibutanon na siya, global problem na.
1: Correct.
0: Oo. Now, kung global problem na siya, dilibot pasabot na nga, stable. Mausap rin na sumaabot, pwede mo ubos. Ang solusyon sa itong gobyerno doon, kaya imong giingon nga pwede tangtangon temporary. Kaya para po makamaniubra ang itong mga tig-supply sa lana, nga dili po sila mo patong, kay mo patong man ang tropang limuel.
1: Ang problema magod ka tropang rin kay mahadlok sila nga maminusan ang ilang makulikta nga buhis.
0: Ang
1: pangutana, unsa may mas importante, ang pondo sa gobyerno nga usahay mapuntara sa korupsyon o confidential funds.
0: Exactly.
1: O ang pagkaon no, sa atong mga ordinaryo nga pamilyang Pilipino. So, sa pagkakaron, ang importante yun ang dapat ang mga Pilipino. Dili na nang importante nang makuliktang daghang buhis. Unya, padung ragyapon sa parehan ng flood control. Anyway, alas 8:41 naman katropang Ray.
0: 8:41 on the clock, mga katropa. Di Amos Antonio Diklit. Good morning, everybody, Idol. Og di apo si katropang Rigor na Rukla. Kumusta naman ka katropang Rigor? Oh? Good morning, kaning duha katropang Ray og Limuel. Always monitor bulusay. Salamat ni mo diha katropang Rigor na Rukla. Di apo si katropang... Kaya naman to. Sige. So, alas 8:41, mga katropa, dali sa itong parang hisigot. Og ninghi kayo na mo break una kita. Break pa po diha, pamahaw mo diha kung pamuha ka pamahaw. Balik rita, human gyapos pa namno sa Sibian. Standby. XFM.
2: Ura, kapitan!
3: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
2: Soulmate!
3: Kung pangit gani ang mutapad,
2: edi hold up eh! Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katikin. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naago palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako?
7: So,
5: bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayo nagod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
8: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Pantone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
4: Exciting!

0: Humsay.
1: Bueno mga katrupa, just minutos na lang ang Lesser Mahirang at ang oras alas 9. Alright, nahala. By the way, mga katrupa, kining orasan usab gidalit kini kanato sa Agusan Lending Corporation, mga katrupa, nag-offer sa services. Alright, mao ang pagpaloon. Daghan ka klases pagloon, mga katrupa, mao na pangutana kamo sa Agusan Lending Corporation. Kung kamo diha ang inahanglan o pinansyal, pinagis pag-utang, mga katrupa. Ang ilang mga opisina, bisita na atubangan sa San Francisco Gymnasium. Napo diha sa may Bayugan, mga katrupa, sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
2: Bullseye! Mga katrupa, niya nata sa hinapos nga bahin sa atong pagpanag-uban, kining padayon nga pagsaka karon sa presyo sa lana, dako kay ni domino effect alang sa presyuhan po sa mga naguna na itong palaliton, ilabi na sa panginahanglan sa itong mga panimalay.
1: Correct, sigurado na.
2: Mura ito panawagan sa itong gobyerno, ilabi na sa national government, nga may overall control ining nahibalo po sila sa presyuhan sa lana, ilabi na ang Department of Energy. O nga itong mga investigating body, ang Kongreso o Senado, nga dapat kung aduna may kada bitang abuso sa presyuhan, kada mang overpricing katropang rekay, usay matingala magunta kay wa naman ta nakadungog og grabing binumbahay dito sa Strait of Hormuz, di ba? No, murag na relax naman unta ang kagubot ditong napita, pero matingala man ta ang presyuhan karon kung ni-increase karog 5 pesos unya by next week mo increase na pod. Murag mo tupong-tupong naman atong panahon nga napatay si Ali Kamini katropang rey.
1: Now gani. Oh, oh.
2: So kung dunay dili transparent sa paginansyahay sa presyo sa lana, dapat maimbestigahan po ni sa atong Kongreso through the Department of Energy.
1: Yes.
2: Ipatawag ang Department of Energy.
1: Mao gidutana.
2: Mao di dapat ang ilang pukusan karon. Dili kay ang ilang tibok adlaw, murag ato makita sa mga diha sa atong social media ang impeachment, yun nga sa to, amicus curiae. Sa pato ilang mga activity.
1: Amisecure.
2: Amisecure. Dede amicus. So, mo na siya ang
1: napoy amicus.
2: Laka itong singular.
1: Singular. Kay plural man, abot pa sa bot, pag may tag amicus, usa ka tao lamang ang print of the court. Pag may tag upat, plural na siya, print of the court. Mao nang amisecure.
2: So, mo na ilang kikabisihan karon dito, nga dapat unta ang ilang hatagan o dinalian ng atensyon karon, ang kining dapat mag-monitor po sila sa presyuhan sa atong lana. Nga naman, kay kung ilang pasagdan ni sila, sama ra pod mga katrupa nga ilatang gipasagdan mga ordinaryong Pilipino nga magpasan sa kalisod gumikan sa epekto sa oil price hike. Kay musaka man pod ang mga uban pang mga palitunon. Mao ni gitawag nilang inflation katrupang ray.
1: Yes. So, mauling kina.
2: So, kung musaka ang palitonon, siyempre, ang atong mga kaigsunan, wa ni saka ang sweldo, kisa may makaluluoy ni ini.
1: Niyara ba? Wala ba'y apres budget o hinabang-hinabang?
2: Correct. Unya, ang atong gobyerno, baguhay lang ta, nagsilibrar atong Nutrition Month, August ba to or July, magsigira ba sila ingon nga, kaon kita gulay, kaon kita karne.
1: Wala.
2: Usa wala to, pagpalit o gulay karon. Nga ang
1: kada kong binuwa.
2: Presyo, pero ting mahala.
1: Kaon diba? Na sa nagbalot, ani?
2: Unya, magsigiri sila advice nga, kumain kayo ng gulay, kumain ng prutas. Unya, usaw na ito pagpalit o prutas nga, nang mahal gumikan sa epekto sa inflation, gamikan kay nagmahal ang lana.
1: Mamang lagi.
2: Diba? Presyo sa karne, tag 350. Imong sweldo, 475. Usaw ba diba na pagpalit? Ingon ang gobyerno, kauntag karne. Dito na padung sa noodles katrupang Ray.
1: Ang ako magong usa ka pangutana sa akong kagalingon katrupang Limuel, as we know, nga ang budget sa itong gobyerno, mapunduhan na siya kining every year. But masabot kung budget of 2026, pundo na nga gibutang sa year 2026. Dili ka, inga na kadali nga butangan ni Chogpundo. Dili inga na. Now, ang pangutana ni ini karon October September pa. Asa naman ni ato mga emergency budgets na pa ba?
2: Mao ni pangutana basig na hurot na.
1: Mauna din ha.
2: Actually, naman din, nadunggan na ito ni Agi na hatag sila ayuda, fuel subsidy nga tag 5 mil. Ang pangutana ito, mauna ba ito kinalasan?
1: Mauna gina nga, magluda malamang ta nga, basin o, wala na maghisgot kung may kan kay ughisgutan o sa pamayikuan nga pundo.
0: Ayya!
1: Mauna na ingon nga, di na maghisgot, maulaw tao, naro ba ni pundo, nahurot na raba?
2: Mora nga naghilom-hilom na sila karon.
1: Magluluda lagi ta.
0: Ayya!
2: Mora gwa ko na dunggan nga balita karon nga muhatag sila action ining nanay hulga nga moabot sa 100 ang presyo sa diesel o kining gasolina katropang re.
1: Wala maghisgot kung triggered na ba ang gobyerno karon mora kali malipayon ra manghapon. Oh, pareha na oh. Kana pala manghisgotanan sa dolyar katropang ni Muel. 62, taas na kayo na.
2: 62.85, papit na 63.
1: Taas na kayo na. Dili na normal kay even sa una pag 54, taas naman 55, kayo na.
2: 55, oo.
1: Pero karon mga kadropa, 60 plus na. Now, aside niya na, kinig yung atong fuel karon. Pero wala tayo, nadungog din ha ang dunay mabalitaan na to sa national mga kadropa nga kanabang agresibo ng atong gobyerno nga muhisgot ni ini kay tibok Pilipino mga katrupa ang apektado nini.
2: Murag hilo man sila karon katrupang re.
1: Maulaki.
2: Diba? Murag ang balita karon nakafocus sa impeachment.
1: Mauna. Walay kining sitwasyon na to karon. Walay sa tawag na kanang naas tunga-tunga ang nagdawat og sweldo kanang naikwarta gamay. Dili na naingan ang isigutanan mga katropa. Kamada na ni, madato ka magmaunsa din na ah. Nagatubang kita sa krisa. Ang pinakaalaot lang ani katropang Limuel, kadtog yun mismo ang pinakaubos nga intawon, og unsa rin makita ka ng adlaw niya, ibutang na to, nakakita og 100. 100 karon, unsa may palit ni mo, ana?
2: Mao nang uban intawon katropang Ray, magsud-an na lang noodles. Kay tag noy beer masiguro na. Dabindis.
1: Katropang Limuel, mabintaha pag ina kay noodles. Palit kag pila ang kilos bugas?
2: 60.
1: Diri lang tas lamion nga bugas, 60 imong gipalit. Niya pila imong bata?
2: Inon talag tulo upat.
1: Kanang upat. Unsa may parisan nimo nag isda sa mahala sa isda kadto pang limoy? Ang mitabo diyan na ang usa ka kilong bugas nga 60 plus, kung kana imong pilion mas lami pa man lugaw hinoon. Lugaw na lang na siya og asin.
2: Murag ana na lang yun.
1: Okay, og mag noodles pa kadto pang limoy. Pilang noodles karon nga tag 20 na mga ina.
2: Tag 20 na day.
1: Lagi.
2: Nang mahal lagi no.
1: Mahal noodles. Pila man sa inyo mga katrupa?
2: Kining talag sarap ta makapalit ana muna nga. Di ta kay bago ni mahal na ba day.
1: Good morning mga katrupa. Ang Senado o Kongreso karon relax lang sila kay dili naman nila matagamtam ang kalisod sa nga maoy gibati sa kadaghanan nga mga tao. Ilang gihimo diha sa Kongreso o Senado kung saon magakuha og dakong kwarta.
2: Mao na.
1: Ingon si katropang Carmen nga ang iya kunong gikapi karon mao ang pampagwapo, pampagwapo. So gold na gikapi. Oo, di basta basta si katropang Carmen pataho.
3: Bullseye.
1: So mao na ya, looy kayo.
2: Looy kayo ng itong mga ordinaryong mga Pilipino.
1: Pastilan pa po niya. Hay nako, mga katropa, na minaw og nagsunod gid mo sa atong mga panag-uban. Diha ninyo makita mga katropa nga nagailaid na kas nag-ailaid na ito sa kalisod katropang Limuel. Oo. Dili na ni basta-basta ng sitwasyon na ito sa pagkakaroon.
3: Bullseye!
1: O yung oras ni inigkuan naman eh. Si Duol na maglas no ibig katropang Limuel. Nausaon ta naman eh.
2: Manamilit na puta.
1: Namilit na puta. Manamilit na yung oras ha. Well, mga katropa, mga kato, pagpaabot na mga karinyo sa mga isyo o atong angay sabton sa sitwasyon na ito karon mga panahon na, mga katropa. Wala na mo tayo oras pa rin ang na kami mapasalamatog dako nga naamo kanunay nga naminaw nagasunod sa itong programa. Og may naputapuhon magkadungganay sa itong panagawaan sa masigyapon ng bulu sa ay mga katropa. Inyong mga higalaba na milit na usap sa ngalan na lang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Philippines Network. Sa XFM mag-usan na rin 1.3 na rin 5.7 sa kontrol ni katropang Keanu J. Sibial. Usap sa atong mga kawanan sa News and Public Affairs, sa atong mga kawanan sa katropang Real Anton, katropang Junje Lavrias, katropang Ali Bisemte, mga katropa, ako, si katropang Ri Celeste Sorabascas.
2: Kiniusap si katropang Limuel Ukay.
1: Ay muntag ka na itong tanan, dalaygon ang Diyos.
3: Bullseye!
0: Exciting, bro.
3: Uy, asa na pod kagikan?
4: Agawa sa dula. Ntsa-ntsa, oy.
3: Aw, abin akong asa ka. Oh, dsa man nitra.
4: Paliti ko, be.
3: Palitan di ka?
4: Oo.
3: Unsa man pod?
4: Juicy burrit.
3: Uy, apo, dili magbinugo, ha? Dili man tawo na juicy pro, eh.
4: Saday na. Sige daw, be.
3: Alangan unsa pa. Bagulgam. Misses.
4: Exciting!
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Nay mga bana, nga bisag bag-o ra lang ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?
4: Exciting!
9: XFM. XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag sop-sop og chupon.
2: Exciting!
3: I gotta find my way back to summer paradise.

0: pula ako dito dahil atong bag mo.
1: Mas gusto mo ba tong order ko?
2: Oo, sige, balik tayo.
0: Mag-COD ka na mag-COD. Yung pera mo, plus pera.

0: Mino ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko na Mino o XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Siyempre, partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman, na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
4: Okay. So mga kababayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan ay pinopost po natin dyan sa atin pong Facebook page ha. At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo dok, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, na hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta, nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin, at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng Bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre.

0: araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan, ha. So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Siyempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama, ha. Okay, kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero. Atin po text line sa 0969-609-6545.
1: Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc, ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan, na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc, itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano, marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc, ito pong heart problem, ano, at kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano, or sa mga artista, si Joey Paras, ano, na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano. So pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
2: So ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo, no. Actually sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon, ano. Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan, na kasi yung dugo natin syempre nagmo-move yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin, pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina, ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem naman yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga. Kasi ang doktor, hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
0: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So marami, ano, isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, eh nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan yun, at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng

0: dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede itong mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal, nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin? Kapag ikaw ay may high blood pressure. Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin, pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, eh may problema na yung puso. May so ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: So sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun nagpapanatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imomonitor ang inyo pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na is strenuous. So, maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effects sa atin pong heart area. Ano? So, ano po ba, Doc, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga. O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin. So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough na wala namang plema, pero parang lagi ka nauubo. So, pa-check po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas. Ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yun sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness at saka yung parang laging pagod. Kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo, ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin naman meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na.
1: Mm-hmm.
0: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na wala ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Nako ha. So mga kabayan, tingin ko na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, ay marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo. Sa
0: kasi
1: mga,
0: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong pong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, ay magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo. Ano? So yun nga, traitor talaga to, Doc. Ano?
0: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
0: Oo.
1: Bigla ka nalang matutumba.
0: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old na matay sa heart attack.
1: Bata
0: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain parang minsan pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
1: Kasi walang pinipiling edad
0: wala,
1: to,
0: wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ano, ng chest pain, especially yung angina, Doc, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan ha yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
0: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
1: Mm-hmm.
0: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best. Yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein. Okay? Ampalaya is blood detox, pagdinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa Premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: So ayun, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Oh, saging mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Mm-hmm. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
0: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Mm-hmm. Kasi potassium yun. Tapos yes, may mga magnesium yun. Oh.
1: Yun ha.
0: Good for the heart.
1: At sa mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Eh, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santong Vitamin C, as well as yung atin pong Santong Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-e-resisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise. Ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina. Ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods.
0: Uh-huh.
1: Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kino-convert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Eh, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance eh. Dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santong Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santong Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santong Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santong Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santong Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatablapit butika sa inyong lugar.
2: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin niyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo, na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman, na maaari pong mga ano mag-aray sa ating pong mga mata. Uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano, to cure the disease.
0: Yes,
1: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
0: Kasi ako, mas gusto ko yung ano nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan.
1: Mm-hmm.
0: For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
0: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon.
1: Mm-hmm.
0: O, ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Mm-hmm. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na.
1: Mm-hmm.
0: Ay wag na natin hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama,
0: At saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano, chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung pagka nandun ka sa, ano, sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga, ang pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay.
1: Mm-hmm.
0: Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman, minsan ganun talaga yung concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, kaya-kaya pa yung sakit. Tinitiis-tiis pa. Kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. Ano? May mga kamag-anak na.
0: Oo.
1: Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
0: Sabi nga habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit, no.
0: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O isang ton plus gold mo na yan. Samahan mo na ng premium D3. At don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kayang-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Ayan. Thank you very much and always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, Maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
8: Excited!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: balita. Ligon ang serbisyo. XFM. Sa tropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa wa? Nga nay uyap nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay! Pero kung bungot, ito'y mga higala.
4: Hawa! Ayaw!
2: Mga katupa, exciting!
5: This Time Check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Priya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na may siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gabugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kuntian lula.
4: Ngano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka-problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubili kong pa jud kini.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs, Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagkuswag na ninahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-ubanta sa pagkuswan.
16: Breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa ba? Nga nay uyap nga 13 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay pero kung bungod sa ito'y mga higala
17: hawa ayaw
18: mga katupa exciting.
19: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: sa usa ka bana nasakpan si asawa wa nganay uyab nga 10 anyos apana sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay pero kung bungod ay to'y mga higala
1: hawa ay mga katupa.

0: Kamusta mga maring welcome sa tuang tulumanuan. Pasensyahay kaaya mga igala ha, kay dugay takaroon na kay ere tungod kay burnout mga diriala sa lugar ni Jongjong. Jong, wala pagin musiga diha Jong sa tuang area of responsibility din sa may tuburan. Bueno mga maring, alas 11:15 ng atong oras. Welcome back. Live takaro mga maring sa tuang Facebook page. I-search lang palihog ang XFM 107.1 Tagum Luuran na maganiya po ang mga sinuotan. Oy. Braga, didli naman kaayo ni mga maring. Siyempre mga igala live sa takaro, mabati diri sa XFM. Sa mga nagkaraiya ng mga XFM stations sa tibaok isla sa Mindanao.
1: Ang tuhod mo mapiling di ko ka. Arong dili ka na
0: good morning kanyong hurot mga maring og welcome. Good morning pabaron kay alas 11 pa man di ay sabuntag wala pa man na papani udto di ay. Hala hala plaster mo diha mga igala ha kay ato nang sugdan kini ato ang mga palatuntunan ato ang mga duwa-duwa sa kahanginan mga maring. Ay pa ato kunin si Maring Inday Erika dili guapa dili mister sa apan ni makopyan sa antong god guy mangunay og silingan. Kabalay ko is sparring partner karon nga way paglubad mga maring. Nagkadugay nagkalami. Ang uban kay mura mag bubblegum ka nagkadugay wala may lami. Kini ako ang sparring partner karon nagkadugay piting lami ang mga maring. So dili lami kayo diri binaw to lami kayo.
2: Wala na ginakala. Amna ko naka live sila.
0: Asa ba siya?
2: Ang kuan, naka-live na.
0: Sa wala. Facebook, live to, uy. Wala na makit eh. Wala diba sige, block siguro ka, na hindi ka ka-search mga mari. Wala,
2: Dili ato makita ang comment ni Joaquin, ano yung ni
0: Kuan. Wapagita gi-live di, ay, wala pa tama live. Okay, so...
2: picture rin na di.
0: Basiga, kuan rin, kanang extra-extra rin ni mga mari. Hala, mga gala ha, lahat na takaroon sa tuang Facebook page. XFM 107.1 Tagom. Og ora mismo pwede na mag-text sa tuang hotline sa 0966-306-9569. Good morning, Tia Daria.
2: Nana de ay.
0: Nana ta?
2: Hello, Ibi. Pwede mo nang tunawa itong kwarto eh.
0: Gani na, marag, makuyos ang It Me Games ni Kinit Daria.
2: Kung ito nga gani ay.
0: Kung diri sa magpundo, mukuyos ang It Me Games kaya halabihan ka tog na diri sa tuang
2: gani.
0: Si Jeter kay Kona.
2: Diri, diba? Masin naman ako mic. No, bali ako mic dobe. Sige dobe.
0: Sige daw.
2: Chikabol. Ang dito siguro sa tumoy.
0: Ana siguro.
2: Yes, ayan. Kana. Maulagi ako ingon lagi.
0: So mga igala.
2: Daan ko pa.
0: Wala pa tayo malayab sa Facebook. Di pa tayo burnout beta karon sa kuan. Burnout beta. But anyway, possible mga maring doon na naka-hook up karon nga mga XFM stations sa Tibak Mindanao. Live na karoon mabati
2: niya. Hindi mo na ma-hook up. O mga yapon nila giyon.
0: Mapadi ay?
2: Sa burnout man niya, kuan pa giyon?
0: Sa kuan, dito man sila mag-hook up sa audio.
2: Sa audio?
0: Sa app man sila mag-hook up.
2: Yan, baka niyo. Sa pag-kuan nga, may internet siguro.
0: Ano ka internet? Ano sa rin niyo?
2: Ano rin niyo?
0: Nata internet mga bayot? Sige dabe. Nasiguro kayo naman mag-pop up sa kuwa diri ako. Naganigingon diri ang gi-add na ka. Naganig nag-message diri ako.
2: Ay? Ano lagi? Di lagi na ko makita.
0: Ay, hindi na mo makita.
2: Karoon pa kayo. Nasuko naman ta.
0: Gilayad na lang ni Ralph. Ingon si Ralph. Gilayad na lang ako ni Silabi. Kay
2: gilayad
0: na ta. Live na. Pero hinay ka na ito ang internet.
2: Lagi, oh.
0: Yes.
2: Pasensya na ko ayaw, kawala ito sa radyo. Pero nata sa video.
0: Nata sa Facebook, mga maring.
2: Facebook.
0: Okay, lilian na paliyog, mga igala, ang XFM 107.1 Tagong. Kay live na mga.
2: Pasensya na kayo, mga maring, ha? Kay brand out, mga good maring.
0: Dugay may makadiskanso kay...
2: Brand out, mga good ba?
0: Brand out sa tuang tower. But anyway, kini ato ang programa, mga igala. Hatunin ka na ito sa...
2: Ato na ba na kung apil, eh? Kung ako yung... Wala na apel sa greenan.
0: Uy, wala kay green screen?
2: Oo. Hindi mo na screen, good ba?
0: O, sa'yo din na siya.
2: Kurtin yan, mo na.
0: Ay, siyempre kurtin. O, sa'yo din siya. Ay, Modi, ay. So, dapat doon na doon kay shower curtain. Ano nga, doon na kay maigo ka na sa tuwang kuan.
2: Lahat nagiging kamarin. Ayaw, pipinugo marami. Maulawan naman.
0: Hindi, wala ba ito yung sakabugo din rin. Kapinakaw na pa yung...
2: Kami lang kong sayang niya. Kitagan mo 5K. Saan ko sana all day 5K?
0: Oh ba?
2: Yun na nga, 500 naman to.
0: Pero ba sa mga sulatahin, kulatahin dito?
2: Ako kaya ina, siyura de hanga, makauli ka ng mga nakaw pa ka.
0: Ako itong ina pagdapo, galonzo eh. Ipunang imuhara yung katangke, may mga masudlan. Pagdapo siguro container.
2: Oy, master ko, happy birthday. Ay, ato katahan niya itong... Ay, ato ang katahan niya ang happy birthday, no?
0: Pangitaan sana ko ito ako ang pambuli.
2: Ay, ato ang birthday, mangon sa ito ang kaupan nga waray.
0: Yes. O, karong adlaw mga igala, Setyembre 17, gasaulaw sa iyang adlaw nga natawahan si
2: Master Inday Tanene.
0: Pila edad?
2: Ane, muhatag-tag G-Cas ang makatag na siyang edad.
0: Sige.
2: Ah, sige.
0: Ikaw ra ha, di na ko tanong ko na kung G-Cas.
2: G-Cas naman ito. Ingo, wamay pensiyo, G-Cas naman.
0: Wala amount sa G-Cas.
2: Wala amount.
0: Sige, dabi.
2: Ang makatag na siyang edad, muhatag, si Master ang muhatag.
0: Pila iyang tag niya? Basta siya rin, bahala.
2: O kung sa iyang edad mo, ito iyang hatag.
0: Naman siya, 5K.
2: Ah, ay, 5K.
0: Naman siya, 5K.
2: Tama.
0: Abot ko na papagi hapon, kaya marag, kung ano man na siya, kanang...
2: Dengan naman ni Nanan, o nga, wak man na...
0: Hala, comment mo diyan mga igalabi.
2: I-comment ang pilihan ni Master, kaya para ang kanaan nyo i-comment, mauna na iyang
0: pinuno. Taka
2: na
0: ito sa iklo, sila.
2: Ah, ang saman, sige daw.
0: Ah, senior.
2: Senior na siya?
0: Senior. Kaya mo na ibahala.
2: Ay... Tuod, no? Kay ako, asam na, ka-elementary pa ko, nananaw, naminaw na ko ng radyo. Naminaw na ko ng kuhan sila, ilang radyo.
0: Natay ikanta kang master.
2: Elementary pa ka, ko.
0: Natay ikanta siya, di kita malilimutan. Muna ito sa painungon na kanta siya.
2: Apuan siya nato siguro sa siya, okay?

0: Marco, Master, de God, de God, 100 years.
1: Master! Happy birthday, Master!
2: Ano sa God?
1: Dapat de God, de God, de God,
3: alam mo, biya na kanilang pagawag.
1: Biyain na. Kaloot yung mga biya, Master.
2: Happy birthday ka, Master.
1: Master, kasa ka man, imutang ka rin, Master. Pagbalik, tagayin mo yung kasulika.
3: Ayaw mo yung pagdinawo.
1: Ayaw, bahala ka. Sila up now, di ka matang. Ito, mga katropa.
4: Oh, happy birthday.
1: Once again, happy birthday, Kang Waray.
4: Kamalawa ka, elementary pa ko, naminaw na ko ng tanini, kanya to.
1: Ay, pareha dito, elementary pa ko sa
4: elementary
1: una.
4: Elementary pa ko, nakaanan siya ko sa yung itsuraan na siya karoon, nga nakaanan ko, di mo na itsuraan ito, ha?
1: Oh, may, kwan, iay man siya ko ito, yung
4: ma. Muna muna ka ng buruprag na iay.
1: Ayun ba? Ato ang sigurang banatan eh. Wala man siya ako atong banatan.
4: Makabaw siya, below the belt, biya po. Nakatingaw siya ko ng yahang kuan ba nga, kanan si Tanino, ang pinakaluwas siya sa tanan-tanan, luwas siya sa gasalastuhon na ni shampoo.
1: Yes, tinuod ka niya.
4: Wa siya'y shampoohan.
1: O yung sabon, kalas lang sabon.
4: Kalas lang sabon, kada ko maglawas. Nga gaspang po kay panin.
1: Ato siguro i-shout out po niya ito ang mga kasigbit o yung mga
4: hard na tayo 21 million live viewers.
1: O nga lang kasi masters kayo hindi nakwento pa ito sa walo
4: ang buti kung naasa kung lima ragi sa hypod
1: nga niyo kita doon ba intim lagi na o
4: hindi mo nurse lagi naman tanaw na si master kasi silaw daw kayo
1: ay mauli ay
4: kita kay okay naman madadara man ta
1: pwede na kanitan sumpa
4: hala eh mga maring ha lahat akaroon mamabati diri sa XFM Mati City
1: mauli labina diri sa XFM General Santos City
4: XFM San Francisco Agusan del Sur
1: diri sa Bukidnon, diri sa Malaybalay City.
4: O sa XFM Pagadian.
1: Wapo yung siguro sa silingan niya ng bahin nga kasigbit sa lugar.
4: Sa Ipil.
1: Sa Ipil.
4: Sa Dabaw, dito madungo sa Dabaw.
1: Nabiya tayo mga cooler dito sa Ipil.
4: Madungo sa Dabaw?
1: Madungo na tayo.
4: Madungo ka?
1: Kadungo sa tuang.
4: Okay, good morning sa mga taga Davao City. Maayang pagbuto-buto sa inyong radyo.
1: Yes. Labi na tayo sa Kalina, Mintal, Dia de Pita, Dres sa Marilok, Kuso, kaya tayo Marilok.
4: Sa Tugbok.
1: Tugbok.
4: Sa Turiel.
1: Nani shout out.
4: Kisa man niya?
1: Shout out ko sa mga nakautang na ako, pamayad na mo, oy.
4: Pamayad sa mo, oy. Mga bag-arters.
1: Kaloy po ni Daniel, oy.
4: Mga bag-arters sa mga fest.
1: Nawagan na na ba akong naningil? Kinanglan, oy. Kamulo ka maring nga ang kanang mangutang ka? Ulaw, biya.
4: Ulaw, biya, no?
1: Pero ang kabalo?
4: Ang siya maring?
1: Ang pinakaulaw, ang maningil.
4: Mga ba na, maring?
1: Ikaw maningil ka, mas maulaw pa inong ka.
4: Pagaan lang ng mga peso, oy.
1: Dani?
4: Ilugaw, happy birthday gaw, ikan pa si Zrutom Strap. Ba mga strappers, kuya, mga strappers.
1: Mga pangalan gyud. Ibalin ni Marin.
4: Unsa man ni?
1: Kuana siya Motor G.
4: Motor G.
1: Parts.
4: Uy. Or mga kauban ni Master sa strapping, sa strap.
1: Sa strap ni.
4: And Harold Salang Oy, shout out watching from Procres, kaman si New Corillian New Sambog. New Corillian Davao del Lote. Salamat kayo sa pagpatanaw mga igala mga maring.
1: Gani.
4: Dunay live calling diri.
1: Sabi na, nanawag dito.
4: Oh, dunay tayo calling diri ang mga higala, ha?
1: Ay, papasalamat. Siguro ta ka, Ma'am Karen Oy.
4: Oo, ansa man niya nga.
1: Salamat kayo sa mo ang...
4: ansa niya?
1: Pag-abi-abi, Ma'am Karen.
4: Oo, naman lagi ka video call dali. Akin sa man niya, oo.
1: Oo, naka-di ay cooler?
4: Natay cooler.
1: Tagalakon.
4: Tagalakon.
1: Ay, grabe.
4: Nawala siya, ipalungan ta.
1: Nawala yung internet.
4: Ipalungan ta, kay maldeta kayo, kay buntis na di ay.
1: Ay, ang juntis na ito.
4: O lagi makalaan dyan, usban ko niya.
1: Ha? Ayaw niyo siya. Pati na ako sa sigurong ihi.
4: Hala, oy, wala suri-suri, oy.
1: Bumigwan si Daika.
4: Okay, tawagin mo mga maring sa tuang hotline 0966309569 and happy birthday pari Baloy, George, Ariel, Chubier, pili lang kung asa diha ngangalan imong gusto. Pwede po ko ang Ying.
1: Yeng, happy birthday, Yeng.
4: Happy birthday, Yeng.
1: Pasalamat si Kuan ko, si Madam.
4: Hi, good morning, guys. Ato ang officer in charge diri sa LTO Tagom District
1: yes,
4: Office.
1: Correct.
4: Kang Ma'am Karen May Turulio.
1: Yes.
4: Good morning, Ma'am Karen.
1: Hello, Ma'am Karen. Salamat kayo, Ma'am Karen. Dihurot ba yan naman ang tubig?
4: Salamat sa mainitan niya pag-abi-abi, Ma'am Karen, ha?
5: Good morning.
4: Oga, grabe kayo si Ma'am Karen kay alam pa si Ma'am Karen nga ma-assurance gud na kana iya mga personal niya sa LTO diri sa Tabaw del Norte. Di gyud magapil-apil ana mga kuan, di gyud magapil-apil ana mga pagpangungko.
1: Kay tinuoan.
4: Kanang maldeta ka si Ma'am Karen dai.
1: Tingala siya kay ang imong 5 minutes lang nabot mag 20 minutes siya. Ay,
4: mapa di ay.
1: 20 minutes on.
4: Ipunan ko gini paribubong.
1: Pinang pag-inip paribobo, adugay po kayo na human.
4: Habit ganyan siya oras si Dan.
1: Sige, okay na na, oy.
4: Thank you once again kang Ma'am Karen May Turulio sa LTO.
1: Basig ma...
4: Madakpan ta niya.
1: Eh, maparente na sila ni Jongjong. Ibang din mo tarong unog dito.
4: Ay, mabitaw, no? Alay po to si Tulio kay si Jongjong man to. Doon sa LTO District Office ang OIC si Ma'am Karen May Turulio. Salamat yes, kay Ma'am Karen
1: sa pag... Salamat Ma'am Karen.
4: Mainiton nga pag-abi-abi, ha?
5: Good morning!
1: Masinsa na ka, Ma'am Karen, kaya ang waray, wala diri.
4: Wala diri ang waray, kaya birthday man. So, ato sila pagkita ang mga gilas, bisa to ang kanta, bi. Doon na kay kanta niya. Kabalo ko, doon na kay kanta.
1: O, sumi kanta ko na to.
4: Kanta na to si Master Oga ng kuan, kanang para sa... Masabi itong kanta ko para sa Yahoo, eh.
1: Ay, akong kanta ang happy birthday, Pini. Kung akong birthday ni Max Urban.
4: O sige, atagaimig akong birthday.
1: Akong birthday.
4: Para kang master in it.
1: Ato na yung pinungod, no? Sa tagtungod, sa tag-birthday. Sayang tungdan, di ay.
4: Kaya halin naman mga toba na si Mulay Day.
1: Baka nagtapok naman ako ang mga ilunom na sa
4: likod. Pagkita yung halin, di ha?
1: Hello? Oh, pati ang team, wala po.
4: Kaya yung masunod nga kaawit mga maring.
1: Mabta lang ito ni Buddy Obira. Sana, di kita kakantaan eh.
4: Oo, sige lang kay Sanbel ka na, Buddy, ha? Kaya ito ang programa mga igala alang sa iyong kasayuran. Hatod di ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes, correct.
4: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasang butika ka doon mismo sa inyong mga lugar.
1: Yes. Ayaw sa layo, kay na ay iro. Uy, kanilano man.
4: Nasi burakdat. Mga taga City Vet sa Tagum City, good morning! Salamat
1: yes,
4: sa pagpaminaw.
1: Huwag buwan to, Mindy, magdala na may ganang racket, no? Kaya na naman may pickleball yan sa pili.
4: Kaisa dito, Maring, ato ko dito ba? Sus, karo, Maring, pagduso sa idagom sa kumbilahan, may naigo, Maring.
1: Naigo, Maring?
4: Ingon to, Injik. Ay, sorry kay Ma'am Abby, magod akong itoy.
1: Dahil ito ka, itoy. Dahil mo itoy naging sir. Huwag man na naging dalunggan. Puro mo na iko.
4: Luwas na ni ako, Amaring. Wala na ni Rabis, Maring.
1: Wala na siya.
4: Papaa ka, Maring.
1: Mamahapin na, Maring.
4: Okay, si Timaya po, di mong kumari si Lita. Okay, nagamit siya kayo sa kayahong.
1: Ay, ato ka po na yung Timaya, no? Ang ilalito dahil diya sa Mera Puente. Salamat kayo sa inyo ang alamian ng sabaw. Kaya basing masuko na po sila, Maring.
4: No, gikwan
1: ang sabaw nga ilang gihata, karamon ka na harap ay uno.
4: Sa kabaldig yun.
1: Salamat kayo sa apil ang kanang unod.
4: Backward, please. Katahan na diya, Arya.
1: Ilabay na ang bukog. Ay, kalami.
4: Ayan ang kanta. Atong kinata sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C ang nga mas malami ang isi. Mag Santon Vitamin C. Tama to eh.

0: Dili na alegri.
1: Dili na alegri ngayon. Ay, sabi na kayo, bayad-bayad mo mo.
0: Wala may internet, Edri, adi ay.
1: Wapay internet, brand ipot, out pa.
0: Iputlan pa si Jong-Jong yan, wapag ito internet. Kaya may abot, ang si Aokong pariente.

0: sa sala, dito lagi sa kusina.
1: Sige na ito.
2: Ayaw naman.
0: Ang mga mata nagpula, naisusupinday na. Kaya wala man nakitang tuba, gilala ang suka.
1: Good morning, XFM Tagong. Gigan kay ate Anita.
0: Good morning, kay Sir Kalamba, sir. Good morning, sa iluwa ni sir. Sorry, sir. Mga parinte, pasinsya na ning sort ang tang pinopre. May dubok na molmol, tulingan ng katatol. Huwag tinola nga bantol, tinunod na nga dunsol. Mga upaw,
1: mga upaw.

0: tôi đây là cái gì vậy, mình xem tên ơi.
1: Oh God, good morning Sapsang, Kang Sir Kalamba sa mga taga sa Santo Tomas Municipal Police Station. Hi, hello,
0: hello
1: sir, good morning.
0: Hello sir, sa maayo nga uto, buntag sa inyo ang tagabi.
1: Kang Ma'am Nita Valderosa sa mga saan sa Petisya?
0: Sa kanang Canada.
1: Sa Canada. Sige ba, kasi mo sokol niya ba? Kasi mo sokol sa mo ang kinantahay diri abe.
0: Sige, tawag daw.
1: Tawag sa to ang hotline numero nga 0966306 9569. O katong bago pa lang matapos nga kanta nga grabe pagkakasadya kaya nga pagkakanta mo reg original. Matuto ka nata sa Santon Plus Coffee Mix. Yes. Makusga ang cognitive function sa imong utok. Inom adlaw-adlaw yung Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes.
1: Mapalit na sa mga parmasya butika nga dolmis mo sa inyong mga lugar.
0: Ayaw sa layo kay na ay iro.
1: Na iburak dat.
0: Ipit sila ni Burak. Kotong biya to na.
1: Ay, biya to. Tangimi karong Setyembre 27 mga igala diya sa may barangay.
0: Andili.
1: Sa Mawab, Davao de Oro, Comfort
0: yes.
1: Court. Kaya doon na tayo pagkaimoon din Yes to Health Caravan. Makitaan ng mga artista diri sa XFM.
0: Artista po sa Yes to Health?
1: Ay, si Palangga.
0: Unta ko yung gano'n si Palangga. Ano?
1: Request, suruta ka, Duk CJ nga, bano na. Oy, para aligre report kayo.
0: Duk? O ba na, siguro si Palangga, Duk? Nabilin ka, Duk?
1: Isa namin mo check up.
0: Si Palangga?
1: Or kita mo check up ka Palangga?
0: Kita mo check up kang Palangga.
1: Ako, bipihan ginako na si Palangga. Ako ginasang bipihan.
0: Ay, nari ka dalang BP?
1: Oo, uy. Katumag ko lang ginjikan. Ano na, mga tatabi yung
0: kantahit niya.
1: Kita pala bisaba kay...
0: Hey, kabalo mo ko sa mga gusto kay... Ang mga kabalo ko kay She's Gone.
1: She's Gone?
0: Oo, kabalo dyan ko.
1: Ano ka man siya, uy. Napa pa man siya,
0: wa? Akwanda ay kanang halogen.
1: Since you've been gone.
0: Since you've been gone.
1: Ne, kuan, edi pregrina.
0: Since you've been gone. O, sabi na nga gone, Mari? Kanang pusil na, Mari?
1: Dili, kanang kuan siya, kanang tuy gone.
0: Ay, tuy gone.
1: Since you've been gone, edi pregrina. Tagaay ko diabi kay, ako na ipahinungod kang Nita Valderosa. Diya sa may Canada, kay kabaloji ko nga gusto po din ni Ma'am Nita Valderosa. Ako pa din ipahinungod mga maring sa mga taga-LTO.
0: Yes, ganahan po kayo si Ma'am Karen, anak. Kay kuan ang title good, since you've been gone.
1: What?
0: Kaya kung manakop na sila, mawakang kalit, maganjog ka.
1: Mag-apil lang yun. Ano nang kanta? Hatid kinato sa Santon Vitamin C. Ayaw patakag ngisi, kung wapaka na kayo ng vitamin C.
0: Yes. Iyon kasi Edie, pre-rina di malagi.
1: Sa rin yung kanta, anak?
0: Si Edie Garcia malagi.
1: Mau ba?

0: Katong-kataha, mga maring, pondayo. Ngilingi kaya po
1: kanta. Nain ni comment ang waray.
0: Sige nga sa waray.
1: Basa, ikaw mo basa diya.
0: Hoy, mga erset mo, mga bayuta mo, humanda mo pag uli na ako diya. Mga liptan ko na yung mga Itmi Games din. Aba, natka na ito ang Itmi Games.
1: Ano? Anong maraya, oy? Oy na, may nungunta na nga, wala ito sa radyo, si Merskyo.
0: Oy, pasailo kami, Merskyo.
1: Oy, sorry, kaya Merskyo kayo. Ah, burnout man ang wang. Burnout po ko namang lugar,
0: oy. Burnout is, tarunga, Maring. Ipa si Nining Garcia. Salamat kayo, Maring Nining.
1: Naminaw na si Nining. Kanaan ko namang gusto, kanaan mo comment mo, kaya mabasa na ito.
0: Okay na ito, ang pinakagalamian na ito, nga mo comment ka sila.
1: Gano'y, ah. Samuntag si Waray ang mo comment, oh.
0: Oo. And eh, pasalo kami mga Maring, ha, kaya wala pa tayo drama ron, kaya naapike ato ang oras, kaya...
1: Naapike ka tungkol na anong burnout lagi?
0: Lagi, diri asa may kwan, ha. Tuklaruhon mga Maring, ang burnout diri asa may... tuburan sa mawab.
1: Ah, okay. Nitabok ang puste na banggaan sa truck.
0: Ang puste?
1: Ang puste.
0: Ano nang tabok-tabok ko ng puste yan, ah?
1: Nitabok kayo. Mabalhin sa speaker.
0: Siyempre ko ng citizen tickets, Jong.
1: Takain na niya, Jong. O ka na kaya illegal jaywalking. Ang ano mong guna, oy?
0: Oy, ganina na mga Maring, ha? Pakpak ang mga tiki diri mo ang balay Maring.
1: O, wapag yun na nahurot kinji?
0: Sama na mga tiki, anak, balik toko na, ha?
1: Dali niya og toko para mahurot ay mong tiki.
0: Bitaw kay panganong bitaw na sa toko.
1: Niya, og managhanap po ng toko, dali ibid.
0: Niya, kung wala na ba, kabalo ba yaka Maring, likado ng toko Maring.
1: Ang nga naman Maring.
0: Kung mahurot na ng butik, ang tiki sa imong ko, ang sanay kabalo kasi kanon? Giti. Kita niya na Maring.
1: Siguro ay kaya awaray ha nga makadala ka rin nga 20 litros.
0: Ano bakit kita niya Maring? Ingan na dito ko kayo. Scam ko. Usap din eh. Abuto. Kantahe be. Ikaw be.
1: Kantahe na ako.
0: Sige kantahe ni Maria.
1: Pilihan ako ha nga.
0: Pilihan.
1: Ay mga pang...
0: Kung may ka-request diri aso, ikaw lang sa'yo request
1: niya. Mga bagong latest, muna akong kanta.
0: At my worst, ana.
1: Adili pa kuwan na. Kaya ako ang tingin kong dili mo kayo hearts.
0: Ang sa'yo mo ha?
1: Kuwan lang ko ka ng... Tagay ko niya o ka ng... Malibag mo kung maraming... Iskasako akong pundo niya, karoon ko wala nandiyan.
0: Uy, wadyo kayo memorize ng mga titulo ba? Ano kasi titulo na ako memorize?
1: Ano sa'yo man?
0: Titulo na si Yuta.
1: May pakamaring, ganaka. Wala good maring.
0: Tagay siya o kwan
1: mi? Kwan mi, nga, after some times bi, tagay mi.
0: After some times bi, tagay mi dyan sa...
1: After some times.
0: Paringa po ka kanang after some times.
1: Bantay madu kayo na, ha? After some times.
0: Ay, gisearch na, gisearch na. Mandang. Ano ko na yung after some times?
1: Ay, problema na sa mo search, oy.
0: Kwan na lang kanang...
1: Nalibog siya kayo, wa... Wala mo kuna sa resong. Wala sa sungbok Maring.
0: Wala din na di ay.
1: Oh, wala na sa sungbok.
0: Wala pa rin na mamantala di ay.
1: Ito na yung sorry Maring. O kanapang pang kanang kang Christopher Cross na kanta.
0: Ano saan na siya?
1: Ito New York City.
0: New York City.
1: Kamlo ka na.
0: Oo.
1: Ano saan ito na?
0: New York City.
1: Oo, kanin. Sige, kung doon kayo mo makakitaan ng After Sun Times, New York City by
0: Christopher
1: Cross.
0: Na.
1: Sa metinon ka title ana daw.
0: Yes. Ano to?
1: New York City. Bright po din sila, no?
0: Bright sila, okay, mga
1: wala tech. Wala mo ganda yung mga tulog. Bright po diapon.
0: Ganda yung mga tech ko na sila. Kanan si Andua, tapad na lang doon, ha? Ang tapos na, tek-tek na sila.
1: New York City, ah. One Arthur's team. Para dali. Arthur's team.
0: Happy birthday, idol. Ang
1: ganda mo sa video kaya na. Ganda ninyo makita ng after some times o ka ng kuan, New York City.
0: Ingan pa si Kinji nga pandamay giti Jude Kaunon kompetisyon man sa taba.
1: Makaon sa brehay ka na, ha?
0: Ayaw, pagana Kinji kay
1: maka... Dili ka ganag buto, Kinji?
0: Makalanag ba yan? Kundi ka na makakuan, di ka madalag tuno, anak, dahi.
1: Inaanan dyan ka, magdadala dyan ka na ka ng lunok. Di ka mahilo.
0: Isama na ka ng... Ay, kaputin sa ilo ko eh.

0: Thank you. Grabe ka.
1: Grabe kayo. Kuan nang toto ba after some time gitinuon man lang New York City.
0: Dapat ang title ato mga maring Tagum City.
1: Agani. Ay napa ni nyay pahabol tayo si Kinji Mari. Ocean Deep daw Mari.
0: Oy kalaw mo sa Surigao na ba?
1: Antay na Mari pang last na lang Mari.
0: Nya yeah, kinawa man ako ang live diri ah.
1: Ocean Deep daw.
0: Sige bikay. Kasi kanta na Ocean Deep.
1: Kuan si dili na si Christopher Cross gihapon
0: dili oi si
1: Richard Marx
0: si Deeply Fart di sana
1: kama guna si kuat
0: kisa may kakanta na si Richard Marx ay si Bruno Marx
1: dili katong kuan
0: katong sa balita
1: katong writer si Bruno Marx at nainangutan na nga taga-asa na siya
0: oo nga isumbong na ini mo
1: itong kanyo na yung tinuon.
0: Ah, sige, o si Andip eh. O ka na.
1: O si Andip, mangun ba? Kung si Olfa ni mo lang kayo ron.
0: Kabaw ko si kakanta ng o si Andip.
1: Kisa man.
0: Si, kuwam si kakanta na, si Leonie.
1: Good morning from Visayan Bilis, gigang kang Rodel Opinaldo.
0: Hi, Del. Good morning, Del. Salamat sa pagli-li, Del. Lili ako, Del B.
1: Tuwad. Kuwapay siguro tayo pagkasinil sa kanang banda ni Rodel.
0: Ano yung wala si Rodel
1: diyan? Ano si banda?
0: Kasi sa gabi na tao eh. Mga pawaon na itang Rodel.
1: Okay lang. Ang kanta mo punta.
0: Hello? Asyan, Dip. Para na iskuan. Para sa birthday nila. Kasi ako ka, Dip.

0: Thank you so much, yes. Ngamaring, ha?
1: Happy birthday kay Master Ngamaring every time by A1. Ano sa pwede? Every Christmas.
0: Wala naman oras ba, Ngamaring?
1: Wala naman kami saktong oras. Kaya mo, Adre, igong oras na lang.
0: Wala naman tayo karilang
1: Ngamaring, ha? Ugma na lang po, Juan. Si Juan may pakantahan na sa imo ang A1. Si Master, kaya wala mong Master.
0: Ang buta, sa Tabayuta to, oi.
1: Nagdagkot mo, Gudya?
0: Ay, mabali ay.
1: Nagkot siya?
0: Aba, nagkuhan ka siya dito, ha?
1: Iyang indikotan iyang birthday. Kaya last naman iyang birthday karon. Kaya sa sunod tuig na pwede.
0: Sunod tuig na pwede ang birthday di ay.
1: Last, Master. Last na naman ang birthday karon, ha?
0: Ayun, pag-ana, Master.
1: Last na lang na.
0: Di ba yadyo ka paano ka?
1: Sa sunod tuig na pwede mong birthday.
0: Oo. But anyway, mga maring, ha? Alas 11, sigo tayo. Ano na nga itong oras. Ay, kalimot di aaron nga mas makalikay ta sa mga balatian nga didli ka ayo. May minus ba income na ito, mga maring. Mahal kayo pala pala dito.
1: Yes, tinuod ka na,
0: maring. Ang gasolina, 83 na.
1: Maka high blood, so? Ang imong tambal gud ya ayo ginyo kalimti.
0: Ay kalimti sa pag-inom adlaw og Santon Plus Gold,
1: yes,
0: herbal capsule.
1: Mao nay panglaban sa high blood.
0: Yes. Onya liliag maayo kay bisan gani pagbati ron dona nagani mga peke. Onya basta na peke. So pangitaa ang tatak nga yes to health. Aron nga yes as in okay kaayo, ha. Kinje gipang tugnaw amo ang mga tiki sa kabugnaw sa imo ang tiyog mari. Aba, grabe naman yan.
1: Grabe naman ako. Habuli.
0: Ya, yeah, picture din ng mga tiki, babe. Basig mga toko na.
1: Gani.
0: Alas. Ano ba tayong oras, mga marihantod o mapuhon? Kita magkauban. Ngayon nga ito ang tuluman o.
1: Huwag ako ikaw.
0: Hanggang salamat o.
1: Thank you for watching.

0: Katrupa. Exciting!
1: Sandol Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Isa-misa po. Sandoval. 23 po. Masakit ng katawan. Gumamit ng Sandol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sandol Plus Gold. Maganda po. Maganda.
1: Sandol Plus Gold.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abuno. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Plus.
1: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among servisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug tigkalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-uswan.

0: Katupa.
1: Senate Impeachment Court naglabas ng show cause order laban sa dalawang miyembro ng House Prosecution Panel. Pantay na pagkapatupad ng sub judice rule, ipinanawagan.
2: Prosecution handa na sa magiging desisyon sa voting threshold.
1: Hold departure order pinatupad ng Bureau of Immigration laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dalawang iba pang akusado.
2: Malacañang nanawagan ng mapayapang protesta sa pagdunita ng...

0: Abby Maranyo nagretiro na sa volleyball matapos ang 22 years.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Webe, September 17, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo napapahinggan sa ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: XFM News Nationwide.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Buwan naman sa detalye ng balita, nagpunta si Paulong Ferdinand Marcos Jr. dyan sa Nutridense Food Manufacturing Corporation sa may Santa Barbara, Pangasinan. Ito upang tingnan mga katropa ang mga teknolohiyang naibigay na sa kumpanya sa ilalim po ng DOST Small Enterprises Technology Upgrading Program o DOST Setup. Sinuri rin ng Pangulo ang mga food technologies na binuo at na commercialize na ng DOST Food and Nutrition Institute bilang bahagi ng pagsusulong ng teknolohiya at inobasyon sa mga negosyo at sa pagpapalakas sa industriya ng pagkain.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ang Senate Impeachment Court ng show cause order laban sa dalawang miyembro ng House Prosecution Panel dahil sa posibleng paglabag sa sub judice rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Reginald Tongol, may kinalaman ang mga kautusan sa mga pahayag ng mga prosecutor sa mga panayam noong September 8, 14 at 15. Binigyan ang mga inisyuhan ng show cause order ng 24 na oras upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat ituring na paglabag sa patakaran ng kanilang mga pahayag. Ipinagbabawal ng sub judice rule sa mga partido sa kaso, mga testigo at senator judges ang pampublikong pagtalakay sa merito na nakabinbing kaso ng vice presidente. Sa unang paglabag, maaaring patawan ang pampublikong reprimand habang maaaring umabot sa 30,000 pesos na multa at iba pang parusa ang mga susunod na paglabag.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Nanawagan po ang prosecution panel ng patas at pantay na pagpapatupad ng sub judice rule sa lahat ng sangkot sa impeachment trial. Ayon kay prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, nararapat umanong imbestigahan ang mga pahayag na posibleng makapekto sa integridad ng Senate Impeachment Court, anuman ang pagkakakilanlan ng mga nagpahayag nito.
3: I don't think so. Kung may question dun kung anong sub judice, it's that particular statement saying I don't trust the courts, the senator, the president, no, sabi nga niya, I want to be accurate with the words that she used. Did you say hawak ng presidente, mga senador, mga West, ang mga fiscal? Yan ang tingin kong dapat tignan kung violation ng sub judice rule yan. Kung attack ba yan against the integrity of the courts.
0: Inihayag po yan ni Tolosa matapos maglabas ang impeachment court ng show cause order laban silang miyembro ng House Prosecution Panel dahil sa posibleng paglabag sa Rule 18 o sub judice rule.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpasalamat ang House Prosecution sa apat na retiradong maestrado ng Supreme Court na nagsilbing amici curiae o tagapayo ng impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor Batangas Representative Jinky Gerville Luistro, naging mahalaga ang karanasan at bahagi ng kasaysayan ng bansa ang paglilitis, lalo na ang pagbabahagi ng kaalaman ng mga dating maestrado. Naglahad ang apat na maestrado ng magkakaibang pananaw sa mga legal na usapin, kabilang kung ilang senador ang dapat isama sa 2/3 na boto na kailangan para sa conviction. Nagkakaiba rin ang kanilang pananaw kung maaari pa bang bumoto ang mga senator judge na hindi nakadalo o hindi aktibong nakilahok sa mga paglilitis, habang iba-iba rin ang kanilang interpretasyon sa kaugnayan ng dating desisyon sa Avelino versus Cuenco. Nakatakdang iharap ng House Prosecution at Campo ni VP Sara Duterte ang kanilang mga argumento sa usapin ng conviction threshold sa September 23.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
0: Handang tanggapin ng House prosecution ang magiging desisyon po ng Senate Impeachment Court kung ilang boto talaga ang kakailanganin mula sa mga senator judges para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, hindi nila iaangkop ang kanilang kaso sa isang partikular na bilang ng boto at sa halip ay pagtutunan nila ng pansin ang mga ebidensya ang kanilang ihaharap. Sinabi ni Flores na 16, 14, 13 o anumang bilang ang itakda ng impeachment court, sink or swim ang prosecution sa lakas ng kanilang ebidensya. Hindi rin umano nagbabago ang kanilang paniniwalang 2/3 vote ang kailangan para sa conviction, habang ang pinagtatalunan ay kung ilang senador ang dapat isama rito. Iginit naman ang House Impeachment Team na susundin at igagalang po nila ang magiging pinal na pasya ng Senate Impeachment Court kaugnay sa voting threshold.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakipag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal at miyembro ng Integrated Bar of the Philippines Misamis Oriental Chapter sa kanilang tanggapan sa Cagayan de Oro City nitong nakaraang buwan. Sinabi ni VP Duterte na ikinalugod niyang makasama ang mga abogado at ipinahayag ang kahandaan ng Office of the Vice President na makipagtulungan sa mga programa ng grupo. Layunin ang naturang mga programa na makatulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng legal at iba pang serbisyo. Binigyan din ng pangalawang pangulo ang mahalagang papel ng mga abogado sa pagtatanggol sa karapatang pantao at paglilingkod sa publiko. Hinimok ni VP Sara ang mga abogado na patuloy na manindigan sa tama at maglingkod sa bansa at sa mga pamilyang Pilipino. Ang nasabing courtesy call ay ginanap isang araw matapos ang imbitahan ng Senate Impeachment Court ang apat na retiradong Supreme Court Chief Justice para magbigay ng payo sa voting threshold kaugnay sa impeachment trial ng pangalawang pangulo.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, kinumpirma po ng Bureau of Immigration ang pagpapatupad ng hold departure order laban kay dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez at dalawa pa niyang kapwa-akusado sa kasong pandarambong. Nananatili sa Pilipinas sina Romualdez at Felicito Cristobal Guevara habang nakalabas na ng bansa ang iba pang akusado na si Jocelyn Sereno bago pa man may patupad ang HDO. Nauna nang umalis ng bansa si dating Aco Bicol Representative Sal Dico noong July 2025. Sinabi po ng immigration na hindi na ito maglalabas ng karagdagang detalye tungkol sa biyahe at iba pang personal na impormasyon ng mga akusado alinsunod sa Data Privacy Act of 2012.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Interior Secretary John Vicrimulya na nabigo ang asylum application ni dating Presidential Spokesman Harry Roque sa Europe at inamon nito maglabas ng ebidensya kung taliwas dito ang kanyang pahayag. Ayon kay Rimulya, lumampas na sa 6 na buwan ng itinakdang panahon ang aplikasyon ni Roque kaya nasa dating opisyal ang pasani na pinatunayan hindi ito na-deny. Sinabi rin ni Rimulya na kailangan namang umano ng red notice mula sa Interpol upang maaresto si Roque. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat harapin ni Roque ang mga kasong isinampalaban sa kanya at maglahad ng ebidensyang makapagpapawalang sala sa kanya. Naharap si Roque sa warrant of arrest dahil sa kasong qualified human trafficking na may kaugnayan pa rin sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi mga katropa ng Department of Information and Communications Technology o DICT na naunawaan at sinusuportahan po nila ang desisyon ng House leadership na ipagpaliban muna ang deliberasyon sa budget ng tanggapan habang nire-resolba ang mga issue sa META. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kabilang sa pangunahing problema ang online sexual abuse at exploitation of children at pagkalat din ng mga child sexual abuse materials. Binanggit din ng DICT ang online illegal gambling, cyberbullying, social media addiction at iba pang panganib na maaaring makapekto sa mga bata at kabataan. Iginit po ng ahensya na dapat managot ang malalaking technology platforms at magpatupad ng malinaw at epektibong hakbang para maprotektahan ang mga gumagamit lalo na nga ang mga bata. sinabi ng DICT, mga katropa, na patuloy ito may pagtulungan sa Kongreso, mga law enforcement agencies at mga child protection group para palakasin ang online safety at protection sa mga batang Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Pangilina, nanawagan ng sapat na pondo para sa irigasyon sa harap ng El Nino. Narito ang report. Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilina ng sapat at maayos na paggamit ng pondo para sa National Irrigation Administration o NIA, lalo na sa harap ng inaasahang El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Sa pagdinig ng 2027 National Budget ng NIA, binigyan din ni Pangilina na dapat direktang mapunta sa mga magsasaka ang bawat pisong inilaan para sa mga irrigation project. Nasa 46.36 billion pesos ang panukalang budget ng NIA para sa 2027 o 27% na mas mababa kumpara sa 2026. Kapansin-pansin din ang 58% na pagbaba sa pondo para sa restoration ng irrigation system. Gayun din, Pangilinan, hindi dapat magtipid sa mga kanal, pumps, reservoir at iba pang irrigation facilities habang naghahanda ang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Nanawagan din siya ng full transparency, geotagging, public access sa mga kontrata at independent quality testing upang matiyak na maayos at gumagana ang bawat proyekto. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, ang Philippine Coast Guard ibinaba na ang bilang ng kumpirmadong sakay ng MV June Aster na nasunog po dyan sa May Coron, Palawan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Ibinaba ng Philippine Coast Guard o PCG ang 128 mula sa 132 ang bilang ng mga kumpirmado sakay ng MV June Aster matapos mapatunayan na apat sa mga naklistang pasero ang hindi pala nakasakay sa barko. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, tatlo sa apat ang nagkamali ng booking at sa halip na Coron, Manila ay Manila, Coron ang kanilang nakuha. Samantala, ang ika-apat na pasero ay nakapag-book ng ibang tiket at nakabiyahe ng patungong Coron sakay ng ibang barko noong September 5. Batay sa update ng dala ng PCG, hanggang September 16, 77 ang nasawi, 43 ang nakaligtas, at 8 ang patuloy na nawawala. Patuloy naman ang verification at reconciliation ng PCG sa passenger manifest upang matiyak ang eksaktong bilang ng mga sakay at matukoy ang lahat na individual na sangkot sa insidente. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Malacanang sa mga lalahok sa mga kilos protesta sa September 21 na isagawa ang mga aktibidad ng mapayapa at alinsunod sa batas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ginagalang ni Pangulong Marcos Jr. ang karapatan ng mga Pilipino na magpahayag ng saloobin at hinaing sa pamahalaan. Sinabi rin ng palasyo na nakahanda ang Philippine National Police at inimok ang mga rallyista na iwasan ang anumang karahasan upang may parating ang kanilang mga mensahe. Mahigit 15,000 na police naman ang ide-deploy sa iba't ibang lugar habang palalakasin din ng PNP ang monitoring sa mga posibleng banta sa seguridad. Inaasahang aabot sa 10,000 activists mula sa iba't ibang cause-oriented groups ang lalahok sa mga protesta laban sa korupsyon sa ika-54th anniversary ng martial law.
1: XFM News Nationwide.
0: Naka-half-mast ang bandila po ng Pilipinas dyan sa House of Representatives bilang paigaramay sa pagpanaw ni Quirino Governor at dating Kongresista Dakila Carpio Dax Cua. Pumanaw si Cua noong Martes sa edad na 48 habang hindi pa inilalabas po ng provincial government ang sanhi naman ng kanyang pagkamatay. Kinatawan ni Cua ang Lone District ng Quirino sa 15th, 16th at 17th Congress bago muling magsilbi bilang gobernador ng Lalawigan mula 2019 hanggang sa kanyang pagpanaw. Nagsilbi rin siyang Vice Governor ng Quirino mula 2001 hanggang 2007 at naging gobernador mula 2007 hanggang 2010. Nagpapaabot ng paigaramay ang kamera at iba pang dating naging kasamahan ni Cua.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din at pwede nyo mapahinggan na XFM News Nationwide sa iba pang XFM station natin sa buong Pilipinas. 106.5 sa XFM Rojas, 99.5 sa XFM Zamboanga, at 95.9 sa XFM Jensan.
1: Balitang regional.
0: Punta muna tayo sa Iloilo, katropa. Grade 5 students sa Oton, Iloilo, patay matapos pasintabi. Laslasin daw ang leeg ng sariling ina. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
5: Ang buhay ng matagpuan ng 11 anyos na batang babae sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Kabanbanan sa bayan ng Oton, Iloilo pasado alas 6:30 ng gabi, Setyembre 16. Ito ay matapos na laslasin ng sarili nitong ina ang lieg ng biktima. Ayon sa investigasyon ng pulis, matapos na nagawa ang krimen, agad na umuwi ang sospek na si alias Rose sa pamilya nito sa Dingle, Iloilo at umamin sa kanyang nagawang krimen. Mismo ang pamilya rin nito ang nag-surrender sa kanya sa kapulisan. May iniindaw manong postpartum depression ang ina matapos na dalawang beses na nakunan. May iniinom rin umanong nagamot ang ina para sa nasabing sakit. Nagpag-alamang nag-iisang anak lamang si Sia na isa ring person with disability o PWD. Nakatakdang ipasa ilalim sa autopsy examination ang bangkay ng biktima. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
2: Sensitibong balita pa rin do sa news na bata na sawi matapos bugbugin ang kinakasama ng ina. Katropa natin sa balita, Alvi Mata ng XFM Cebu.
6: Sa Labangon Police Station ang isang lalaking suspek sa pagkamatay ng dalawang taong gulang na anak ng kanyang kinakasama sa Barangay Tisa, Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspek sa alias na Lael na sa usong gulang. Ayon kay Christine Serrano, 22 anyos at ina ng biktima, ngayon lamang niya na-discovery ang maraming pasa sa katawan ng kanyang anak. Bunyag pa ni Serrano na ilang bisis niyang nakita na sinasampal o inahampas ng suspek ang bata na inaakala niyang paraan lamang ng pagdidisiplina. Hindi naman umano niya alam kung patuloy na sinasaktan ang kanyang anak habang siya ay nasa trabaho. Batay sa isinagawang otopsi ng medical legal, namatay ang bata na si alias Max dahil sa matinding pambubugbog. Natukoy rin ang pagdurugo sa ulo o head hemorrhage na iniugnay sa matinding pananakit. Nasa kusudiyan na ng pulisya ang suspeka habang inihanda na ang kaukulang kaso laban sa kanya. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: 19 anyos na estudyante, dinakip sa muna'y pangingil o paniningil ng pera o pangingikil ng pera sa government employee. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Jensan.
7: Sa kustodiya na ngayon ng National Bureau of Investigation sa Rangali District Office o NBI Sardo ang isang 19 anyos na babaeng estudyante mula sa Pulumulok, South Cotabato matapos na aresto sa isinagawang entrapment operation sa likod ng LGU General Santos Building nitong nakaraang gabi. Naaharap po siya sa reklamong pangingikil mula sa 54 anyos na government employee. Ayon sa ulat, nagkakilala ang dalawa sa Facebook page na Pulumulok Meet Up at nagkita noong November 2025 sa isang inn sa Barangay Lagao kung saan nagkaroon umano sila ng pakikipagtali kapalit ng bayad. Noong Disyembre, sinabi ng babae na buntis siya at humihingi ng karagdagang pera, habang noong May 2026 ay ibinilitan itong nanganak na siya. Ngunit hindi kumbinsido ang lalaki na siya ang ama ng bata. Matapos Matapos patulin ng lalaki ang komunikasyon, ilang beses umano itong nagtungo sa kanyang opisina upang humingi ng pera at nagbanta na isusumbong siya sa mataas na opisyal kung hindi siya magbibigay. Umabot umano sa mahigit 600,000 pesos ang naibigay ng complainant bago muli itong humingi ng 60,000 ngayong buwan. Dahil dito, dumulok ang lalaki sa NBI at isinagawang entrapment operation na nauwi sa pagka-aresto ng babae. Ayon kay Attorney Noel Morales, head agent ng NBI Sardo, posibleng may ibang taong nagtuturo sa babae kung paano kumuha ng pera mula sa complainant, samantala hinihintay ang resulta ng DNA test upang matukoy kung anak nga ng government employee ang sanggol. Kung mapapatunayan kanyang bata, ipinaalala na mayroon siyang legal na obligasyong suportahan ito. Sa dami ng iniisip at kinakaharap araw-araw, piliing alagaan ang sarili. Santon Plus Gold para sa iyong araw-araw na wellness routine. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Tumantay, XFM News.
2: Kaso ng ASF sa Cagayan Valley, patuloy na tumataas. Monitoring at inspection pinaigding. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
6: Pinaigting ng mga otoridad ang monitoring at inspection laban sa African Swine Fever o ASF kasunod ng patuloy na pagdami ng mga lugar na may aktibong kaso dito sa Cagayan Valley. Ayon sa Department of Agriculture Regional Office 2, umabot na sa 57 barangay mula sa 23 munisipalidad at lungsod sa 3 probinsya ang apektado ng ASF. Bilang tugon, mas mahigpit na minomonitor at ini-inspection ang mga livestock na pumapasok at lumalabas sa mga munisipalidad, particular sa mga pangunahing entry at exit points. Kasabay nito, inatasan ang mga meat inspection officer na paigtingin ng antemortem at postmortem inspection sa mga slaughterhouse upang matiyak na nasusuri ng maayos sa mga baboy at walang karne na posibleng kontaminado ng ASF ang makarating sa mga pamilihan. Pinaigting din ang panawagan sa mga hog raiser at trader na sumunod sa mga itinakdang biosecurity measures sa kumpleto ang mga kinakailangang dokumento at agad na i-report sa Municipal Agriculture Office ang anumang kakaibang pagkamatay o sintoma sa kanilang mga alagang baboy. Layunin na mahakbang na mapigilan ang pagkalat ng ASF, maprotektahan ang industriya ng panghahayupan at mapanatili ang kaligtasan ng mga mamimili. Patuloy namang hinihikayat ang publiko at mga stakeholder na makiisa sa mga ipinatutupad na hakbang upang maagapan ang paglawak ng ASF dito sa Rehiyon 2. At yan ang ating ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: At dyan sa Davao, ang Bureau of Fire Protection po, may fire incident sa Davao na sumipa pala 47.8% ngayong taon. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
8: Sumipa ng 47.8% ang mga naitalang fire incidents sa Davao City ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon kay Davao City Fire District Spokesperson Fire Senior Inspector Frances Maris Andrijas, umabot na sa 683 ang naitalang fire incidents mula Enero hanggang Agosto ngayong taon na mas mataas kumpara sa 462 na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, 41 casualties na ang naitala kung saan 37 dito ang sugatan at 4 ang nasawi, kabilang ang isang person with disability o PWD na nasawi sa kamakailang sunog sa Obrero, Davao City. Dahil dito, muling nagpaalala si Sendriha sa publiko, lalo na sa paparating na holiday season, na huwag iwanang nakasaksak ang mga appliances at tiyaking walang naihiwang bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Layunin nito na maiwasan ang kaparehong trahedya at mapangalagaan ang kaligtasan ng bawat pamilya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
0: Katropang Brian, LPA ang namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero maliit lamang ang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod 24 oras.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, nasa 125 kilometers silangan ang Puerto Princesa City, Palawan ng LPA at bahagi ito ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Samantala, mga katropa, nasa labas pa ng PAR ay isang tropical storm Duhuan na may lakas ng hangin 75 kph malapit po sa gitna at yung bugso maabot sa 90 kph.
2: Sumikat ang araw kaninang alas 5.45 ng umaga, tinasa ang lulubog mamayang alas 5.56 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International ihatid po sa atin ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. 21 katao kabilang 5 bata ang nasawi matapos gumuho ang isang 6 na palapag na gusali sa Tal al-Hawa area dyan sa Gaza City. Ayon sa Gaza Civil Defense Agency, dati nang napinsala ng mga pag-atake ng Israel ang gusali na tiniterhan ng mayigit sa 100 displaced Palestinians bago ito tuluyang gumuho at tumama sa mga kalapit na bahay at tolda. Umabot naman sa 45 ang mga nasugatan at dinala sa ospital. Habang ilang oras na nagsagawa po ng search and rescue operation ang mga rescuer sa insidente. Ayon sa mga otoridad, 5,000 gusali sa Gaza ang nasira o nawasak na sa digmaan. Habang humigit kumulang naman, 2,000 gusali pa ang itinuturing na nasa panganib din ng pagguho.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng aktor na si Ninyo Mulak at ipinagbawal na magmaneho sa loob ng 2 taon dahil sa aksidente sa Antipolo, Rizal. Ayon sa investigasyon ng LTO, nakatulog umano si Mulak habang nagmamaneho dahil sa matinding pagod noong August 23. Bumangga ang kanyang sasakyan sa mga establishmento at isang nakaparadang motorsiklo bago tumama sa isang pedestrian sa Marcos Highway. Idinaklarang liable si Ninyo sa reckless driving at itinuring na hindi karapat-dapat na magmaneho ng sasakyan habang mananatiling naka-alarma ang kanyang sasakyan para ipatupad ang parusa. Nauna nang inamin ni Ninyo na siya ang nagmamaneho at sinabi niyang nakatulog siya habang nasa manibela. Habang iniginiit naman ng LTO na ipatutupad ang batas trapiko anuman ang katayuan ng isang motor. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.

0: AM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Mga katropa, sumayin na po XFM News Nationwide. E po ano ito ng Webes, September 17, 2026.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian Depas.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Ito ang XFM. XFM 99.5.
3: Yes to Health Incorporated. Your excellent partner in healthcare. Yes to health. Yes to better choices. Yes to wellness. Yes to a healthier future.
4: The secret of health. Pagkape, dapat Zalfon Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zalfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zalfon Plus Coffee Mix.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang programang ito ay atin sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
6: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: isang pagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga ka-tropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Makasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan. Isa rin pong naturopathic practitioner, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw muli sa ating lahat ng mga katropa, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, this Thursday afternoon, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan hinggil po sa ating kalusugan. And especially itong importante kasi kalipitan may phobia pagka sinabing cholesterol.
0: Yan nga.
1: Ano ba ang function ng cholesterol? Ano ang iba't ibang function, mga subtype ng cholesterol? At kung paano ang cholesterol ay nakaka-apekto sa ating brain functions? At kung paano natin ma-maintain na balanse ang ating lipid profile? Paano natin i-master yan? Yan po ang ating tatalakayin. Maya-maya lamang dito sa atin pong programa.
0: Siyempre, tayo po na mapakinggan mga ka-tropa, mga ka-wellness sa lahat ng ating po mga XFM and Solid FM stations nationwide. Ganyan din sa ating po mga partner FM stations na naka-hook up dito sa atin pong programa. At tayo na po ay napapanood ng live sa atin pong Facebook page. So mga kababayan natin yan, gusto makapanood ng ating pong programa ng live, ay pwede po ninyong i-follow, i-like, and i-share na rin ang ating pong mga Facebook page. Ha? O, i-search nyo po, Yes to Health Inc. or Yes to Health INC, at yung asing isang Facebook page natin, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan. Para update kayo lagi sa atin po mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga kaibigan. Ha? Sa mga nagbabalak namang sumubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede nyo po puntahan ang atin pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at ganoon rin sa St. Joseph Drug Store. Ganoon rin sa ating pong mga ano, local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pwede nyo ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ating pong Santone Gold Coffee Mix ay available din sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. Well, of course, ang lahat ng produkto ng Yes to Health ay available sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lamang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang atin pong lahat ng produkto ay available po yan sa mga Yes to Health clinics, lalong-lalo na po. So mga kababayan po nating palagi naubusan ng kape. Kapag malapit po kayo sa ating mga Yes to Health clinic, malapit po kayo dyan, ay palagi po tayong stock. Merong stocks kasi kalimitan po kasi is mas mabilis kayong uminom ng kape kaysa sa ano, kumisa na papatagal yung ano, nadidelay yung deliveries po natin sa ano, sa ating pong mga butika.
0: Eh, mga Pilipino, Doc, naman,
1: araw-araw,
0: coffee is life talaga.
1: Coffee is life. Kaya dun po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic. And of course, kapag sa Yes to Health Clinic, lalo-lalo na makababayan natin senior citizen, kahit bibili kayo ng kape, mayroong discount. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng discount. And of course, kalimitan, kapag kapupunta dun sa clinic, kung meron po kayong iniindang karamdaman, pwede po kayong magpakonsulta ng libre. Libre po ang ating mga konsulta. Konsultasyon, mga ka-wellness, yan po ay servisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. At kayo po ay i-assist ng atin pong magagaling na mga naturopath practitioners sa atin pong mga naturopathic clinics sa buong Pilipinas. And of course, kapag mayroon po kayong iniindang karamdaman at gusto ninyo ng gamutan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan, safe and effective and at the same time walang side effect, ay meron po tayong personalized or pwede po nating mga services na pwede po natin gawing personalized para po sa inyong karamdaman. And meron po tayong services na katulad ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, also herbal therapy, especially targeted supplementations, and also acupuncture and bugukbuyang Korean therapy exclusively sa atin lang po mga Yes to Health clinics po yan. And of course, meron din po tayong biozapper therapy, lalong-lalo na dun sa mga may problema sa parasites, and of course, yung mga mahihina ang immune system. And of course, meron din po tayong terahertz therapy and Natutrad therapy po. Meron po tayo niyan exclusively dito po sa ating Santa Rosa and also Quezon City branch. Kasama po si Doc Wendell sa mga gustong magpa-align ng inyong mga buto and also gustong ma-relax and also yung may merong mga nerve problems or sciatic problems, puntahan po niyan sa atin pong Yes Health Clinics.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin na gusto nyo maka-avail, gusto nyo masubukan ng mga services na ino-offer ng Yes to Health, just visit ano, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline.

0: DFA. Juanita Wagens, 0930-218-5221. Bacolod City Branch. Yes to Health Store, number 46. Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Juanita Wagens, 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Premium D3. Ang premium vitamins na kaalalay natin, kaagapay natin sa pagpapalakas at pagpapatibay ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong cholesterol. Paano ba natin ititake it? Paano ba natin ito iintindihin ng husto ang cholesterol? At paano natin kukontrolin yan ang cholesterol? Kadalasan pag nababanggit doctor yung cholesterol, allergy na allergy iba. Prejudice na prejudice sa allergy sa cholesterol, ano? Mm-hmm. Naiisip ka agad, pumapasok agad sa isip natin. Pag mataas ang cholesterol, sakit sa puso, heart attack, stroke, high blood pressure, yun yung ano natin, kumbaga, yun na yung yun na yung kadikit sa cholesterol. Mm-hmm. Pag sinabing cholesterol. Ngayon, hindi nyo ba alam na yung cholesterol? Ginagawa mismo yan ng katawan natin. Ano yung organ responsible sa paggawa ng cholesterol? Liver, mga kaibigan. Ang atay natin, yan yung manufacturer ng cholesterol sa atin pong pangangatawan. At yan po ay kinukuha niya mula doon sa kinakain natin ng mga macros. No? Mula sa carbohydrates, fats, and proteins. Doon sa mga sugary foods na kinakain natin. Kinoconvert niya yan into a wax fat-like substance na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. While other people, Doc Ron, iniisip nila na yung cholesterol o yung high level of cholesterol ay nakakasama sa atin pong pangangatawan. Well, 80% ng cholesterol sa katawan natin, ginagamit yan ng atin pong pangangatawan. At according to Cleveland Clinic, ha, ang liver ay minamanage niya, no, yung complex manufacturing process ng atin pong pangangatawan on how la cholesterol helps our body or yung nagka-functions yung cholesterol sa atin pong pangangatawan. Well, ganito kasi yan mga ka-wellness, ano? Yung breaking down ng nutrients sa ating pangangatawan. Una, kapag kumain tayo ng mga pagkain like mga carbohydrates, mga carbos, mga fatty foods na kinakain natin, mga minamantikaan ng pagkain, or any food na mayroong fats, ano? Mga pagkain na mayroong protein, binibreakdown yan ng ating pong liver, mga kaibigan, ano? So, binibreakdown yan into molecules, ano, smaller molecules at tinatawag yun na acetyl-CoA or COA. Yan. So, maraming acetyl, acetylcholine, acetylcysteine at iba't iba pa. Ano? So, yun yung mga building blocks nito pagka na, ano na siya, na breakdown na siya. Ngayon, ang nangyayari, para maipadala yun sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin, kinakailangan ng kinakailangan ng liver natin ng kumbaga sasakyan carrier nung nung cholesterol na yun. Kasi ang cholesterol hindi niya kayang mag-mix doon sa dugo natin because ang dugo natin ay watery, matubig. 'Di ba ang oil hindi yan nag-mix with water?
2: Oo. Yeah.
1: So kinakailangan ng carrier, kinakailangan ng sasakyan nung mga nung mga na breakdown na 'yon ng mga molecules, ano? At 'yun yung tinatawag po na lipoproteins. So nag-a-attach doon sa lipoproteins yung mga cholesterol at 'yun yung iniginagawang panghatid ng atin pong mga cholesterol sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan para magsaayos.

0: mga selula, mag-build ng hormones at gumawa ng vitamin D sa atin pong pangangatawan.
1: At kung mapapansin ninyo mga ka-wellness, ang cholesterol makes up to 30 to 40% ng atin pong total lipid fats and also ng ating mga cells. Ibig sabihin, in
0: majority.
1: Order, majority. In order for a person to live, in order for the body to function properly, kailangan ng cholesterol yun araw-araw. Essential functions ng ating cholesterol, number one, is cell building. Cholesterol forms 40, as I mentioned, 30 to 40% every cell ng ating katawan. Oh. And also hormonal production. Kaya papansin ninyo, pagka mababa ang cholesterol production sa katawan, nagkakaroon ng fluctuation ng hormones. Especially yung tinatawag natin na mga steroid hormones sa ating katawan, katulad ng estrogen and testosterone. And also, ang cholesterol is very essential sa digestion. Kaya mapapansin ninyo, yung cholesterol ay ginagawa po ng pinaprocess ng liver. And then, ipapadala doon sa ating, sa ating gallbladder to be stored para ready source na yun. Kapag kakakain tayo, magkakaroon naman ng signals doon, ang brain papunta doon sa ating, sa ating gallbladder, nasasabi, mag-release na siya ng digestive enzymes. And those digestive enzymes is made from cholesterol. And also, as you have mentioned, Doc L, is para siyang bangka ship. No, lipoprotein as cargo ships, kasi yung fat hindi makadaano sa dugo. Kaya kailangan ito mag-travel dun sa protein called lipoprotein. And also, it is exceptionally vital sa ating brain function. At kung tatandaan natin, sa total weight ng ating brain, 60% of dry weight ng ating brain is ang foundation niya is yung ating fats or cholesterol. So that is why cholesterol is raw, is essential raw material for your body to manufacture vital steroid hormones and also building blocks, key hormones ng mga ng lalaki at babae, and also uptake ng vitamin D sa ating katawan.
0: Ano ba yung iba't ibang klase ng mga lipids o itong mga cholesterol? At ano na yung kanya-kanyang functions nila sa ating pong pangangatawan?
1: Pinakauna-unahin ko itong tinatawag mostly called the bad cholesterol.
0: Kaya tinatawag na bad cholesterol.
1: Kalimitan bad cholesterol. Kasi natawag itong bad cholesterol for very long time. Kasi makikita ito palagi doon sa mga bara. Ito yung klase ng lipid na makikita doon sa mga bara ng ugat. Kaya si iniisip na sa matagal na panahon, iniisip na ito yung dahilan ng pagbabara. Kundi titingnan natin ngayon kung ito ba talaga ang dahilan.
0: Baka napapagbintangan lang sa matagal na panahon.
1: Sa matagal na panahon. Ang hirap naman. Para kang nag-knockout.
0: Walang hustisya.
1: So, titingnan natin ngayon mga ka-wellness. Ang low-density lipoprotein or LDL ay nagtatransport ng ating ng cholesterol through the bloodstream, doon papunta sa tissues at sa mga cellula kung saan it is used for membrane maintenance. Ang trabaho pala, nagdadala siya ng mga cholesterol into membrane maintenance para sa tissue healing. Ibig sabihin, pagka mababa ang LDL, mahina din ang healing process ng katawan, especially pagka may damages at may sugat. And also yung tinatawag natin cellular repair. And also hinahanap ko kanina, hindi ko mahanap-hanap yung merong isang doktor na nagsasabi na ang LDL siya din also carrier doon sa ating brain in order to feed our brain from fats which is needed sa kanyang vital function na kaya niyang mag-pass into yung tinatawag natin na blood-brain barrier or triple B, blood-brain barrier. Hanapin ko yun para sa sunod ma-share ko po sa inyo. Key functions ng LDL is cell membrane maintenance, nagde-deliver siya ng essential cholesterol and also phospholipids para mag-rebuild and also mag-stabilize ng plasma membranes sa mga damaged part ng ating katawan. Mm-hmm. Kaya doon sa ano, especially doon sa mga inflamed na parte ng katawan, and also everyday wear and tear. Kaya mapapansin ninyo na mention natin na doon sa nung nakaraang araw with regards doon sa ano, doon sa LDL, kung saan bakit nandun siya sa mga ugat, kasi pag inflame ang ugat, doon pumupunta itong LDL to repair, para mag-repair,
0: para magtrabaho.
1: Para magtrabaho. Kaya natatagpuan siya doon kasi tinatrabaho. Hamakin
0: sa club, no? Gusto mo lang naman tumulong. Napasama ka pa.
1: Napasama pa. Yun ang problema. Kaya kailangan nating intindihin yung context na tinatawag natin ng functions ng ating ng mga lipid sa ating katawan. Also, actomyosin ring regulation na kung saan nagpapakita ng LDL pathway support actin dynamics na kung saan is ang robust actomyosin myosin ring formation ay tumutulong sa close and heal ng cell wounds. Kaya pag nasugat kayo, magasgas kayo, makita ninyo parang jelly-like na ano, na substance. Yan po ay LDL. Pag wala po yung LDL yan, magkakaroon tayo ng hemorrhage.
0: Heavy bleeding.
1: And also yung tinatawag natin antioxidant and immune repair. Ang LDL particles carry vital antioxidants, especially vitamin E. Saan pula sumasakay ang vitamin E para magamit ng ating katawan? Doon sa LDL na nag-neutralize ng free radicals. Alam niyo anong resulta, Doc L? Ito, palaging nami-mention na ang free radicals ay isang nagiging sanhi ng tinatawag natin sobrang active or sobrang ano, yung magalaw na klase na ano, na molecule, which turns out to become later on tumor and also cancer cells. At minimitigate nito ang oxidative damage during sa tissue recovery process. Yun ang trabaho ng LDL sa ating katawan. At ang nangyayari kapag ka na-oxidize yun doon sa ugat natin, nagkukos ng tinatawag natin na build up. Nagkukos ng pagbara doon sa ating ugat. And also, ang kasunod dyan is yung VLDL or very low density lipoprotein. Ang trabaho naman nito is to primarily carry triglyceride or energy fats doon sa ating cellular. Ibig sabihin, kapag kakulang ng supply, ito yung parang sa sasakyan ba? Merong driver, merong doon taga set ng ano ng AFFM, taga kwento para magising yung driver. Yung VLDL, ito yung nasa likod na kapag kagutom na yung dalawa sa lahat sarap, siya yung tagakuha ng pagkain to supply food doon sa driver. O yun ang trabaho ng VLDL natin. And also, it is highly correlated with carbohydrate, sugar intake, and also tinatawag na insulin resistance. Kaya pag sobrang dami ng VLDL, especially yung triglycerides sa ating katawan, ibig sabihin merong tinatawag natin na metabolic problem or insulin resistance.
0: Tumataas lang naman siguro tong VLDL pagka mataas din yung triglyceride mo. Kasi mas marami siyang ihahatid. Respond kasi yun yung responsibility niya, di ba? Naihatid niya yung triglycerides. Eh pag marami rin mo yung kinakailangan ihatid,
1: kailangan
0: marami din siya.
1: Marami din career. Kaya ginagawa is kapag ka, kung ano yung kailangan ng ating katawan, yun yung ipoproduce ng ating liver. Kaya mapapansin ninyo kapag ka tumataas, kaya ang ano dyan, ang logic is kapag ka tumataas ang certain lipid sa ating katawan, that means merong certain problem. Kaya mapapansin ninyo pag mataas ang inflammation sa katawan, mataas din ang LDL level.
0: Yes.
1: Kapag ka mataas ang triglyceride, mataas din ang VLDL level ng ating katawan. Ito naman, itong natagurian na naturing na good cholesterol.
0: Ito yung laging may credit. HDL.
1: Ang HDL. Kasi ang HDL naman, ang pinakatrabaho niya is ang scavenger. Ang ginagawa niya is nire-reverse ang reverse cholesterol transport, at yung mga excess cholesterol sa ating ugat ay kanyang kinukuha at kanyang binabalik sa liver para pagdating doon sa liver, ipaprocess naman ng ating liver into metabolites, and then that metabolites ay ang ginagawa is ipapadala, it's either doon sa ating stool para itapon o di kaya doon sa ating ihi.
0: Kung baka itong HDL, taga-control.
1: Taga-control ng mga excess na mga lipids doon sa loob ng ating ugat. At ang pang-apat is yung triglycerides. Actually, merong lima or mga subtypes. Meron pang, ang isa pa doon is meron pang pang-pito o pitong subtypes. Pero ito yung mga pinaka-importanting tinatawag natin na lipid sa atin pong katawan.
0: Kung titingnan natin, Doc Ron, may kanya-kanyang role sila. Meron silang ano, kumbaga, nandyan yan sa pangangatawan mo, especially pinuproduce yan ng katawan mo for certain reason.
1: Yes.
0: For say, certain purpose sa katawan natin. No? Of course, meron yung ranges din dapat na malaman natin. Kung hanggang saang range lang sila, dapat kung ano yung healthy.
1: Yes.
0: Kumbaga, healthy level nito sa atin pong pangangatawan. So, nandito yung mga ano, mga standard lab range, you know, para sa mga lipids na ito. Ito yung mga marker. Sa total cholesterol ng isang tao, kinakailangan, dapat nasa na lang yan siya, below 200 milligrams per deciliter of blood. Yung total cholesterol po ninyo. So, pansinin nyo, pagka nagpa-lab kayo, nagpa-lipid profile kayo, at tumatak dun sa total cholesterol mo, nako, nagti 300, 400 na, eh hindi po maganda.
1: Something to be alarming.
0: Oo. Ngayon, itong ano naman, VLDL naman, ano? Itong LDL muna tayo sa low density lipoprotein. Dapat ang standard niyan, Doc Ron, is 130 ang
1: milligram.
0: Ang tawag niyan, yung borderline
1: threshold.
0: Kung tawagin, threshold. 130 milligrams per deciliter of blood, at mas maganda mas mababa pa diyan, ano? Kung magiging maayos lang yung condition ng ating pangangatawan, since nabanggit mo nga kanina, the more na mas maraming inflammation, the more na mas tumataas ito. So, the more na mas mababa ito, ibig sabihin, mas
1: lower
0: mababa
1: ang inflammation.
0: Yung inflammation sa pangangatawan ng isang tao, mga kaibigan. No? Dito naman tayo sa HDL. Ang HDL, ito yung maganda sa HDL. The more na mas mataas ito, the more na mas maganda.
1: Yes.
0: Since ito siya ay ano eh, ito siya ay hindi naman siya nag-oxidize dun sa atin pong mga ugat. Hindi naman siya parang tumatapal dun sa mga ugat natin. Magkos siya pa yung nagko-collect, ano? Nag-i-scavenge yan siya ng mga LDL at ng VLDL at pinapalabas sa ating pangangatawan. So, mas maganda kung mas mataas ang level nito sa katawan natin. So, sa mga kalalakihan, dapat nasa 40 milligrams per deciliter of blood ang HDL mo sa mga kalalakihan yon. Sa mga babae, Doc Ron, nakikita na mas mataas mas mataas yung ano nila, yung kinakailangan na ano nila na range
1: HDL,
0: na range ng HDL sa kanilang pangangatawan nasa 50. Dapat hindi bababa ng
1: 50
0: milligrams per deciliter of blood ang HDL na sa kanila pong pangangatawan, ano? So, yun yung kinakailangan po natin, mga kaubayan, na makita. Dito naman tayo sa VLDL. Ang sa VLDL, dapat nandyan lang yan siya sa range ng 5 to 40 mg per dl of blood natin. Ano?
1: Pagka tumaas dyan, inflammatory markers na naman yan.
0: Sa triglyceride naman natin, triglycerides level naman, 150 ang borderline o threshold. Dapat mas maganda, mas mababa pa doon. Mas okay. Ano? So, yan yung mga, ano, Doc Ron, dapat bantayan ng mga kababayan natin in terms sa cholesterol level ng inyo pong pangangatawan. Kasi mahalaga yun. Mahalaga na malaman po ninyo kung ano yung normal range at makita po ninyo pagpa-check nyo, kinakailangan na palang mag-ano na tayo, mag-control na, maglinis na ng katawan, i-check na kung ano yung mga inflammation sa loob ng pangangatawan dahil possible yan pag hindi po natin naagapan o hindi natin nasolusyonan kagad. Mataas ang risk, Doc Ron, ano? Yung mga napapag-usapan natin about cardiovascular diseases. Ano? Yung kahapon, yung aneurysm at iba't iba pa ng mga sakit, possible yan, natatama sa inyo pagka hindi nyo nakokontrol itong ganito pong problema ng sa lipids po ninyo, mga ka-wellness. Okay? Sa pagkabalik natin, Doc Ron, atin namang papag-usapan at tatalakayin yung kahalagahan ng cholesterol sa atin pong
1: brain functions.
0: Ano ba yung tulong nito sa atin pong utak, mga kaibigan? At ano ang mga lifestyle nagresulta sa pagkakaroon ng hindi balance na lipid profile? At ano yung mga proven lifestyle naman na makakatulong para ibalik sa normal yung level ng lipid profile po natin? Kaya manatiling mga katutok, mga ka-wellness dito sa atin pong programa, dahil magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: naging matablay? Laging kulang sa energy at madaling magkasakit? Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto? Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibig sa pinatablan at putigas ang yunggat.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa iyong mga katanungan, pwede po mag-text sa ating pong numero 0969-609-6545. Balik tayo, Doc Ron, sa pinag-uusapan natin patungkol sa lipid profile o yung cholesterol sa ating pong pangangatawan. Doc Ron, gaano ba ka-importante yung cholesterol sa ating pong brain health?
1: With regard sa pagka iniisip cholesterol, takot tayo. Pero isa ito sa pinaka-vital na function ng cholesterol is to have our brain functioning properly. Fat is exceptionally vital sa ating brain, make up to 60% ng dry weight ng ating brain, and is a core structural functional foundation sa ating entire organ sa ating pong katawan. At alam nyo ba, mga ka-wellness, according sa Journal of the American Medical Association, merong connection between cholesterol-lowering medication and memory loss. Ito ay in-scrutinize. Ito na-publish sa Harvard School of Medicine. Researchers scrutinized health records of more than 11 million people, so their primary care doctors from 1987 to 2013, ilang dekada yan, na sinundan ng Journal of Medicine. They compared reports memory problems by three groups. 483,000 yung umiinom ng statin-lowering cholesterol. 26,000 naman ay binigyan ng cholesterol-lowering drug, hindi statin, to lower cholesterol katulad ng fibrate o di kaya niacin. 483,000 yung hindi nagtitake ng any cholesterol drug. Ano ang resulta? People who took any kind of cholesterol drug, a statin or some other type na drug, were nearly 4 times likely more to report memory loss right after starting on the drug.
0: Grabe.
1: So ibig sabihin,
0: makaumpisa mo pa lang ng pag-inom sa mga gamot na yun.
1: Yes.
0: Ang laki na kagad ng effects.
1: Napakalaki. So 4 times or 4,000 times na most likely na magkakaroon ng memory loss. Bakit kaya? Simply because fat is the cell structure of the brain. Fats form the protective membranes around sa bawat cellula ng ating brain. Kaya kapag walang protective membranes, parang katulad lang yan, kayo ay walang damit o wala kayong protection, dadaan kayo sa sa mainit. What will happen? You will be burned. Pagdadaan ka sa mga sa damuhan, masusugat ka. Ganun na nangyari kasi pagkakulang yung fat sa ating katawan. Controlling what enters and also exit in our neurons. Pagkapapasok naman yung mga tao o di kaya yung mga something na nagdi-destroy sa cells nating brain, wala na siyang protective properties. O wala na siyang protection. Also, neural insulation, ang fatty substance, tinatawag na myelin wraps around sa nerve fibers natin, ay nag-aalon ng electric signal to flush through the brain at top speed. Pagkawala yun, parang tinatawag natin walang connection. Kapag papapansin ninyo doon sa mga may motor, hindi kaya may sasakyan. Pag walang electric signal, anong mangyayari? Hindi talaga aandar yung inyong Hindi aandar ang inyong sasakyan kasi walang susunog. Also, cell communication, fats build up synapses o yung spaces where brain cells nag-uusap sila sa isa't isa. And also, nagsusupport ng neurotransmitter na nag-amamanage ng ating memory and also ng ating mood. Kaya mapapansin ninyo, those who are merong nag-undergo sa statin drug medication and also mas lalo pa na umiiwas pa doon sa fats uptake nila. Is iba irritable, mabilis makalimot, confused, and kulang sa focus ng kanila.
0: Naalala ko tuloy, Doc, yung yung mga sa mga nagba-bodybuilding kasi, meron silang tinatawag na peak week. O yung peak week na yon, yung peak week na yun, deficit talaga sila sa calorie intake nila. Fats, carbs, mababang-mababa. Protein lang yung mataas sa kanila. Mm-hmm. Mainit daw ang ulo.
1: Talaga.
0: Mainit daw ang ulo pang peak week.
1: Kasi hormonal function, ang hormonal function ay nadidisrupt.
0: Ano yan, makaka-relate dyan yung mga nag-bodybuilding.
1: And also doon sa mga gumagamit ng statin drugs. Mm-hmm. So, it also, isa din sa trabaho niya is metabolism and energy. Recent studies nagpapakita na ang ating brain ay nagbe-breakdown ng specialized na lipid or fat droplets para mapakain yung ating mitochondria and producing cellular needed to function. Mm-hmm. At alam nyo ano yung lipid droplets na yun na pinoproduce, yun yung coenzyme Q10. Kaya mapapansin ninyo ang kapag nagtitake ng mga fat lowering medication or drugs, palaging pagod ang katawan, ngalay ang mga braso, at para yung kumbaga parang yung depressing ang ang nangyayari sa katawan kasi kulang ng energy ang katawan. So ang diferensya ng dietary and structural fat, ang structural fat is gawa mismo ng ating katawan mula doon sa ginawa ng liver. Ang dietary is yung mga essential fatty acids, especially yung polyunsaturated fats o yung tinatawag natin na omega-3 katulad ng DHA na hindi kayang gawin ng ating katawan, sapagkat ang DHA makes up over half of the brain's targeted fatty makeup. Kaya ang uptake o pag-consume ng mga pagkain na mataas sa DHA ay kailangan natin para mapanatiling healthy ang ating brain.
0: Talking about healthy fats, Doc Ron, ito yung mga best sources ng mga healthy fats na pwede nating kuhanin mula dun sa atin pong diet, mga kaibigan, no? Kasi nga meron tayong mga essential fatty acids, kung tawagin, na yun yung hindi napoproduce ng katawan natin, no? At kinakailangan natin kuhanin sa labas, ano? So ang mga sources niyan, if hindi ka naman vegetarian, so ang mayaman na sources niyan is sa mga fish, ano? Yung mga oily fish, kung tawagin, mga salmon, sardines, mackerel, mayaman yan sila sa omega-3 fatty acids or yung DHA. Meron nga lang, Doc, meron downside. Dahil doon sa mga mercury, heavy metals, mga heavy metals na na-accumulate ng mga isda po na yon, kung saan man sila galing. Hindi lang yon, pati mga mga microbes at microbes. Iba pa, So may paaman.
1: At isa pa, merong study ngayon na nagsasabi na kung titingnan natin ano yung kaiba, bakit anong klase itong mga fish na ito, bakit sila ay may mas mataas na omega-3 fatty acids kumpara doon sa ibang isda, na halos kung sa kumpara mo sa fat content ng nila, ng katawan nila, is pareho lang naman. Same ang fat content. Ang nakita doon na ang pagkain pala nitong mga isda na ito is yung tinatawag natin na cold water seaweeds. Kung saan yung essential vitamins, especially yung collagen doon sa cold water seaweeds, ayon ay tinatransform ng kalilang katawan into tinatawag natin omega-3 fatty acids. So kung kukuha ka doon sa second hand, bakit hindi ka na lang kumuha doon sa first hand?
0: Doon sa inaano nila, kinakain nila
1: mismo. Kaya sa atin ngayon, meron ng mga mga dried seaweeds. Marami na nung nagsimula yung mga opa-opa.
0: So, pero meron naman mga seaweeds na like yung lato, guso,
1: kelp. Yun ang isa sa pinaka magandang sources na tinatawag natin ng omega-3.
0: Sa mga plant-based naman, Doc Ron, napakadami din na pwede tayo mapagkunan ng mga omega fatty acids. Actually, hindi nga lang omega-3. Meron pang omega-6, meron omega-9. Makukuha natin yan sa mga nuts and seeds. Punong-puno po yan sila ng mga omega fatty acids. Flaxseed oil, walnuts, chia seeds, yung hemp seeds, yung evening primrose oil.
1: Yes.
0: Mayaman yan sila, mga kaibigan, sa omega-3 fatty acids. Kahit yung Doc Ron, yung coconut oil o yung VCO, meron din yan siyang omega-3. Meron yan siyang mga MCTs din na nakakatulong din sa ating pong pangangatawan. Mga plant oils o yung virgin coconut oil, avocado oil, meron din po yan silang mga healthy fats na pwedeng makatulong sa atin pong pangangatawan. meron pang iba. Dito sa atin, lalo sa Palawan, meron yung kasoy.
1: Kasoy.
0: Oh, yan. Eh, mayaman din yan sa mga fats, mga kaibigan. Mm. Ano? Actually, ano, napakaraming sources natin. O, yung ano, coconut oil, Doktor, very ano yan siya. Controversial na nakaraan. Kasi yes, napakaraming ano eh, merong iba't ibang mga articles sa about coconut oil before, 'di ba? Ay diniba inano nila yung ano, dinipribe nila yung ano, coconut oil because dahil nga sa saturated fats ito. Ang dami nilang ginawa nila tahala ng mga articles na hindi maganda sa kalusugan natin, yung coconut oil. Eh how about now, Doc Ron?
1: Recent studies, ang coconut oil is, especially doon sa brain health, hindi mo na ako lalayo kasi baka mapahaba yung ano. Ito, focus mo na ako sa brain health. Alam nyo ba na mas maganda ang MCT kaysa doon sa omega-3? For what reason? Ganito. Ang sabi sa research, medium chain triglyceride or MCT supports brain health primarily by providing alternative and highly efficient energy source na tinatawag natin na ketones. At itong ketones na ito ay nababypass niya ang impaired glucose metabolism sa brain. Kasi yung ating brain, kinukuha niya yung energy niya mula dun sa glucose. Ngayon, kapag ka ang brain natin naging insulin resistant, kaya nangyari, unti-unting namamatay yung brain. Kaya doon sa mga may diabetes, kaya nga sinasabi nila, kapag daw ang blood sugar nasa mata, katarata yan. Pag ang sugar nasa dugo, type 2 diabetes yan. Pag ang sugar nasa brain, yan ay tinatawag natin Alzheimer's disease. Yun yung ano, yun yung kagandahan sa MCT. Hindi niya na kailangan dumaan doon sa ano, sa proseso para gamitin siya ng brain na kung saan ay kailangan pa niyang, kailangan pang magkaroon na maging insulin sensitive yung cellula ng ating brain. So this rapid conversion of ketones na kapag kinain natin at ito ang kagandahan sa ano, sa MCT. Merong isang doktor, Indian doctor, na nagsabi, ang tanging fats na pwedeng ipakain mo sa infant na hindi mamatay ang bata is yung gatas ng nanay at saka ang VCO. Kasi yung ano, yung VCO is dito pa lang sa ano, sa bunga pa lang natin, na-absorb na siya ng katawan. At hindi, kuminsan hindi na umaabot doon sa ating tiyan. That is how gaano ka versatile ang coconut na sa mahabang panahon na demonized na dahil nga tinatawag isang saturated fat. Kaya kasi mapansin mo yung ano, yung coconut kapag nalagay sa malamig, tumutulog, natutulog. Iniisip ng iba na kapag kapumunta din sa ating ugat, natulog din. Pero hindi po yung case. So, ang nangyari, your body quickly absorbs the MCT or medium chain fatty acids and transport them directly doon sa ating liver, and rapidly ang liver converts that fats into ketone, and pag nangyari na yon, ketones can cross the blood-brain barrier and feed energy-starved neurons directly. Ganon kaganda ang tinatawag natin MCT. Kaya doon sa ano, doon sa especially pag meron kayong brain fog, meron kayong tinatawag natin na poor memory, ang pagtake ng MCT or makukuha ninyo sa ano, sa virgin coconut oil, hindi kaya sa coconut oil, pwede din ninyong kunin, pinaka the best sa ano, sa ating premium D3, kasi may combination siya ng moringa oil at saka vitamin D3, ay nakakatulong sa pag-reduce ng brain fog, also improve short-term focus, and also support working memory. Kaya subukan doon sa mga may problema sa ano, sa tinatawag natin na memory problem. Try ninyo sa loob ng ano, sa loob ng 1 month ng pag-inom ng Tusop Gel, dalawang beses sa isang araw, dalawa sa alas 10, ito para mas mabilis ninyong maano, mas kumbinyente ninyong maalaala yung pag-inom. Dalawang soft gel sa alas 10, dalawang soft gel naman sa alas 4 ng hapon, yun,
0: para ma-maximize ninyo. At mapapansin ninyo yung tinatawag natin na cognitive function ninyo and also yung inyong mood. And that is the reason why ang MCT does stabilize cognitive function na nagsusupply ng ketones sa ating katawan that
1: help preserve mental sharpness and stabilize cognitive decline, especially pagpatanda na. And that is the reason why pag nag-edad na kayo ng 40 anyos pataas, mas maganda uminom po kayo ng premium D3 o di kaya yung mga products na may MCT. Plus convenient premium D3 kasi readily made na.
0: Kaya sa mga kababayan natin, lalo na kung malilimutin na. Hindi mo na malaman kung sa yung mga pinanglalapag mo. Kakalapag pa lang, pag ikot mo,
1: wala na.
0: Wala na. Ayun, nakalimutan na kaagad.
1: Yung ikot ng ikot, hinahanap yung salamin, tapos yung salamin na dito na nakalagay.
0: At iba pa, yung mga ano, Doc Ron, yung mga estudyante, ito maganda rin sa kanila. Itong mga MCTs kung tawagin na ito. O yung mga nagtatrabaho, para mas maging sharp. Yung inyo pong isipan, makapagplano at kung ano man yung magagawa nyo sa
1: pinagtatrabaho
0: nyo, maging efficient kayo sa trabaho po ninyo, maganda itong mga MCTs na ito. Especially, Doc Ron, dun sa mga nag-take ng mga statin drugs.
1: Yes.
0: For example, kasi mataas talaga yung cholesterol nila and ang reseta sa kanila ng doktor
1: kailangan
0: ay yung mga statin drugs. Ano? So, maganda mag-take kayo ng premium D3 natin or any sources ng MCTs na makukuhanan po ninyo mga kaibigan. Ha? Para hindi maano yung brain natin, hindi maluto kumbaga ano, at hindi bumaba ng bumaba yung functions.
1: And of course, yung social problem. Kasi pagka moody ka, naaaway mo na yung mga tao which is hindi naman dapat.
0: Tama.
1: Nagiging hindi maganda yung relationship socially.
0: Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha? Sa mga gustong patalasin yung kanilang isipan, memorya, at maging maganda yung pagkakaroon ng sound mind, kung tawagin. Ano?
1: Cognitive function.
0: Yung cognitive function sa atin, maging maayos yan siya. Pwede kayo mag-take premium D3 natin tulad na nabanggit ni Doc Ron, ano? Para ma-maximize nyo yung paggamit ng atin pong premium D3 dalawa sa alas 10, dalawa sa alas 4 ng hapon, mga kaibigan. Ano? So, makakatulong yan para sa pag papanatili ng healthy brain functions, mga kabayan. Hindi lang yun, Doc Ron. Ano? Pati yung ibang parte pa ng pangangatawan natin na nangangailangan ng MCTs, katulad yung binanggit mo kanina, yung myelin, ano,
1: myelin sheath,
0: dun sa atin pong nerves. Yung myelin sheath kasi, Doc Ron, may iko-compare yan sa insulator ng atin pong nerve. Kumbaga sa mga wire, may insulator yan sila.
1: Ano, yun yung ano, plastic na nakabalot.
0: Pagka nawawala, napupudpod yung insulation na yun,
1: short circuit.
0: Anong nangyari? Pag nagdikit-dikit yung wire, nag-short circuit na. Hindi na yung maganda yung pag-travel
1: electric
0: ng signal ng electricity sa ating pangangatawan as well as yung mga neurotransmitters, hindi na naging maganda yung functions nila. So, kailangan maibalik yun. Yung myelination, kung tawagin, doon sa atin pong nerve, ang number one na kinakailangan nila, MCT. So, yun yung isa sa mga kahalagahan nun. Kaya kung nakakaranas kaya ng ano, mga powerman heads sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo.
1: Yung iba is, gumagalaw na lang yung
0: kusa.
1: Kusa na hindi.
0: Yun ay ano kasi, kumbaga, ano, miscommunication na ng brain mo.
1: Yes.
0: At saka ng part ng pangangatawan mo
1: nerves.
0: Because of the, ano, yun nga, nawawala na yung myelin
1: sheath.
0: So, maganda yan. Inom kayo mga ka-wellness ng premium D3 po natin. At bukod sa premium D3, Doc Ron, nutritional focus, mahalaga din na maging maganda yung diet po natin. Labihan ang kain ng fiber, dahil lagi natin binabanggit dito sa ating programa, ang fiber, tumutulong po yan siya para makontrol ang cholesterol level sa ating pangangatawan. Kasi nagbabind yun dun yung cholesterol. Nagbabind dun sa fiber at pinapalabas sa atin pong pangangatawan. Ano? Healthy fats, palitan nyo yung mga, ano, mga injurious fats na nakakain nyo. Especially yung mga trans fats na yan. Ako, bawas-bawasan or totally.
1: And also yung mga seed oils. Kasi we are na-trained kasi yung utak natin na palitan ng seed oils because they said it is healthier.
0: Ang bango kasi din.
1: Ang bango. And also ito, ang nangyari kasi merong isang doktor na nagsasabi na it takes 1 year to detoxify 1 ounce of ano of yung effect na effect ng yung tinatawag natin inflammation. Inflammation effect no mga seed oil sa ating katawan.
0: Yan ha. Mas maganda yung ano coconut oil, vegetable oil. So ngayon kayo pa yan mga kaibigan na ano natin gamitin po natin ha. Okay, at mas maganda, meron tayong mga ano pagbabalanse ng mga pagkain natin, mga phytosterols or mga plant sterols kung tawagin, ano? Maganda 'yan sa ating pong gut area para ma-absorb na maayos yung mga cholesterol sa ating pong pangatawan, mga kaibigan, ha? At yan, sa mga kababayan natin, ha, control your lipids, kung tawagin, para maiwasan yung ano. Meron kasing dalawang problema yan sa lipid, eh. Dyslipidemia at hyperlipidemia. Ang hyperlipidemia, masyado mataas yung LDL mo or yung VLDL sa iyong pangangatawan. Ang dyslipidemia naman, baliktad, nagiging baliktad. Mataas yung LDL mo, either hindi sobrang taas, basta mas mataas siya sa normal range. Tapos yung HDL mo naman,
1: sobrang baba.
0: Ang hyperlipidemia kasi, medyo nakokontrol pa yung yung LDL mo, basta humahabol yung HDL. For example, tumataas yung LDL mo, pero tumataas din yung HDL mo.
1: HDL.
0: Kahit pa paano, na-control pa rin siya o nababalansi pa rin. Pero pag dyslipidemia, mas ano yun, problemado. Kasi mataas yung LDL mo, pero yung HDL mo, bagsak na bagsak. Yun yung hindi po maganda doon. Ha? Kaya sa mga kababayan natin, iwasan itong mga ganitong problema dahil ito ay closely linked sa iba't ibang karamdaman, especially sa atin pong cardiovascular area. At gawin na rin sa atin pong nervous system. Very injurious ito sila pagka hindi po ito naagapan mga kababayan. Dr. Ron, maraming salamat sa mga infos na naibahagi mo sa ating pong mga ka-wellness dyan. Ha? At kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa ating pong talakayan, kayo po ay malayang mag-text at magpadala niyo pong mga inquiry sa ating pong numero 0969-609-6545. So, pagbalik natin, tutugon na natin ng live ang ipong mga katanungan. Diyan lang po kayo mga ka-wellness. Dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zamfam Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma, wala ka nang hahanapin pa. Zamfam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zamfam Plus Coffee Mix.
5: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sandone Vitamin C, ang nanasitik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandone.
3: Mabibili. The secret of health.

0: Balik po tayo sa ating pong programa, mga ka-wellness. Sa iyong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay atin pa rin po sa atin na Santo Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santo Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-sama ng powerful herb gaya po ng mangosteen, muri, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, all natural, highly absorbable sa ating pangangatawan dahil mga standardized extract yan ng mga powerful herb po na ito. Walang side effects dahil purong-purong natural. Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ang ating po Santon Gold Herbal Capsule, puntahan ang ating po mga leading drug stores as well as sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto inyo pong bibilihin para makasigurado na yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa at makaiwas po sa mga counterfeit at mga fake products, mga kaibigan. Ha? Pwede rin umorder yan sa atin pong Shopee. Search nyo lang Yes to Health 2011 or di kaya Dokron ay magsadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic dahil available lahat po ng produkto ng Yes to Health sa atin pong mga wellness center. Okay?
2: Aming lihim ng kalusugan ang dapat.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Pero bago yan, Dokron, ha? Batingin ko lang muna lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Eh. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Eto, Dok, merong nagtanong dito sa atin. Dok, ano po ang pagkain ang hindi pwedeng kainin ng may TB? Tao na may TB. Salamat po. Nene po ito ng Nara.
1: Kapag ka may TB, halos lahat ng mga meat products. Kasi ang virus kasi, yun yung bahay niya. Yung host ng virus is yung mga meat products. Lalong-lalo na karne ng baboy, karne ng manok, and also yung itlog. Kasi yan yung mga tirahan ng mga ano. And also yung mga crustaceans. Yung tawag doon yung seashells, crabs, shrimps. Yan ang mga
0: sa
1: dapat
0: pa naman yan. Para sa kanila.
1: And sa isda, ito yung tulingan, tamban, at saka yung danggit, and also yung aloy tuna. And also yung mga malalaking isda ay dapat pong iwasan. And ang pinakamaganda dyan na gawin po ninyo is i-boost ang immune system. Kasi ang immune system, yan lang yung kayang i-penetrate yung mga virus doon sa ating baga. And ang pinaka-worst dyan, yung TB of the bones. So ang gagawin po ninyo is tulungan yung immune system liban doon sa kasi kalimitan kasi pag nag-undergo ng
0: antibiotic.
1: Yung mga
0: anti-TB.
1: Talagang humihina ang katawan. Sobrang sakit ang katawan. At isa pa, hindi lamang yung kasi kapag kayong antiviral kasi hindi lang yung virus na namamatay, pati ang mga gut bacteria. Kaya mapapansin ninyo, pumapait ang kanilang panlasa, walang ganang kumain. Kaya kailangan po ninyong matulungan na maibalik yung maibalik yung mga gut bacteria. So at the same time, kumain ng mga gulay and of course makumain ng mga yung tinatawag natin yung fermented foods.
0: Mayaman sa
1: lactobacillus. Yes. Yung mga prebiotic food. Ang mga prebiotic food is yung onion, garlic, inulin fiber. Yun yung pinaka the best na source ng prebiotic food. At sa pagpapaboost naman ng immune system, especially doon sa effectivity ng effectivity nung tinatawag natin na iniinom po ninyo na antivirus, yung gamot anti-TB. Na topic na natin yung nakaraan dun sa antibiotic resistance, na kung saan yung premium D3, yung MCT, at saka yung D3 ay tumutulong na para sirain yung cell membrane kung saan nakatago yung mga yung mga virus.
0: So ang protection nila.
1: Para hindi sila ma-detect ng mga antiviral na tinitake po ninyo. So para mas ma-boost and mas mapadali yung pagpuksa ng kasama ng iniinom po ninyo na anti-TB is uminom po kayo ng premium D3. Two soft gels, two times a day sa umaga, dalawa sa alas 10, dalawa sa hapon sa ano, sa alas 4. Mm-hmm. Sa ano naman, sa vitamin C, high dose po kayo. Tatlong kapsula, tatlong beses sa isang araw, mm-hmm, para mas ma-boost ang immune system. And also, for overall support, Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Pwede nyo din po isabay doon sa vitamin C, yung ating, ano, yung ating Santon Plus Gold. Kapag kapanahon na nagtitake din kayo ng ano, ha, ito ang tandaan, mm-hmm, hindi pwedeng isabay doon ang any supplement doon sa anti-TB ninyo. Mm-hmm. Kailangan meron siyang 1 hour gap. Either mauna o mahuli doon sa anti-TB po rin. Mm-hmm. And of course, kailangan, ito isa maganda, magpainit po. Mm-hmm. O, ano po rin nyo, ang inyong likod expose po ay expose ninyo sa init. Kasi ang UVB rays, kayang pumatay, anti-viral and anti-bacterial. Mm-hmm. It could penetrate 2 inches from our skin. Skin, yeah. So kung kayang ipenetrate ang UVB 2 inches from our skin, mm-hmm, kaya niyang abutin yung ating baga. Mm-hmm. And also kung ang ating ugat din, kaya niyang abutin yung ating buto, kung saan tuberculosis, mm-hmm, virus. So, and also kailangan po na matulungan din na ito, isa sa nakakapagpahina ng baga kapag kamatampuhin.
4: Nako.
1: Kapag kamatampuhin ang isang tao, yung emotion kasi natin nag-aapekto sa different parts ng ating katawan. Kaya doon sa mga matampuhin, also yung may mga sama ng loob kayo, yan po ang dapat iwasan doon sa may TB. And of course, hihilingin nyo sa Panginoon na kaya nyo magpatawad doon sa mga nagkasala po sa inyo. Kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit humihina po ang baga natin.
4: Eh, biblical naman yun, Dok. Eh,
1: yes.
4: Merry heart, do it good like a medicine.
1: But a broken spirit,
4: dry the bones. Oh, diba? Pagka na talaga, pagka matampuhin ka, mm-hmm, mabilis sumama yung loob mo, mas lalo ka magiging sakitin. Yes. Mas babagsak yung pangangatawa natin. Mm-hmm. Compared mo, Dok, dun sa mga masiyahin na mga tao.
1: And forgiving ng mga tao.
4: Yung mga tao na, kumbaga, mabilis mag-let go, mm-hmm, madaling i-let go yung mga problema, mm-hmm, mas mabilis makarecover ang kanilang pangangatawan. Mas mabilis yung recovery rate ng kalusugan po nila, mga kaibigan. Ano? So, malaking factor kasi yun. Mm-hmm. Emotionally, spiritually, and physically. Mm-hmm. Kumbaga, yung mga aspeto na yung kalusugan natin, dapat, dapat napapansin yun sila. Mm-hmm.
1: Kaya yung tinuturo ni Jesus na dapat mapagpatawad tayo, mm-hmm, hindi yun para sa benepisyo ng ibang tao.
4: Tama.
1: O hindi yun sa benepisyo dahil doon sa nagkasala sa iyo, mm-hmm, dahil mas okay to kasi pinatawad ako. Mm-hmm. No, ito ay pinakaunang benepisyo yan, mm-hmm, para sa inyo kapag kayo ay natutong magpatawad, mm-hmm, doon sa mga nagkasala po, mm-hmm, sa inyo.
4: Kaso yung utang, Dok Ron, patawarin na yung utang.
1: Kung minsan merong load din na gano'n, pero depende yan sa inyo.
4: Depende.
1: Hingi kayo ng guidance sa Panginoon, mm-hmm, kung kailangan ba na patawarin or yung utang o nagka-utang sa inyo. Or pwede nyo namang pakiusapin. Pero lang naman yan.
4: Okay. Yan lang sa mga kababayan natin. Ang mahalaga dyan, mga kaibigan, maging maging positive, uh-huh, yung thinking natin.
1: Yes.
4: Positive mood, positive thinking, dahil malaki ang connection nun sa mas mabilis na recovery ng inyo pong pangangatawan. Uh-huh. Ano? Kasi yun naman yung yun yung essence nun, uh-huh, mga ka-wellness. Okay? Now, Dok, another inquiry. Dok, pwede po ba kuminom ng Santone Plus dahil masakit po ang mga buto ng pangangatawan ko?
1: Kung tinatawag, kung pwede. Mm-hmm. With regards to sa sakit, kalimitan kapag masakit yung mga buto natin, possible is inflammation sa katawan. Kasi yun naman ang cause ng pain, inflammation sa katawan. Pero kapag may tumor o di kaya merong tinatawag natin na yung fracture, mm-hmm, yan, nakakasakit. But also that is cause inflammation. No. So if you want to reduce inflammation sa katawan and also pain resistance, Santone Plus, pwedeng inumin, mm-hmm, pwede din Santone Plus Gold, pwedeng pagsabayin Santone Plus sa Santone Plus Gold, pwede din ninyong idagdag ang premium D3, no problem po yan.
4: Yun, oh. Sa mga kabayan natin na ganyan problema, Ultimate 3, maganda po yan, mga kaibigan, yes, para sa inyo. Okay? Paano, Dok Ron? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating po mga tagapakinig.
1: Ayan po, mga ka-wellness, ha, kailangan na natin malaman kung ano yung pinakamagandang source ng cholesterol na kung saan i-consume natin. And at the same time, if you are undergoing statin in drugs and you had a problem with memory loss, kumain kayo ng mga pagkain na source that could provide your brain healthy ketones, mm-hmm. especially yung MCT, makukuha po niya sa paggamit ng coconut oil, and also pinaka readily available and also mas convenient po sa inyo is ito pong ating pong premium D3 para palagi pong malakas yung brain function natin. And of course, healthy lifestyle, kapag mataas po ang inyong lipid profile, kumain po kayo ng mataas sa tinatawag natin na fiber. And of course, exercise and ultimate trio, Santon Plus Gold, Premium D3 at saka Santon Vitamin C para malusog po palagi ang ating katawan, iwas po sa karamdaman araw-araw.
4: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin, mga katropa natin na lagi nakatabay at lagi po nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, ang sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon mo, ang siyang tutulong ng pagpalakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
3: Pagkatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kaya sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o bilikon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy.

0: pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga bay, balauna 41 na sa hapon. Og oras na sab, arnigo po na to ang healthy nga kapetong Zantone Gold Coffee Mix nga dunay mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, and of course, dunay kini glutathione and collagen para healthy ang atong skin. It also has 3 benefits, babe. Sama na lamang, it fights fatigue and boosts natural energy. It also enhances your focus and mental clarity, and of course, supports daily wellness for busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing all in one cup. Available kini mga babe sa to mga butika nationwide and of course sa to ang Yes to Health clinics nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, giningon kay ko nimo.
6: Promise?
5: Promise.
6: Ako po, giningon na nimo.
2: Sakit.
7: Pero diba, give up lamang ka, diba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayaw. Ayaw na.
2: X-Rated.
10: Morris.
11: Unya ka ron. Pahila

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas tres sa hapon. Lunes Santo Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled Hiling by J.R. Shabok. At tangi ko ninyo karon tod-tod sa itong programang X-Rated, gikan alauna e media hantad alas tres sa hapon. Of course, inyong makauban ay inyong babe ng bayan, Babe Sabrina.

0: ako na lang by six-part invention. Oh, para na naman ito sa mga taong tanga sa pag-ibig. Para naman ito sa taong nagmamakaawa na naman doon sa mga taong mga good for nothing. Ay, nako, tama na yung ganyan, mga babe. Huwag na kayong magmakaawa sa pagmamahal na hindi nyo naman deserve. Kasi you deserve more. You deserve better. Ganon. No, nagano po nag-emote-emote. Naminaw ato nga kanta. Sana ko, tsara siya. Ay, mau ba? Alauna 53 na sa hapon. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, mga babe. Kumusta naman? Mayong hapon sa inyo ang kanan. I'm still my voice is still on a recovery phase. Paminawag, gano'n niyo akong tingin. Lumalaban pa rin yung boses natin hanggang ngayon. It really scared me a lot katong time na katong nawala. Ana ra jud ako ang tingog, mga babe. Naana jud ko nga halaw unsao na lang jud yung atoang x-ray. Tapos karon parang doon na naman tayo patungo. Anyway, mga babe, no, kumusta man inyuhang kahaponon? And I hope na okay pas alright inyuhang mga paminsar diha. Okay pas sa alright inyuhang gipang bati diha. Bahala gula na siya gibati nimo. Ganong ingon ana mag-gib. Ito mga babe, no? Another day, another X-rated, another drama na naman. Yes, uban-uban gihapon ta mga babe. Bagi ka nalauna, emedia ha, to dalas stress na hapon. Dali lang gihapon ka na sa tong programang X-rated. Kauban gihapon ninyo ang walay lain. Nag-inusara ragid kanunay mula noon hanggang ngayon. Babe ng bayan, babes of Rina. Oh, hinahanap ko yung dummy am girl. Ganun, kung karon pa na ako nagano kanang gusto ka to ma-play tapos wala na hinuon. Parang pang-introduction sana sa iyang kapod. Uy, ganun ingon ani mani. Ganun dili man mo uyon ang panahon sa ako. Oh, diba? Hinahanap ko talaga siya. Wala talaga. Sayang, dili makuha na. Di ma-hype. Dili ma-hype ang atuang panag-uban-uban ka. Anyway, again. Ay, okay. Otrohon ako. Ang inyo makauban ka ron. Oh, naday ko'y nalimutan. Of course, makauban ninyo sa loob sa isa ka-oras. Huwag to nga. Ikan alauna, imediato dala stress sa hapon. Walay lain. Ang inyohang babe ng bayan. Amoy pa lang. Ulam na. Babe Sabrina. Ilapil ka, ayok. Ay, nga na naman. Ayan, no, diba? Feel na feel ka, ayok, mga babe. Dami ang girl kasi nakaka-girl. Nakakagigil. Nakakagigil ang kahaponon karon mga babe. I don't know why, but basta nakakagigil siya. Parang gusto kong pisilin yung mga napipisil na mga bagay. Ganun kagigil yung nararamdaman ko ngayon. No? Parang ang sarap pumisil ng mga na pwedeng pisilin. Nakapaniod to na ba ang tanan di ha, mga babe? Natong uban dili magpaluya-luya di ha. Huwag dili po magpapasmo-pasmo. Mag-amping dyan ka di ha kanunay, babe. Kaya wala rin ako para ampingan ka. Unsao na lang, Jude. Alira sa gudiri, babe. Kaya unsao na lang ginaimuhang sanity, no? Kung dili magtarong og kaon na ang labas ing-ing. Again, mayang hapon kung asa makanaka-plaster karon nagpaminaw sa tuang programa. Mayang hapon sa imuha di ha, babe. And sit back and relax. Kaya ako gihapon ang bahala sa inyo ha karong orasa. No? Maglabing-labing sa inyo ha. Maghatag og lingaw sa inyo ang kahaponon. And painiton ang inyohang kahaponon. Unsa man dapat ang painiton? Kahaponon lang kay murag delix man kung lahi ang painiton, mga babe, di ba? Everyday naman good mo nagpainit di ha. Anyway, Hi, kumusta po na mga babe na to na naka-plaster karon na minaw sa to mga sister stations all over Luzon, Visayas, Mindanao. Wow, may pa-Luzon tayong nalalaman dyan. And Visayas and Mindanao lang pala. Yung mga babe natin na nakikinig ngayon, Tagalog tayo dyan, ha? Dari sa my XFM Tago, maayong hapon sa inyong tanan mga babe. Ingon man sa mga babe na itong anamina o sabdari karon sa XFM Mati. Good afternoon sa inyong tanan. Og sa mga babe na itong anamina sa XFM 101.7 Bukidnon. Sa mga babe sa nato nga naminaw diri karon sa XFM Pagadian, XFM Ipilog, XFM Zamboanga, maayong hapon. O kanila ka ginaplaster sa nako kong TikTok diri kay alam nga naman mag TikTok po tao ay panagsaraman yun. Ay ko, mahulog po ta sa tuwang bangko. Sa mga babe na itong anaminaw sa diri karon sa XFM San Ferranz. Ayan. Mga babe na itong anaminaw sa diri karon na nag-focus na sila mga radyo. Diri sa XFM Tacloban and mga Cebuanas babe na itong anaminaw sa XFM 88.3 Cebu. Good afternoon sa inyong tanan. Og sa mga babe na itong anaminaw sa diri sa XFM 101.7 Canlaon. Kag sa mga babe na ito diri sa XFM Kidapawan. Maayong hapon. Ay tama, munti ko nang nakalimutan ang mga babe natin dito sa XFM Davao. Maayong hapon sa kinatibok ang Davao region. Good afternoon sa inyong tanan mga babe. Uban-uban ta ha. Olga Plaster na diha, sit back and relax sa ibika na babe. Ayun na dugay-dugaya. Anyway, bago tayo magpadayon. Sagol talaga ang everything, no? Kanang Bisaya, Tagalog, English, lahat na talaga na saksak sinagol na gid ania to ang programa. Anyway, no, bago tayo magpadayon, I would like to greet happy birthday di ay. Oo, alam nga naman.
1: Kinsa na birthday?
0: Oh, happy birthday Master Inday Tanini.

0: Ayan, happy, happy birthday, katropang Master Inday Tanini, ang katropa natin dito sa XFM Tagum. Ayan. And of course, no, happy, happy birthday po dahil kay Sir Dix Baleros, ang station commander pabagihapon ni si Sir Dix diri sa may Turil. No, kung wala ko na sayop lang, Sir Dix, pasaylo alang gid kaayo ko. Si Police Captain Dix Baleros. Ayan, good afternoon and happy, happy birthday po. And of course, sa tanan nag-celebrate sa inyong birthdays today. Happy, happy birthday sa inyong tanan diha, mga babe. O, laban lang gid mo ni LL lang yun. Padayon lang sa pag-LL, walay mo pugong sa inyo, ha? Laban-laban lang sa buhay. Anyway, alas dos na sa hapon, mga babe. Huwag din na ako dugay-dugayon kay Ida Sokko na, babe. Ani anag yun. Naanagin mga babe, ang atuan. Okay, kalma lang, kalma.
1: Easy, easy.
0: Naanagin mga babe, ha? Di ka na diha, kay isulod ko na. Ani-anag yun. Ang atuang X-rated drama karong hapuna.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatao. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat. Tagpalang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: nakiba Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibataan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Lleva.
1: Ben, di mo naging gigunitan ang akong kamot.
0: Kira, okay rin mo manguyab ko rin mo?
1: Ha? Oh, panguyab lang ko.
0: I love you.
1: Ben.
0: Sukta ko ba? Please? Ikaw ang akong first love?
1: Sure?
0: Uliki.
1: Kung mauna, first masab ni nako kung sugdon ti ka.
0: So, imo na ko sugdon?
1: Oo.
0: Salamat. Uyab na kita.

0: him so.
1: Kabata pa ni mo, Ben. Unya, nag-uyap-uyap ka na.
2: Inspirasyon mo sa nang uyap sa eskwela, ma?
1: Helong, oy. Ang baba ni mo, no? Bisag unsa na lang imong isulte.
2: Ma, ay, nagugupog nga, ma. Please.

0: Suko biya kay ang mama ni mo, Jira. Gamisod na uguyab-uyab si Jira.
1: Ha?
0: Mulagi? Oh, waga ni pa iskwilaha.
1: Maudi eh.
0: Suko eh. Uganahan gani mag-istorya ni mo?
2: Uyab sa akong anak, ha?
1: Oo na.
2: Buwagi akong anak, ha? Buwagi!
1: Nang?
2: Di ko gusto nga mag-uyab-uyab ang akong anak. O ako na pabalhin o grang iskwelahan ang akong anak mo kanitiman eh!
1: Unsa?

0: pag-inibay ko mas general ako.
1: Natural. Nga iyang piliyon ng iyang pamilya.
0: Sakit kaling huwag niya pagpakita na ako. Huwag na ganit siya ipi. Unya, ibalihan pag isang eskwilahan.
1: Ben, dawata na lang ko ang kamatuuran.
0: Love ka na ko siya din din.
1: Bata pa man ka, Ben. Makakita na ka og daghang babae diha.

0: nagsabay ang mga adlaw. Pero dugay gid ko nakadawat nga wala na si Jera nako. Wala na sab mi communication, babe. Og wala na sab mi kita-kita. Nanglabay ang mga tuig. Og tuod man, mi graduate nako sa high school. Og unya, mo kini ang sunod na nahitabo.
1: Makakita ni mo nga doon na kay gikuyog-kuyog nga babae.
2: Di sa ko mag-uyab-uyab, ma. Focus on ako sa kong pagtuon.
1: Oh, anak, yun.
2: Ikarabitan nag-ingon ako nga mafocus sa pagtuon.
1: Oh, okay raman kung mag-uyab-uyab ka kay college ka naman. Basta tarunga lang yun sa pagda.

0: Tito Ben, nalagi bagong lamuyo ang bahay nga dugay ng wapoy isa atong at bangsa?
1: Oo, Ben.
0: Pagumangkon man daw na sa tag-iya ang bagong lamuyo o na iduha ka anak, babae o lalaki. May tsura ba yan ang anak niyang babae, no?
1: Nga no? Crush ni mo?
0: Tito Sway?
1: Crush ba ni mo?
0: Mo na. Paingon-ingon pagkasauna nga dili ni mo crush si Ara ni atong bag-o pa lang sila lamuyo din sa ato. Pero karon na naka sa courting stage. Mawawalan kong muangkon atong higayon na, Tito. May lang tagsugton ko niya, Tito.

0: Tito! Tito! Oh, kumusta? Usay resulta sa inyong day ni Ara.
1: Gisagot ako niya, Tito.
0: Mau ba? Maayohin noon.
1: May lang tayo magdugay ko ng among relasyon, Tito. O magkasinabot kami maayos si Ara.

0: Biima, amin ko.
1: Kaluyan ka sa Ginoo, Ben. Oh, Ben, naunsa man ang imong api? Namuwa man na. Naunsa na, tug-ani ko.
0: Tungod ni sa pagsagpa ni Arama.
1: Unsa? Unsa'y gisagpa? Nganong gisagpa ka?
0: Grabe ka siya kasi lusa, ma. Nakakita mo ko siya nga, na imi-chat na ko nga, amiga nga nang amusta. Nasuko siya, gisagpa ko niya kaduha.
1: Grabe, good niya. Karun lang siya, at toon ako.
0: Mama, ayaw. Mas masamot ka komplikado kung muadto ka sa ila. Masito lang na mo. Please.

0: nganong nag-ol ka nga nagkabuwag mo ni Ara. Angay ka gani magpasalamat nga nagkalingkawas na ka atong babayhana nga kusog ka yung manapat ni mo.
1: Gisakit na lang, gusto. Amo pa nagbuwag ba?
0: Sa ako nang gikaingon, magmaya ka nga nagkalingkawas ka na atong babayhana. Dili siya angay ni mo. Ug naapay dagang babay din his kalibutan.

Sumanang lagi kong relasyon. Lahir agad sila, ikumpara ni Jera. Bisag high school pa mi atong higayunan nga nagrelasyon mi. Pero mas nindot ang mong relasyon. Kumusta mga kasi? Dugay na kayo nga, huwaan mi magkita. Huwag na kayo balita niya. Gimingaw ko ni Jera.

Nasa ko din sa shopping mall eh. Upa ulit ako sa amo. Nagpalit naman ko sa akong ipalitin eh. Oh, Ginoo ko. Karang nasa unahan. Naglakaw. Kuno ako masayo pa. Si Jera ka na. Jera! Please, Jera. Mag-isurita ka diyo ta. Please. Bisa ka diyo't nagkaayo. Please.

0: كمسطر مكا
1: نيا اوكيرا
0: بكت كاكاوا ولا كباليتا بلا كتو اجد كندم كوليمو بلا كتو اجد نيتا كوليمو بيروكا هاستنى مو سوشيال ميديا اكونتس لو ها
1: Di pabalin kong eskwela ni Mama sa Davao City. O dito ko nag-dorm. O dito, nagsugod ko sa uno. O nag-deactivate ko tanan akong social media. O nakoy gihimo pero lahi nga na yung mga akong gibutang.
0: Maudi. Maudi yung dilite ka makita.
1: Same break na namo. Og last sem na lang ang paaboton og mo graduate nako. Og maong mi pauli ko dinhi sa ato.
0: Wa ka ba mingawa nako?
1: Be.
0: Abi nimo. Human ka na wa. Nga way klaro nga closure sa ato relasyon. Makapila na ko ka girlfriend. Pero sa tinat na ilang ikaw paghihapon naging pagkita sa akong kasing-kasing bisig patak-pataon pata sa una pero ikaw paghihapon ang akong kipangita kang tika
1: kalimti na lang ko Ben tungod kaya ako kayo kung saan ni mo akong gisakripisyo ng atong relasyon.
0: Pila na hindi kakauyab ang imong nagian after sa ato.
1: Wa.
0: Tinungot?
1: Yes. Tungod kay guilty ko sa akong gibuhat sa una. O sa tinud-anay lang, wa na ko ganahing mangita pa upiyat. Tungod kay lahik ka. Lahik ka nga muda og relasyon. Bisan sa unag bata pa ta.
0: Kira.
1: Sa dihang last year pag-ulit na ako tungod kay nagka-mild stroke si mama semi-paralyzed giingnan ko niya nga di na siya mahilabot sa akong love life kay dako na daw ko pero mauaw na lang kung magkikommunicate ni mo kay dako kay kuksa ni mo. I'm sorry.
0: No I'm sorry. Ato na itong kalimta ng tanang nahita po. Magkasugod pa siguro ito sa una. Mahal pa magkakunin mo kang tagkaroon. Jira, I love you. I love you.
1: I love you too, Ben.

0: send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rin sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Tennis, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
7: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus, Herbal Soap. Ako
14: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
15: X-rated.
16: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you're never far apart.
17: Here's a song for you entitled Bakit Ngayon Ka Lang by Pops Fernandez of Freestyle. I'll be right pag mga babe. Nilang gihapon sa programang X-rated.

0: Bakit ngayon ka lang dumating? Aray ka. Tatanungin mo na naman yung taong wala na hindi na pwede. Tatanungin mo na naman yung panahon kung bakit ngayon lang kayo nagkita. Wala nang ganun. Move on na lang dyan, babe. Alas 2:38 na sa hapon. Balik na sa itong pagpanag-uban-uban. Of course, yung lang gihapon sa programang X-Rated. Denise sa XFM. Of course, kauban gihapon ang babe ng bayan, Babe Zabarina. Diha nga gusto mo advice, tawag na kayo mga babe ha, or pwede mo mo text sa tuwang text line 0969-333-0537, or tawag mo diha mga babe para mo advice sa tuwang letter sender si Ben. Okay, naunsi nagyudning anong na pa may mga pangutan ng mga ingunana nga hinoon, problematic gihapon siya, no? Actually problema gihapon siya. Ayun, sa Manila kanabitong the ghost of the past. Kasi traumatizing yung nangyari sa kanila, so parang traumatized sila sa thought ba na baka hindi na naman magpayag. Parang ganon, diba? Okay, so ato ang first caller karong hapon na. Hello babe, maayong hapon.
1: Isang maganda
2: sa awa, di naman ang Panginoon dito sa amin, sa may Sarangani area and General Santos City. Okay lang naman. Although may mga pagsubok na dumarating, pero nakaka survive din naman kahit papaano.
0: Yes.
3: Daghang salamat.
0: Ganun talaga yun, no? May mga challenges naman along the way, but ang importante ma-survive gihapon. Ayan, babe, dato, ansa ba itong ika-advise at ang letter sender si Ben sa iyahang parang ghost of the past bitaw na nahadlok na sila basin og mausab na pod ang kagahapon?
2: Para na ko, di mo na ako masisim ang iyang mama.
0: Mm-hmm.
2: Sa natumog mo na ako sa drama. Okay, ronta, o inganani na ronta pagsulti sa iyang mama. O, Ben, hinautanta na magsabot ka sa amang side. Muna yung ibalayo ang akong anak nimo kay di ko gustong maguba ang akong panganday para

0: since nahadlok man siya no nga basig mausab na pod, ipaila-ila ba daw angayan ba daw nga mubisita sila ni Jera dito sa mama ni Jera. Mo na yung mga worries karon.
1: So, huwag kang matakot na gawin ang tama mo. Mm-hmm. Kung kinakailangan mong bisitahin, kung kinahanglan mong kinabisitahin ni mong ginikanan ni Miss Jera sa iyong uyap, ganun di man. Ganun di man. Kahit mga
0: correct.
1: Ako na magod mo, di naman mo bata, araw tingnon na ani.
0: Mm-hmm.
1: Okay, mga nagko naman mo, na ano mong ginawa sa hustong kapuot, then ang naging mahibaw ang mama ni Jera na
0: nagpaalis
1: mo, kamo na, o ayaw yun niya itago. Kaya
0: basig mo samot na hinuon.
1: Oo, samot na yun. O kabahin po sa mama ni Ben, pagpugnawin na lang sa administrasyon na pagkakaroon kay di manggut tiaw ang mahitabo ni mo ano Ben no.
0: Mm-hmm.
1: Di mapo na ako mapasol ang imong mama kay na trauma na
0: trauma po siya. Mm-hmm. Nasakitan po duga pilang iyahang mama. So sa pagkakaroon kumbaga mag-clean sila, mag-inform sila unsay sakto and pauyunan lang sa nila ang mga ginikanan.
1: Oo. Ay lang ninyo dali-dali ya kay pasig sa sobra ninyo pagdali matagmahinoon mo mga besh.
0: Oh! Correct.
1: Cool. Samahan nyo ng dasal.
0: Ayan.
1: Para maging successful kayong dalawa.
0: Wow. Very powerful advice yan, babe dato, no? Na kumbaga, ano lang sa kalma-kalma lang sa dili kayo dali-dalion kay basin madus mo unya pag-abot sa unahan. Ayan. Salamat kay babe dato. Imuhang greetings sa mga babe nato nga naminaw karon.
1: Bitaw oi. Kay wako katawag gahapon pero naminaw ko gahapon di sagwa akong katawag.
0: Mm-hmm.
1: Kay wako yo lord gahapon. Gusto man ta na akong mag-join gahapon pero di nagit ko katawag babe kay ola nagit ko yo lord.
0: Oo, sige lang at least nakatawag ka karon nasulod karon ang tawag.
1: Sulod ka ayo.
0: Sa mga greetings nimo, shoutout nimo sa to mga babe ni Naminaw and of course sa mga katropa and friends nimo diri sa Kahanginan.
1: Oh, hi Patima, kumusta ka naman ka? Napa on air pa kag number kahapon ha, saktan ka do.
0: Agoy. Delix okay. Ni.
1: Oh, okay ano diya kay Jonas? Hinapot na Naminaw siya. Okay, Kuya Dodo ng Jensen or James?
0: Mm-hmm.
1: Og sa tanan no, na mga nakailan ako, labi na kay Mama Reina Chinita, bigyan ako ni siya kalimutan. Hi,
0: yes.
1: Mama Reina Chinita.
0: Oo, si Mami RC.
1: Hinapot ka na ako sa maayang kahintang ron, bisag wala na ka sa ere, pero nagihapon kami na nag-always gihapon na nag-tumli mo po sa kung asa ka man karon, hinahaot-onta na gihapon ka sa itong labang makagagahon o hinahaot-onta na wala gihapon kami ni Mama Rintan.
0: Ayan. O, dili gid mo ato niya malimtan, babe, no? Si Mami RC. And nana siya sa lahi na pod nga parang field na pod sa, ano bitaw, kaning lahi na pod nga dagan sa kalibutan. Kumbaga, lahi na pod nga chapter sa iyahang life. Oh! Wala na siya sa ere.
1: Siyempre, di po na ako kalimtan. Ikaw po, o ba ng imong pamilya, o sa tanan ng imong mga friends.
0: Ayan. Ay, salamat, babe. Babe, dato, oo.
1: Sa kanon ay, oy. Tingin pwede kalim ka na, kahit tinanggap po ba yan ka na? No.
0: Abi na, kung ako na-appeal.
1: Oo. Tinanggap po ba yan ka na? No, kahit ikaw, good mo, ay, tighupay sa mga kagulanan.
0: Awa, ganahan ko mga inyon, Ana. Abi na, kung tighupay sa mga, ano, tigsamot sa problema, tighupay dahil sa kagulanan.
1: Dewi. Amping sa
0: kanunay. Ayan. Babe, dato amping po diha kanunay kay wala ko para ampingan mo. Mwa mwa chup chup.
1: Oh. Mwa mwa chup chup and exciting. Ah. Wow.
0: Salamat kay babe dato na no, dali sa may Sarangani Province. Ayan, maayong hapon sa inyong hangtanan. Oh, gina-check na ko ito ang mga ano dali.

0: Ito ang mga, sige, another advice betong dawaton on air. Hello, babe. Maayong hapon.
1: Hello, babe.
0: Oo, kani si Babe Leonard. Kay taas kay ni siya advice, pero pinaabtik, giniyang ihatag karon kay para maigo ang atong oras. Babe Leonard, dun siya may ka-advise sa tuwang letter sender karon.
1: Ako may ka-advise na, babe, na sakto to ni ko ano ang gi-advise ni Tato. Paano lang, kanang masabto ni mo yung ginikanan nga matag karira sa kinabuhi, malamapalab life man o maunsa, dito na ginay mga struggle, mga challenges. So, kana kay murag nakalapas murag na nalampasan naman ninyo trial. So kuan na lang pangayong unin niya inyong kuan support na gikan sa matag both parents ninyo ba, pero dili niya dali on kay murag na trauma po dang imong mama.
0: Yes, oo. So,
1: kuan na lang kanang o sakto to masaangan yung bisita o nang kuan. Mura ko ang yun siguro maraga ang murag na nakabuwag mo si mong kuya before kay tungkol siguro kay nakunakon na po ng kinikan sa babae nga sa future yung anak, pero sa sayop lang nga approach.
0: Kaya kung natarong lang siguro to murag na pasabot sila, mga bata pa manggood sila that time. But anyway, no, ingon sila manggood, babe, mag-align gid ang mga stars. So nag-align ilahang stars. It's just that paano nila harapon kini at bangon kining ilahang new chapter na pod sa life. Oh!
1: Na kwan sa ngatungat to paano lang yun kanang ang importante nga nagkakamog yun balik, ang importante stay strong lang yun mo then pray to God then kwan pasabtin yung mga ginikanan ginikanan ni mo pre, pasabtin yung ginikanan nga ma kanang kunana gina pero kinanan nga kung unsa yun ang importante ang karon. So kung unsa mga yun ang maitapos sa umahapot, kaya na niya na nanghandulan. Kaya tanaw po na ko sa babae mo ramak ka ng mura na po siya ka ng nagmakahipot sa iyang nahimo ba?
0: Oo, nga pagbiya. Babe Leonard, salamat kay sa imuhang advice sa tuang letter sender si Ben. Imo mga greetings bago ta mag-bye-bye sa tuang mga katropa and babe sa ere.
1: Kasi Nicole lang, babe. Ni Ma'am Sheridan, nga namin na ron yan. Oo, Nicole po na. Nicole. Kwan, sa tamang nga naminaw, sa kong family diri, dayon. Sa tanan ng Baybog, salamat kayo.
0: Ayan, salamat Baybog, amping kanunay. Mwa, mwa, chup, chup!
1: Oh! Exciting!
0: Di basta-basta. Salamat kayo, Babe Leonard, for all the way from Cebu. Si Juanus Babe na itong naminaw karon. Mga Babe, itong oras, alas 2:49 na sa hapon. And, ayan, hindi ko maano, nag-asapaw gihapon si Babe Leonard. Ayun, okay na, Babe. 2:50 na ng hapon, kapas-pas sa oras. But before ko magbasa sa inyo ha, mga greetings and other advices, ako pong tambagan si Babe Ben. Kaya, of course, ano magina to ang role diri. Di sa gunsawan ako mo-advise mang yug ko. Oy, Babe Ben, unang-una sa tanan, no? Salamat sa pagpaabot sa imuhang storya, sa imuhang love life. Imuhang first love never dies. Di ba, una sa tanan, malipayin pod ko nga, human sa daghang tuig bitaw nga naghulat, nangandoy, nga magkita mo balik, and nagkakita ragid mo, og nagkabalik pagid mo ni Jera, di ba? Nakaingangog ko nga, stars really do align, no? Kanang nga kahit hindi natin sinasadya, may mga bagay talaga na kanabitong kanamu align yun siya if it's really meant for you. Ang galing lang talaga, di ba? Dili tanan tao, no, mahatagan og second chance na kana bitong magbalik sa ilang first love. So mo ni siyang isa sa special nga nahitabo sa inyo ha. Ug isa pud kini siya ka special nga panalangin. Mahitungod pud sa imong mama, sabta pud ang iyang kahimtang babe Ben, no. Wala siya misupak tungod kay kontra siya sa inyong relasyon. Nahadlok lang siya nga masakitan ka utro, no. Sama sa iyang nakita sa una. So bilang usa pud kainahan, natural nga protektahan pud niya imong kasing-kasing. Dili siya gusto nga maguba ka usab tungod lang ana babe, no. And ang imong buhaton mong kalma lang ka og matinud-anon nga makigistorya sa imong mama. Ipakita nimo pinaagi sa imong lihok nga lahi na mo karon kaysa sa una mga bata pa man. Bat karon duna nay mga barugana, no. Ipakita pud nimo sa ilaha, no, nga dili na mo high school students. Mas hamtong na mo og mas kabalo na mo sa responsibility sa inyong relasyon o kung unsa man ang inyong sudlan. Diri pud ta sa pagbisita sa mama ni Jera, mas maayo gyud nung uban mo ni Jera nga mo bisita sa iyang mama. Dili aron mangayo og permiso or approval nga mag-uyab mo, kun dili aron ipakita ang pagrespeto og mahibal ano sa iyang pamilya nga seryoso gyud ang inyong panagbalik duha. Dako kaayo na nga butang babe Ben, ilabi na kay dugay na sab nga panahon ang nilabay. So at least through that, no, makita sa parents, sa mama especially ni Jera nga tinud-anay gid ito inyong pagmamahalan dati, di ba? And isa na siya sa makahinuklog nga ay kung wala na ko sila gipagbulag, siguro bulag na sila ay. Lele, kanang tinud-anay gid ilahang panaghigugmaay, di ba? Og bahin sab sa inyong plano nga magpakasal dayon ini graduate. Ben, ang kami niyoon ha, dili siya lumba. Wala joy, dili siya racing. Ayaw jud sa, ayaw sa, no? Betaw, para sa kuha lang ha. Kaya ako, kanang isa magna, greatest fear magna ko ang makasal. Sa kuha lang po na. No, para sa uban babae, lahang pangando is makasal. But sa kuha, one of my greatest fear is mahikot. Charos lang. Hindi man mahikot, but makasal, no? Kasi yun nga, mga happening sa paligid-ligid. So para sa kuha manggod, ang kami niyoon, dili siya lumba. No? Dili tungod kay nagkahigugmaay mo karon, dapat magpakasal na dayon mo para ma-prove nga love lugar ninyo ang usag-usa. No? So kinahanglan kanang hunahunaon ninyo ang mga butang. Mas maayo nga human sa graduation, magplano sa mo sa inyong trabaho, kailangan stable inyong financial, inyong financial status, and of course, no, planuhon ninyo inyong kaugmaon duha. Ang gugma, importante na siya, pero ang kami niyo, nagkinahanglan po na siya nga andam kasatanan, no? Ligo ng inyong foundation, dili lang kay love lang. Kung sigurado na gid mo sa usag-usa bisan makalabay pa ang pila ka tuig, mas ligon pagyud na ang inyong relasyon sa umaabot. Busa para na ako hinahinay lang, no, sama sa gingon ni Dato, hinahinay lang. O enjoy ang inyong ikaduhang higayon nga pagminahalay. Ayaw pagdali sa kasal. O ipakita sa inyong mga ginikanan nga seryoso mo, responsible na mo og hamtom na mo sa inyong mga desisyon. And of course, babe Ben, usa kanindot nga pahinumdum. Ang first love dili permi ang katapusan, pero usahay swerte ka kung para gyud ka mo sa usag-usa, mubalik gyud kini sa right time, di ba? Ang galing-galing ng panahon. Kasi dili man tanan, di ba? Nga magkita ay gyud balik sila mga first love, but for you, you're so lucky. Alas 2:55 na sa hapon mga babe, kapas pa sa oras. Si Babe Marlon, Ben, ayaw pagdali og kasal. Enjoy sa mo sa inyo second chance. O gilhon pag-ayaw ang usag-usa, isip mga hamtong na kay lahi to sa una. O tama, correct ka dyan. Oh, ang mama ni mo, babe, concern lang yun na storyahe siya og ayaw dayon po siya supaka. Ayan, Ate Jenny, good afternoon sa imo. May pagpaminaw din sa may Mati. And bisitahan ang mama ni Jera, uban siya, dako ng respeto sa iyang pamilya. Aron nga, makita nila nga seryoso yun ka, Korka. Ayan, nasa natin yung mga ano, babe, greetings bago ko mag final say goodbye. Kay ingon ani man kapaspas sa tuwang oras. Igo ra man gid ta pa ighamon diri oy. Mayong hapon, babe. My love, so sweet. I miss you sana. Ay, lagi ni silag mga trip ay kay ingon ani lagi kanang honey. My love, so sweet. I miss you so much. Para mga ingon ana like. Hindi puta kasagang kay naaday gitao nga magmahal nato. Sana all. May pa mo, love ko ninyo. Ambot lang sa uban diha. Ano ba, dungog-dungog man ang first son. O, sige lang, atos ang tanaw ninyo hang live, Daribi, bago ko mag-goodbye kay para po dili ko ninyo malabayag bato. Ngayong hapon na Idol Babes Arena, saludo ko ni mo, babe, daghan og talent, motocross, reservist ko, babe. Og DJ, proud ko ni mo, exciting, diri sa Bugo City. Yes, naga-motocross rider ko, naga-trail food ko, and reservist ko. Ang galing, no? Ang dami. Char. Feel na feel. Matod pa na ni babe Jordan Lepasana. Salamat sa mo, babe Jordan. Uy, si Ate Heart Soldier, makamiss daw ang ex. Nge! Ayoko na mga ganyan. Nako, wag na. Move on na tayo. Ate Chacha, kasi yung ko na imuhang bugan karon. Kita taugma. Randy Ran Santisas, listening. Babe Zab, pumping mi diribi. JTJ Machine Shop, Pulamulok, South Cotabato. Bala ka dyan. Bi, aliragod mo diribi. Ampingan ta mo, bi. And Harold Salang, shout out watching from Productree, kama si News Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Ayan, salamat kayo mga babe. Wala naging kuigong oras. Salamat sa tanang nakiguban sa tong programa. Gigala una yung media hatod ala stress sa hapon. No, bisagun saan ako ginat-inat, panit nalay mainat. Panahon na lang ay wala na di ay. Pasensya nalay mainat karong panahon na. Anyway mga babe, before I finally say goodbye, here's my last song for you mga babe. Entitled Palagi, kasi kamo ang ako ang palagi. By TJ Monterde. And atangi ko ninyo ugma, same time, same station gihapon. And ako lang i-congratulate akong self. And of course, akong kauban sa kuang another milestone of my life na tomorrow na ang opening sa Ground Zero Cafe, mga katropa. So, ikalipay na ako na siya. Anyway, bye-bye. I love you all.

0: FM.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunglang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul kaayo to. Dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako yun kaya ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Brown Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ini.
5: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tambay.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sali.
7: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
6: Santon Plus. Kasi Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaya. Kailangan yun kaya. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ko gibati.
7: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
6: Ay, normal kayo. Every morning yun.
7: Sa una ito ka pa kanainom Santon Plus Coffee Mix.
6: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Nagdulo.
7: Sada kong tabang Santon Plus
6: Coffee Mix. Okay kayo.
7: Imong paano? Kumusta pag-inom
6: Santon? Okay po kayo. Paginawa ka. Tanana ko mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix. Inindot kayo.

0: hapo na.
1: Hapo na.
0: Halo-halo, special na.
1: Matag-hapon.
0: Sabay tag-agit-ik o katawa.
1: Kauban.
0: Si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-halo, special.
0: Ang banggiitang si Lolo Jose.

inday ikaw magmahay. Sa dihalan kung gugmang imong isalikway. Sutian ko ikaw inday sway lipod-lipod. Ang gugma ko pulos kayod kinikinood. Pisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

na'y ko ikaw inday hapihapiyuron. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nakot magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kong paantusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Busa, maluhoy ka.

kau indai hakik hapiuron magbadiun aku kanuna shimung dughan unya ikau aku dayung parai parai gan dili gayut ikau indai nyaku magmahai ihatat kung tanan unyang mga kalipay busa indai ayaw indaon kung paan busa ang gugmamu kung mahimu tilawan ta ang gugmamu kung mahimu tilawan ta ang gugmamu kung mahimu tilawan ta.

0: 哎呦！
1: Mày ngạp bọn, mày ông Việt Nam. Nà bút tâm anh xem mày ông Việt Nam. Kumusta mga higala, mga soke, hapon na po. Pinakamangauna sa mga tanan ng atong pagyokbog, pagpasalamat. Sa tuang magbubuhat nga ni agi lugwayan na buntag laing kahaponon kay aron tungod og ala siyempre halo-halo at special na po niya na po yung ubos nga higala apuhan bata-batas kahanginan at your service low say hello marang okay ro makinay palakpak hugoy-hugoy ta mga katrops. Samtang naga-relak-relak mo diyan, naga-parayharahay sa inyong gilingkuran, may tag mahugmak na. Programa na to, getol kinikaninyo sa usa sa mga produkto sa Yets to Health Incorporated, ang Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, mga katropa, pertining nindutan eh, kanyang damay mga kuwang-kuwa na sa inyong mga pamanit. No, birahiran nag Santon Plus Herbal Oil. Ginahimo na sa Gets to Health Incorporated og mapalit na sa mga parmasya og mga botika. Kay siyempre, ana manginay mga birada diya. Basta mo ingon na gani ka og trolley, madly, and deeply. Ana day na day? Siyempre, diri lang sa EKFM's X-Kiteng

0: FM.
1: Exciting!
2: Your body part, your body part, part to me. Atong numero mga katropa 0981-1525-275. Mayong hapon, pag umangkon ko, uy, nanang ako ang ayaan.
3: Ayaan!
2: Ayaan na po, dili na po na po, ayaan na.
3: Ayaan!
2: Pero wag yung kogi, kuhan dito, gipalakasin ni kuhan, verbally.
3: Ayaan!
2: Kay, wak may need sa atin sa kom. Hapit lang ta na bilar-bilar, anising paabot, wak mag-yot.
3: Ayaan!
2: Matod pang na din. Good PM, Lose. Watching Libes from Matanao, Davao del Sur. Marajaw, Karajaw, Nilanglang pa. Hello, mayong hapon. Pambroyras, gracias. Di talakog. Uy, namal siya. Langlang. Nagwala ba yato kay mong anting hapon lang? Nagwala sa comment. Hindi. Kuang kuno ka lang. Wan daw siya, ganahin mo. Maro-maro kuno ka. Agoy, giaway. Maro-maro daw. Mayong hapon, lo. Lose, og sa tanang mga nabilar, pinaabot sa ni Jose. Ay, ni Jose, sa awa sa tubig. Hindi, ay. Abin ako, nangabilar sila sa pinsigig paabot ni Jose. Kay si Jose po, nagsigig po nagpinaabot ko. Kanoon sa amot, sa si Beverly. Ay! Sige lang, dahil no rich day. Mahalang bilar o sige paabot sa awas to big lark. Dahil kay kwan man, your beautiful mga po.
3: Ayaw!
2: Your beautiful. Purag si Mala ba, beautiful kayo, kay naagod si Vin.
3: Ayaw!
2: Good afternoon, lo. Say hello sa tanan na minaw. From Maring Gloria Bayogan Skete. Na bisag naagir si Berdo pa yung Bayogan pa.
3: Ayaw!
2: Ay natadya mala bisag naakas Berdo ron kay sa kasimana ang imuang kwan dia.
3: Ayaw!
2: Bakasyon. Ay, si Mala.
3: Ayaw!
2: Si sabi Yomor Republic Edgar ayong hapon lose. Katom din taga-Tadasi siguro.
3: Ayaw!
2: Kalimot na siya sa ako, si Lolo Jose. Ha? Nakalimot ka na mo, kalimot.
3: Ayaw!
2: Sige na, padumdumay na ko. Ang libro laging itong ba, asagig ka ito kaysa kayo nag-guyod-guyo na ito. Wa na, di naman tanong kaasoy, ano yung kalakihan?
3: Ayaw!
2: Gipangita, ginako ang kwan. Kaya ang katapusan na kuha itong libro ha, kaya nayayay man kuno itong libro ha. Unyawa na may higita.
3: Ayaw!
2: Tuwa pa naman dito ang mga sumpay sa mga asoy. Ating laguta, gikaya. Kaya baka ito gimagic sa anti nilang lang? Ha? Mau balo? Nagwala dahil siya na wala ko ka. Na pa, nagwild.
3: Ayaw!
2: Nagwild kahapon lang. Kaya... pag ingon mo nga, ito na lang ko looy, kaya mo sayo ko, kaya na ako yan ton. Pagkahuman na ito, nag-wild.
3: Ayaw!
2: Gipang lambos ang gano'n. Mga flower pot.
3: Ayaw!
2: Ang lungsot, ang kamatis. Bitaw, balik na tao niya lang, ito na tiwason niya lang, kaya mo pahinom-dom ta-atagi ka sa pikas kwarto.

0: llaman Halo, Halo Special.
1: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surandabaw di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol, ay gabi nyo nga di ko matulog.
1: Sa Thon Plus Gold.
2: Kreatin lamian na tulog na kayo ko sa kong ihi, o tira kayo. Pero wala kong kreatin, in 94 lang itong nakapaminaw sa kong ihi pang-ultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na doon ko sa Yesu. Relativo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, ikatakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigis!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dainey, taga Cebu sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week dalisod ug tindog kay gaminhod akong tiil. Kila ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hidrata Bolong. Sagadere, Santa Irene. Porok Nueve. Prosperidad, Dago Sansor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubok. Lain ka ito kung lawas. O kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalitan sa mga butika, pharmacia, mga katropa, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagka-vitamin D3 pa ka. Gamana sa Gets to Health and Incorporated, baby. Oh, yeah. Lagi, kaptong mga nagmerienda diha. Oh, la, parisin niyo sa kape nga Premium D3 Coffee Mix. Mating ganyan na po ni Anhe kuno ganiha kay mupalit lagi kuno unta wa pa man gyoy produkto mga abot dere diha lang sa gyud mo sa pharmacy. Oh, na may mga pharmacy da panguntana na lang mo kung unsa nga produkto ang inyo hanganahan nga gama sa Gets to Health Incorporated. Sagde na siya lo kung magwala siya di man magsakit at kung olo kung wala siya agoy. Ah, murag na minaw ra ba kuno to ra sa di naman kuno siya mag-comment dire lang. Ang imong ante. Okay, siyempre na man siya mga gipabor-paboran lagi mo na nga di na siya mo duaw dire sa to alang. Dito na man speak ka. De kuno magsakit ang ulo kuno nilang lang kung wa na kuno yang ante sa Pittsburgh. Mayong hapon Jose from Bayawan Negros Oriental si Tango Olang. Nga grabe si Tango Olang talabadje kayo forma para uyab siguro po ng tawhanan eh. Reswest Kog Song and the Manaya Tagalog version los eh. Ha? Unsa na kantahan na?
4: Ayaw!
3: Murag ato pa siguro ng pangitaon dito sa kabanday Doris Day. Ang ato ng mga sap-sap ma, unsa na yung mga sap-ingan. Unsa ko nun to? And the Mananaya.
4: Ayaw!
3: Yawag mo kantahan naman ang Manaya. Kay silang lang kuno maro kay naglak kuno profile. Oh, naglak po dahil ka nang ganun, naglak-lak mo po kuno hay ko lang. Munay dilkwa sa imong ante lang. Good afternoon, Lo Jose. Oh, si Men Pataho. Amin pataho. Pero ubay-ubay ganyan mga pataho ang nag-listening sa Luhalo ba, no? Ubay-ubay na silang mga pataho. Nay akong mga pag-umangkon, nay akong mga ayaan, nay mga apo, nay mga... Ting-ting-ting-ting-ting! Bahala siya sa buhay niya. Agoy. Ano, saan na yung away na ginay mo lang? Ayaw! Ano yung ante lang, away na ginay mo?
4: Ayaw!
3: Matang, no?
4: Ayaw!
3: Saan naman? Asan naman to si Kwan? Si... Day imang kuprats. Kumusta naman ang si Kihor, Day?
4: Ayaw!
3: Si Cherry kay nakita naman ako na itong Bernice.
4: Ayaw!
3: Good afternoon, no? Na si Cherry lagi.
4: Ayaw!
3: Nagsilig-silhig mo siguro to.
4: Ayaw!
3: Rimbo-rimbo ang blouse na gisuot. Murag in love siguro ni si Cherry.
4: Ayaw!
3: Na siguro tayo pabot ba kaya nasilig-silig
4: ba? Ayaw!
3: Nga tuwad-tuwad, diba? Pagtuwad ni Cherry.
4: Ayaw!
3: Kaya nanilig lagi.
4: Ayaw!
3: Secret lo, nganong nag-lock profile ko lo. Oy.
1: Ayaw!
3: Audi ay?
1: Ayaw!
3: Oh, ang mo rang ante mo yung na lang, ayaw na ko, ay ako yung na nga secret-secret ka, kaya galak ka.
1: Ayaw!
3: Oh, kaya ka ng mga yung na, kabalo naman ta na nganong nag-lock, tungod kay, ingol, mas dodong kres.
1: Ayaw!
3: Nga, kinlag-lag, ilag na yung profile lang. Kaya aro nga, walay bisan kinsa nga makalulik-li niya nang imuhang mga hupang-hulagway.
1: Ayaw!
3: Diin man ko atong Bernes lo.
1: Ayaw!
3: Oh, dito ka sa kuan tindahan.
1: Ayaw!
3: Oh, tindahan na Dos Andanas. Nya na mo ganito.
1: Ayaw!
3: Aga tuwad-tuwad ka.
1: Ayaw! Ayaw!
3: Gani, ano, tanawa. Tanawa, di ang ko nagus lang lang, oh.
1: Ayaw!
3: Oh, sunod yung crates lagi mo nag, kuhan lagi niya nga. Ayaw, pag ilak na yung mong kuhan lang, ha, ilak na.
1: Ayaw!
3: Wala nga, lagot kayo yung mong auntie lang sa Pitsbok lang, yung mga auntie sa Pitsbok, pati lagotan, nag-wild game pang lambos ang mga blower pot.
1: Ayaw!
3: Basta, nangalagpot ang mga kamatis.
1: Ayaw!
3: Oh, nanglugsot ang mga gamot.
1: Ayaw!
3: Dapag ito yung isa nga, gidagbos gina sa haligin. Ah, basta kaya.
1: Ayaw!
3: Luoya sa flower pot, ay murao ka rin kon yung tahop na nga dugmok.
1: Ayaw!
3: Ate kragane no.
1: Ayaw!
3: Ayaw! Ayaw! Basta nga, pagkahuman sa kuwala, ka nakabaliskan ba itong mga kuwala, gitunuban pag ina, blagot ki kaya siya.
1: Ayaw!
3: Maubalo, na. Yan, nanginawak pag ina lang, nanginawak pati laguta.
1: Ayaw!
3: Pati laguta ki kaya lang, pero mubalik rin talang ha, kaya mo pahinom-dom sa tagikan, speakers kwarto, tiwason, tani.

0: programan Halo, Halo Special.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Don sa Kamaestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko kung sa'y maayo o migawas niya ang Santo Blasco. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco.
7: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santo Blasco adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Blasco nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blasco aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw.
3: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Xanthone Plus Coffee Mix User.
10: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Xanthone Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
6: Ako pare, walibli ma pare.
11: Uy, pare. Kalma.
6: Uy, inom.
11: Kalma.
6: Kaon, pare. Ay, sa pare. Buraga, relax ato pare, kay buraga, didaga ng mga balay pare sa kumpananawa pare.
11: Kauna, kung ingon ni mo ba, palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli pare.
6: Ha? Ang alam ba pare?
11: Wato na lang nato nga muagi inyong balay.
6: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!
13: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit na sa mga generic atin, Zipper, South Star o Mercury Drug Nationwide. Parteng nindota. Muna'y mga kapwe, mga katropanga.
4: Mga katawa.
3: Makapadanag sa mga mangit-ngit ng mga pamanit. Santon Gold Coffee Mix, doon ay glutathione o collagen, baby. Oh, palit na. Katuwa pa ka tilaw. Gama sa Getsu Health, mga katropa. Good PM, Luce, Watseng, Degos, Davao City, Agram. Pwede naman nga ito. So, tinuod ba ka niyo? Naitaga, kuan, sa Tudapita, karoon, ano po yung Degos? Lahir na ba ng Degos sa mga, kaya dito ras tunaan, magpa-Degos. magpa-Degos sa tunaan. Nawad-an ako pagsalig. Lang, dahil na yung mga auntie lang. Abang na kung di na mutunga nilang, dito nga mang lagi lang. Parte na pong yaw-yaw lang. Nakadungo ka sa yung yaw-yaw sa mga auntie lang. Try drop! Grabe. Nawad-an na ako mga pagsalig. Okay. Lagi, amigo, lagi ka no, pag umangkon sa pizza.
4: Ayaw!
3: Unya nagtuo ko dili lang siguro na to apil-apilo din nga to kuan ha.
4: Ayaw.
3: Kung mag-wild wala lay labo tong kuan siguro. Lose, galantaw ko sa imong lebes from Buruon, Iligan. Why? Tia, nanas Jelina, tia, oh. Rampe, nauli na siguro nagikan sa pagtaba niya. Ay, Jelina, dang. I'm waiting for you.
4: Ayaw.
3: Nanag yun. Tiga!
4: Ayaw!
3: Nanas na yung Jelina, tiga. Pasilan. Dile na ko ganahan sa mga baka kongkon.
4: Ayaw!
3: Lang, bakakon na ikalang.
4: Ayaw!
3: Naparihan mo sa imong anti lang. Bakakon, hinawa yun.
4: Ayaw!
3: Buraho.
4: Oh, no.
3: Delikado na. Makabalos na ko. Agoy, mubalos ginay lang.
4: Ayaw!
3: Lang, bantay-bantay ginay lang. Hupo-hupo lang kayo. Mubaw sa imong anti lang.
4: Ayaw!
3: Nga, tingali, kinigbaw sa nig. Maigo ka lang. Di ka kahupo-hupo ginay lang.
4: Ayaw!
3: Bayong hapon, idol luluhos. Ah, grabe. Pagkapinan po ganun, idol. Shout out sa tanan o kang bibot. Florets og sayahang mga silingan sa Sitio Kantagan Lukak na Minaw sa imuhang programa. Salamat pagbasa lo. Kantagan Lukak. Asa ni Dabaw gapon eh? Ha? Mating ma well. Sa Dabaw ani ba? Sakit akong dughan lo sa imong sounds. Nakahindom-dom ko sa antena ko sa Pittsburgh.
4: Ayaw!
3: Nakahinom na. Nagsakit ko no ang dughan ko noong lang-lang. Okay, nahinom-dom sa iyahang ante sa Pittsburgh. Goy, pwerte rabagi. Giwatas-watas na baka sa imong ante lang o, pati sukuha lang.
4: Ayaw!
3: Gipagdagbos na po ng mga kwan, lahi na po din ang flower pot lang, ang ginagbos lang.
4: Ayaw!
3: Tara, nalagpot ang gamot o, nalagpot.
4: Ayaw!
3: Ning kisi-kisi, muraw ka na ang tigwa.
4: Ayaw!
3: Nako, marimar. Ayong hapon lo, kong guwapo. Minaw Madres, Barangay Dasmagan, San Frans. Uy, alam na si Dodong Bensyon dayo. Dong Bensyon dong, kagawan.
4: Ayaw!
3: Maraman na dayo ng leksyon dong. Mamista ko na sa inyuhan dong. Ha, das barangay das da das magat. Ulan, wala problema sa tubig. Da sa inyo, uwan na gaday. Ang bot ni Molo kay ako, resquet sa, ansa ni, di mo tuman. Anda, was.
4: Ayaw!
3: Si Malaw, nagbiga-biga na po ni si Malaw. Nagtanday-tanday siguro ni, kuhan siguro. Tanday-tanday na po ni, Vien siguro.
4: Ayaw!
3: Basing nagduyan-duyan na po ni. Nagduyan-duyan ka diya, Mala. Pareto, nakita na ko sa video ba nga, nagduyan-duyan ang mga mag-uyab sa kakahuyan. Hingga tataon kayo, nagkibot-kibot na.
4: Ayaw!
3: Sagde na siya, lo! Ang importante, malipayon ko kanunay. Kana! Muna diya lang, sagde na yung mong anting
4: mag-uyab.
3: Ayaw! Ito na na, ginagbos na po ng lain na flower pot lang ko na na. Ito na, ni Kariling, oh. Ni Kariling sa Bakilin. Ayaw! Wala, basti lang.
4: Ayaw!
3: Murag yun din tao, luoya sa flower pot. To Anas, Zelena, trabaho sa Iligan, pag umangkon.
4: Ayaw!
3: Wala na dahil na tama. Dahil Zelena dahil na, tingnan ko na yung mong pag umangkon nga na ako. Duhanan ni ka pag umangkon niyo mo ba, si Beverly o si Zelena. Kinsa kayo makauna out sa atan ni Jose.
4: Ayaw!
3: Tiya, ingna tiya nga, magpaabot ko lang, basi magpaabot-abot, ane, awa sa tubig.
4: Ayaw!
3: Apilon lang po ng chat ni, ni Jelena o ni Viverle, kinsa yung makauna.
4: Ayaw!
3: Grabe katawa. Grabe katawa ni Langlang, nga nag-wild ang yung ante. Wala niyo man ka ng kinatawa ni Langlang o balik tulo ka gantang.
4: Ayaw!
3: Wala ko, no? Wala, oy.
4: Ayoy!
3: Wala, wala na tayo mo nagduyan-duyan, Mala.
4: Ayaw!
3: Naanarabas, Jelena, okay, na, di sa Buroon ko, no? Buroon, Iligan, Skite. Gaya kayo ni Jelena, one sip.
4: Ayaw!
3: Ay, nako, mga langit. Pero sige lang. Anak na ginang mga kalibutan. Mo, pahinom-dom sa ta mga katropa, gikan sa Pikas Kuwarto.

0: Hallo, hallo Special.
1: XFM.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kapitan Lode!
4: Ura!
3: Utala ko ba?
4: Unsa man ang imong pangutana?
3: Unsay Spanish!
4: Sa unsa man?
3: Kanang, the boy is running!
4: Kasi yun rana?
3: Si Katobe!
4: Akuan! El Niño Misotoy!
3: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, og Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. Itry na ako, inuman ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigiraman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
10: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Mac Turbo.
12: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Seven Plus Herbal Soap.
14: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
13: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
15: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Habit ko na tukan sa one more Santol.
4: Ayaw!
3: Santol Plus Coffee Mix mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, Pharmacy, Nationwide. Nagkape ka na, nagkapanambal pa ka mga katromba. Namanggunay suya, kamunggay o mangukstin. Inimo na sa Gets to Health Incorporated. Pwede na mapalit po sa onlinis, ha? Sa Siapis o Lasadas. Tuas Jelena trabaho sa Iligan. Amo gani tuas sa Iligan mo wanto koron sa Iligan. Di naman gin unta ko mo komen. Pero oh, nagisgot man ko pangan wa ma. Wa ba ako na. Di ba lang wa ma ko nagisgot og pangan lang. Ah, grabe katawan nilang lang oh, balik tulo ka ganta. Na po si akong ayaan nga apo kani anto nga maring. Karon ayaan balik na po may pagkaayaan. Porte po niya ang katawa. Ing na tong duhanin mo ka kontiya ha, pag umang kontiya. Si Nigelina o si Beverly, maghuwat niyo kung ano yun niya, mabilar na po tayo niya. Mas ka matugtag sa'yo, mabilar na po tayo ginuwatan niya, okay sa'yo mo sad. Gusto na ko nga masaligan na, ay, ayaw lagi. Oh, to na gi-itsa na po ng flower pot lang ko, ginabay na po lang. Abi ni mo lo, buutan ko lo, atanaw. Buutan man ay kononis lang lang, kaya nga nung gingan lang man nagmaro-maro. Mabang na si Tango lang, oh, pastilan na lang kong makomedya. Mo sa comment, ayaw yun, garagaray ang pag-ambung sakto, kikadaanda ulang. Ayaw ganyan tao na garagaray, kaya wabi ka ginailabot na. Hindi kita mag-apil-apil na kanakanakuan, atong imoon og saksi, atong imoon og kuan, o, di yun. Nga muna, saksi ang, di tayo. Don't yours the holy name in vain. Na maubigagin na. It's the... Usa na, tama ba na? Oo, correct. Sige na lo, bye na lo, ampeng tang mga tanan. Oy, pastila silang lang. Ano, sa unyara lang. Ato pag-aning ipon tong mga flower pot nga nangalagpot lang.
4: Ayaw!
3: Ihando ko no.
4: Ayaw!
3: Ugma na po taninyo, mga classmate ko. Lang, ingnay mong ante lang. Ugma na po mang labay o flower.
4: Ayaw!
3: Grabe yung mga flower pa to, loo yan. Nangalagsik yung tao ng mga kuan gamot.
4: Ayaw!
3: Gamot sa kamate, sa talong-talong.

0: ang ipag-itsaban sa ante nilang laga, parte maging lungo-lungota. O, oh, nasin na din, o, oh, ni bye-bye na po. O, oh, napayang labyo-labyo.
1: Ayaw!
0: Ikaw, ha, nandin, ha? Basing ka ron, hindi ko katoga na yung labyo-labyo.
1: Ayaw!
0: Ako lo, wala man ko naggamit o pangalan. Oh, oh ay, nandin ayaw lang ako tiwason, kaya imumang kita.
1: Ayaw!
0: Ayaw yung type-type, ano, sa sunod lang.
2: Ayaw!
0: Last na din mo ng type.
1: Ayaw!
2: Ayaw!
0: Ako mo, muoyon ko atong gengon eh, si Tango o lang. Nga ka ng mga komedya. Mga comments sa kuan ay ganyan taon ko nung damay-damay kay mahog na ba ng gara-gara.
1: Ayaw!
0: Kini nga to, kaling lingaw rin nga to, Driada, ang kagoon.
2: Ayaw!
0: Muna nga, bato-bato sa langit ang maigo buko.
1: Ayaw!
0: Tinoon ba yan, ha? Ang kanang maigo ba sa, kwan, bato gikan sa langit, bukol.
1: Ayaw!
0: Ang kanang gikan sa langit, tinti ko ng kusuga.
2: Ayaw!
0: Hindi ako, no? O ga, maka, di ka makalikay, ana, maagtang ka.
1: Ayaw!
0: Di ba, lang? Ingnan mo ng ante lang.
2: Ayoy!
0: O nga, kung ilabay nga ng flower pot lang, huntan lang ng labay.
1: Ayoy!
0: Apila tong gay, kwan, nalagpot naman tong gay tamnars kamates.
2: Ayoy!
0: Apila na lang tong gay tamnars talong-talong.
1: Ayoy!
0: Whew, fastidan na eh. Oh, mo ganin na.
1: Ayaw!
0: In my dreams.
2: Ayaw!
0: One more time.
1: Ayaw!
0: Itong mga driver niyang wala pa nakapasahero, paghuwat lang mo kay muli na itong uban ron.
1: Ayaw!
0: Gani, kabalo man ko kay naama na sa... lo, ayaw gamita ang ngalan sa mo gani sa mga mga walay mga hinungdan. Labi naghimuon ni mong sistigos.
2: Ayoy!
0: Sakse! Ah, muna, sakse ko na muna napiyohon
1: ba? Ayaw!
0: Diba, Nadin? At tag-asam ni si Nadin. Nadin, tag-asa ka Nadin, taga-dabaw.
1: Ayaw!
0: Murag nagduda na kuan din si Nadin ba? Murag ako aga po ng tiya.
2: Ayoy!
0: Asa to si kuan? Kasi nga na to si Jelena.
1: Ayoy!
0: Si Beverly.
2: Ayoy!
0: Madugay ane, magangkol-angkol po ko na yung Dudong Binsor na nga kagawa.
1: Ayoy!
0: Dudong kagawa dong, angkol dong.
2: Ayoy!
3: Oh no!
0: Ngadto na siguro tani sa barangay Gidas Magad.
1: Ayaw!
0: And I love you so.
1: Ayaw!
0: People is marrying one.
2: Ayaw!
0: Lahapit maginang mga kung ka rin, kayo September naman karon, October, November, December, puro snubber, nagkaog is snubber. Manaygo na siguro tanay na makakwarta na punta. Esmeringhoy, Bohawe. Ang flower pot na lang po!
1: Ayaw!
0: Gilabay man sa nag-wild.
2: Ayaw!
0: Lang!
1: Ayaw!
2: Ayaw!
0: Imong auntie lang o, nag-aso-aso ang ilong lang.
3: Oh no!
0: Marag ka ng kwan ba? Sige na ng Buffalo Soldiers.
1: Ayaw! Ayaw na good mo
0: abot. Gipasangin lang rin ako nga nagminsun-minsun ko na kong pangani. Uroy ko nagminsun na kong pangani. Diba lang, nag-isgot mo na kong pangani lang. Gahapon siguro, murag na ito gahapon, pero karon wa.
1: Ayaw!
0: Sa naman noon, napasangin lang naman noon, taan eh.
2: Ayaw!
0: Oh, ganiha ang katawan nilang lang tulog kagantang.
1: Ay, ah!
0: Karon, iya na pong gidugangan, no? O, murag upat na ni kagantang ba?
1: Ay, ay!
0: Oh, na.
1: Ay, ah!
0: Oh, that's right. So, ang akong gingon nga, antir man nilang lang.
1: Ay, ay! Kahaponon!
0: Wala mo ko nag-isgot o grain na.
1: Ay, ah!
0: Gahapon eh, no? Nag-isgot ko grain na.
1: Ay, ay!
0: Di ba lang?
1: Ay, ah!
0: Manaygon ta lang.
1: Ay, ay!
0: Manaygon ta dito sa imong ante.
1: Ay, ah!
0: Okay. Nahurot-hurot naman tong flower pot dito. Dito tayo malabayan kaya nahurot.
1: Ay, ay!
0: Nahurot naman flower pot.
1: Ay, ah!
0: Siyarong malabayan pa tayo. Nagpanaygon na to nga. Nahurot naman paglabay.
1: Ay, ah!
0: Mau mungkin na. Saan tamang gina nga ang anak na mungkin na. Basta maglagot, maglabay mo na yung flower pot. Uy! Na, itingog naman ang timay lahanan na po nga, wala, nahurot na po ng atong panahon. Time, it's the time. Sige lang, mag-ingon rin lang o kano sa tam naigon lang. Kita na po yung manglabay flower pot.
1: Oh, no!
0: Wala tayo oras mga katropa, ugmano po tapuhon. Sa ngalan na lang, sige na timbok ang puwersa sa EKPM's Network Philippine Penis. Atong kauban sa Picas Quarto, si katropang Harvey Heramitz. Alang sa nagkayo sa Pilipino sa Philippine Penis, kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa dautan, nag ang dautan pinaagi sa maay. It's one.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas nini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold,
3: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko anay kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM, sa una, na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko.
9: Oh!
8: So, karga na may ako sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
10: Mga katupa, exciting!
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
13: Grabe ka init. Ug tungod di ini, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimang nogikan sa ASELCO. Atong gamiton ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga ug appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon ug electric fan. Likaye ang dungan na paggamit sa daghang high-power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawas sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin ni ini, nakadawat usab ang ASELCO sa pahimangno gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na atong matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load o pagmaintenance sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangno gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. ASELCO, serbisyong mapahiyumon.
4: XFM time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
14: Mga katropa, exciting!

0: that song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka maminaw ko XFM. Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire.
2: Pagawa diya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas

0: Ra,
1: kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani ni siya, kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban dayon!
0: Oh! O niya garon?
1: Kung karon, kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, tinusin ko, dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa ko ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikdan ako ang moral relaxing pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselsler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Pictibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Santhan Gold Coffee Mix.
5: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santhan Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santhan Gold Coffee.

0: casa. Ex.
1: Sauna. Pobre que me. Ano sa tanta kisa na yun ka buong bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw yun sa ex. Dato na mi. Ano sa tanta. Duhana ka buong bulan.

0: Kuha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo.

0: pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clown Skin.
1: Clair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Aisel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
6: Ako si Roldan, naka-baker. Kapasalamat kayo kung dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kaya kung uban pang painkiller, wala epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call the doctor.
2: Bili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting.

0: oy, paring lodi. Grabias damgon ako, paring lodi, oy.
1: Ba-o-ba? Usa ba din ang imong damgon, ay pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ilas ha.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata, mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa bug palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobber kayo, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
15: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, effective kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay, si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya magkapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwa pa o pampagwa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa XFM.
1: Par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
2: XFM.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Sandone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease.

0: La Copper Minty Alert of Pack Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawang na kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, patanase, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, tignala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, manakuhinom.
5: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sister Pain.
8: Si Arlene ng Davao City.
9: Isa ko ka-virtual assistant.
8: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand, kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
10: Yeah!
7: Sister Pain.
10: Symptoms persist.
7: Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning nakapigyo gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: sur XFM.
1: Oi par, pakuratir ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: sa XFM.
1: Hoy, Madre, kumang laki gani ka. Bayadaan bago chula. Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: Hoy, pangutahan na ba?
1: Mm-hmm.
0: Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: Santo Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lami nga kung kung sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, kantong magabi e pang buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi akong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nubod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape.
17: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
16: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Balikan Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampid dire.
1: Pag-uha, tiya! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang daw-daon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
2: Ah.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting! Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan og inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una, oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung

0: ko.
1: Southern Plus Herbal Oil.
0: Talagang maaasahan.
1: Southern Plus Herbal Oil.
2: Southern Vitamin C.
3: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Sister Paine.
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paine. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paine.
4: Sister Paine. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paine.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong tin og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Hulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sad ko aning nga kape kay aduna kinigrotatayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro!

0: XFM.
1: Sauna! Lago iba de pisos! Magagrocery na ko!
2: Oh!
1: So karga na may Lagos X? Wala ko kagrocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
3: Mga katrupa, excited!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte! Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanawanan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako o hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragyod na kapalagsik na kogbalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo na ko o Sister Pain para padayon lang sa training.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahitid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto makahelobilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano? Yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ang mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyo pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin, nagpapadala ng signal yun, ng warning, ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset sa iba, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman ano na pansin ng atin pong kalusugan mga kaibigan lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay.
2: Mm-hmm.
1: Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila Dok. Diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work no pay.
1: Mm-hmm.
2: So ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Mm-hmm. Pag di ka nagtrabaho wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaap. Pag nagkasakit, ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
1: walang ipon.
2: Walang ipon talaga. yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, iyon po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis si Mr. Mo, napapabayaan ay di na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sabay bigay ng tubig.
1: Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na nabibigyan natin ng sapat na nutrisyon ng ating pong pangangatawan. Saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa ating pong pangangatawan na mapanatiling functional yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng ating pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin po mga kinakain. Dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods na salat sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, hindi na po natin nagagawa Kaya nandiyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ilang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha. Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
2: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, toxicity
1: yan
2: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Oo. So, kinakailangan, alinman dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
2: Tama.
1: Nagbibigay pa ng mga malalang complete.

0: yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanteng bagay sa kalusugan.
1: So mga kababayan po natin ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time mga kaibigan ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program mga kaibigan. No? So ayan, so mga kababayan natin ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
4: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
6: Sunzone Gold, live testimony.
7: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
8: The Secret of Health.
1: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda nakaparehas ng problema katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng atin pong Santone

0: Plus Gold, ano? Lalo na ngayon, Doc. Sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, ano, dapat meron kayong nakaano dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold, mga kababayan.
1: Oo. Tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
0: Mm.
1: Sabi niya, Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
0: Oh.
1: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
0: Mm.
1: Eh, basta moderation lang po, ha. Eh, yung pala, after a few days, after New Year, na ospital.
0: Nako.
1: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
0: Napadami ang kurot.
1: Masayang, ano.
0: Mm.
1: So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ko kanina about sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
0: Nako.
1: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, eh ang peak ng cardiac arrest eh napakataas, mga kaibigan. Nako. So kinakailangan during this period, pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo, at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health, na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, eh isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
0: Yes.
1: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
0: Huwag nyo ubusin lahat sa, para sa ngayon.
1: Kasi
0: ano?
1: Puro buffet ngayon, partner eh.
0: Mm-hmm.
1: Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatukso.
0: Oo. Kaya lagi pa rin isipin, mga kaibigan, yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan, mga kaibigan, eh, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyong pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan, mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, ay kinakailangan control pa rin.
1: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
0: Nako.
1: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayo kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang Premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
0: Yeah.
1: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas may laban yung katawan natin.
0: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, eh itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
1: O, tsaka yung ano, tama yung varieties. Ano, ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia.
0: Mm-hmm.
1: So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
0: Yes, so
1: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw, kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
0: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Kahit man lahat.
1: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest, dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
0: Yan. So, sa mga kaabayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
1: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitik natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic. So, pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
0: Yun. So, yun, so mga kabayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
1: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. Kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako, nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be tabag dito, common sense ang papairalin.
0: Ay, sa mga kabayad, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
1: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyang kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero idagdag natin yung traditional remedies katulad ng kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan. Parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
0: Ayan.
1: Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ang trabaho ng kidney na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
0: Yan.
1: Bawas sa mga karne. Mag-take ng beer. Iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa. sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom na ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante yung antioxidant ng vitamin C.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay naatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano? Dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano? Yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
1: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
0: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
1: O, kaya nga marami tayong mga kaibigan eh, pag sumakit talaga yung mga arthritis nila, o, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
0: Mm.
1: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
0: Mm-hmm.
1: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
0: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs. Ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
1: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
0: na?
1: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong bimbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, eh, talagang maga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna, uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo'y nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila. Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
0: Nako.
1: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? Sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
0: Yeah, sa mga kababayan natin ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po ano.
1: Kaya
0: kahit
1: kapag,
0: na hindi pa kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na nandiyan na, mararamdaman mo na.
1: Ay, totoo lang pag nag ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako, santambak. Sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Nakuha na pala tayong oras.
0: No, Dok, napasalpusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa mga avid listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
0: Thank you so much, Dok, at maraming salamat sa lahat ng mga katropa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntangin paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
3: XFM. XFM.

0: ni. Ay, magluya man sa daan ni Uy. Hindi ko ganahan magluya. Maapektuhan akong life. Hello, me. Hello, maayong gabi po sa toang mga bibi karon nga namina all over Visayas and Mindanao. Welcome po sa toang programang Putahe sa Gabi. Siyempre po ako niyong makaubang karong gabi unang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po, hangtod alas 11 kagabi on. Maayong gabi sa mga gipang tugnaw. Tugnaw ba diyan sa inyong dapit? Kaya diri sa amo ano, tugnaw kaayo. Ooh! It's very tugnaw, gid kaayo diri mo nang ako ang attire karong kumakita ninyo kay mura ko ganang... Oh. Naka-jacket ko tungod sa katugnaw sa panahon. Pero kung tugnaw ang panahon, painito nato na inyuhang panahon, inyuhang kagabhion, inyuhang panag-uban. Pag-inom mo or pagtimpla mo sa to ang kape nga Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Perfect kaya na siya ang kape BK. Maskin paggabi, itong gabi na ka mag-inom, lami gihapon kain na siya sa imuhang lawas tungod kay magpagaan kini sa imuhang paminaw. And at the same time, tambalan ang imuhang mga balatian. Again, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot po kini siya bilabi na sa mga panggabi ang duty o makatabang kini siya binga mugaan ang imuhang paminaw. Magmata lang ka o niya pagpanahon na matulog na ka, patulogon po ganiya nga dili ka batio og insomnia. Ang atong Santon Gold Coffee Mix, available na po sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Hi, nako! Sa man inyong gikabisihan din ha, abi, unsa may gipang kuri-kuri sa mga bibi. Okay, basig, na akay mga gikabisihan din ha, nga wala ko kabalo. Basing busy ka gasto na imong kwarta ha, inir ako kay, andam kong mutabang sa imo ha. Karong gabi yun na mag-isuit kita sa mga butang, dili na unta dapat hisgutan, pero ato, gihapong uting kayong kay chismosa manta. Hindi na pwede nga dito makimorites. Magchismis kita hangtod alas 11 kagabhion para sa itong official hotline number 094. Wait lang, kainawa ako. Hanapin ko muna. Wala kasi ako. Mamaya na lang. O hanapin ko yung ano mamaya. Sige, itong number gali. Kainawa akong notepad. Nganong akong gisarado. Mayroon sinimbo. Sige lang. Tabangi ko, Bibi Jow. I know that you're busy right now, but I need your help. Katong kuan, itong number na to, kay, limtanon ka, yun, ano, limtanon man inyong Disney Princess, uy. Malipayan mo nung tang kinabuhi. Anong maglimot-limot man gayon. Ang mga notepads, agyan. Kuan lang, kato lang number, 0945-443-5869. Live usab kita karong gabi una bi sa tong official Facebook pages. Palihog ko pa follow, pa like ug pa share. XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. Live ba? Dabi? live gid di ay. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. Ala, okay na. Okay lang, Sir BB question B. Sige. Atong paabuton ha, nga magawas ang atong Sir BB question. Ah, paspasa, uy. Ala, dili ni maubi, oh. Tapos sa kailisan sa naamo kadali ha, kay amo sa ilisan kadali kay namali og among namali sa among pag-flash. Basta kay kung naakay gikabisihan din ha akaroon, isabay gyud ang pag-inom sa to ang Santon Gold Coffee Mix biha. Di ana ang ato ang Sir BB question. Asay mas lisod, mag-move on sa uyab or mag-move on sa precious gasolina? May nagbabadya na naman na tataas ang presyo ng mga gasolina. Mo nang bi importante gyud nga magpagasolina ka sa dekalidad o nagabaligya og taas og quality pero barato lang na gasolina. Dili na mo sa El Ilion Shell Mobility Station kung ang inyuhang nailhan. Shell. Sa tibuok kalibutan po makita ng Shell, naghahatag yun na siya o kanang chance nga ma-fix po din mong imuhang makina. Kaya ba sighugaw na kayo ng imuhang ano si tawag gani, anong si term gani, anong sa murag filter o filter sa tuang sakyanan or sa tuang motor. Pag imuha gayon na siyang tagaan o gasolina nga na ay mga additional additives nga makadaot, madaot po ang imuhang sakyanan. Mas mahal ang imuhang maintenance. Whereas kung sa El Ilion Shell Mobility Station ka magpagasolina, sure jud na ampingan ang imuhang makina tungod kay nagatabang pud kini siya nga mahinluan ang makina sa imong motor or sa imuhang sakyanan. Ang El Ilion Shell Mobility Station makita po sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and there is Malaybalay. Duha diri sa may isa diri sa may Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot for every transaction. Wala lagi ko'y raffle ticket. Kaino? No? Magpagasolina ka sa El Ilion Shell Mobility Station, ipakita ni mo ang imuhang QR code. Katugong imuhang Shell Asia app. Okay, naakay chance nga makakuha o raffle ticket for a trip to Shanghai, China. No, nindutag yung anak B.O.A. Sa inyuhang mga komento ko ng gabi unang, pwede mo mag-react sa itong live karon. Atong si Lipon B, ang itong mga nag-comment karon gabi una. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! May gabi hindi hapin salamat kay sa imuhang pagpaminaw. Gwapa lagi ka karon, day. Mas magkagalang-galang, May gabi po, Mi. Thank you kay sa imuhang pagsilip, pagpaminaw, always. Kada gabi igid na siya si Tristan Wyatt Gulay. May gabi din ha. May gabi usab kang Monski Aninyon Cuerpo. Sorry gahapon wala ko mga komento kay gitangtang ni FB ako ang mensahe sa live nimo. Uy ngano ka ha? I think na ay more problema karon sa Facebook no kay even ang ako ang Facebook gani o galag na siya. Uy Ginoo ko kahadlok ba ani? Uy medyo uso na gid ba karon ang mga hack. Di lang gid pudun ta no kay delikado gid kaayo. Hi kang Althea Bato Malaki Pontillas, may gabi po. Para sa BB sa Sir BB question, dili ko ka-relate sa pagmahal sa gasolina. Wala man gani ko niya gimahal. grabe naman. Grabe naman si Ma'am Ann. Ma'am Ann ba kay grabe ang mga hugot sa buhay. No? Pero may tawpod no, sa may itong labot ang magmahal ang gasolina nga, dili magyapong kaniya mahal. O, unyag bubarato ang gasolina, di magyapong kanya balikan. Pero, sa mga trabahante, ilabi na kung naakay motor o naakay sakyanan, importante yun nga bubarato unta gamay ang gasolina, no? Kay listen kayo, my God, kung pwede pa lang magbaktas, kung duol pa lang yun sa trabahoan, nga nagung dili. Pero, as of the moment, medyo kilo-kilometro yun para maabot ka sa imuhang... Bahala mahal ng gas B basta kay naalay uyab. Wow. Sana lahat. May gabi idea si ay si Kuan Mani si Kalapan kalimut ko si Hinaro. Oy may gabi idea. Thank you. Unsa naman yung nag-change na magkagpangalan sa pinahiyang mate. Anong pinahiyang mate naman lugar ni imuhang kuan diha. Okay, Erwin, ala Erwin, maayong gabi ibi, si Ma'am Gloria Malala Apelo. I'm always listening almost 1 year sa radio lang ko na mina from Bayugan City, Agusan del Sur. Thank you! Maayong gabi ibi, Ma'am Gloria, thank you so much sa imuhang pagsubaybay sa toang programa. Sige lang, Ma'am, maningkamot mi nga makahatag mi sa imuhang kalingawan samtang padulong na ka matulog. Hi, nako, sa mga mag-asawa diha karon muraga. Sige na lang. Ibog-ibog na lang lugar mi ani. May gabi kang Ma'am Jonah Pion. Thank you kayo, Ma'am Jonah. Thank you! Sa imuhang pagsilip sa Facebook Live karong gabi una. O sa mga mag-asawa nga nagkuyog karon, relax lang yun mo ha. Ayo lang sa akin mo pag-away-away kay medyo gubot pa ang kalibutan. Pero kung ang inyong ginaawayan is about sa iyong satisfaction, kana murag dako gyud nagchansa nga gubot gyud mo ana. Mo nang importante gyud sa mag-asawa magkasinabot gyud mo always. Kung ang problema ninyo is about sa kusog, be simple lang gid kaayo. Kung naa kay 85 pesos sa imuhang bulsa karon ug naa pay abri nga mga pharmacy sa inyong lugar, paghapit unya pagpalit og Turbo Men Enhancer. Pampagana kini sa pagiglabing-labing bisa mga kababaihan kung wala nay kusog tungod kay gakaluya permi. Nindot kaayo ni siya sa mga kababaihan ang atong Turbo Men Enhancer. Pag ikaw po usa ka lalaki na kulang na og kusog, di nakasugakod og duha or tulo ka adlaw, perfect kaayo ang Turbo Men Enhancer magpa-extend sa imuhang kusog. Maunang kung gusto ka nga mas malipayon gyud ang imuhang pamilya, pagpalit na og pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Janelle, naakoy exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, Ana Preoy.
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala o hala, gid ka Preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangustina at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Status. Minahal, sinaktan, nag-move on. Nagpagasolina. Ay, bitao, ayon sa may kalingawan ninyo din ha. Ay, tagay, pag may kalingawan diri, abi kay medyo sa katog na sa panahon na murag kaapektuhan po na to ang mood. Kanang murag, ambot, walay lami ilihok-lihok. Kanang lami kayo maghigda. Lami kayo magkanang, wala, lami maghigda. Lagi lami maghigda. Lami magkuan. Sabay lami buhatan, basta kuan ka ng tingtugnaw. Lami mga pi. Lami mga pi o Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Pero sa mga mag-asawa karon, perfect yun kaayo nga itong Turbo Men Enhancer. Pero bitobi, kung naamoy mga reaksyon karong gabi una ha, sa to ang Sir BB question, kung unsa daw ang mas lisod, ang mag-move on ba daw sa uyab? Or ang mag-move on sa kamahal sa gasolina? Well, kung ako yung pangutan-on siguro, murag mas lisod ang pag-move on sa pagmahal sa gasolina, no? Kay kung inyo na-remember, I think mga 2 or 3 months ago, nagtaas ang presyo sa gasolina, wala naging dibalik. Diba? Dati, kung naakay 100 pesos, makapa-full tank na ka sa motor, di ba? Or 150 pesos. Karon daw, be, dili nag yun. No? Sa una, ang ako ang 1.5, ang 1.5 or 1.7, actually 1.7, mapuno na ako ang sakyanan sa El Ilion Shell Mobility Station. Pero karon kinahanglan ko nga na 3,000. You know, Kulord, mahal na kayong gasolina, good B.I. Munang kamo, kung naamoy mga ginapang-angkas-angkas diha sa inyohang motor, naamoy ginapang-angkas-angkas diha sa inyohang mga sakyanan, kay inyohang ginapanguyaban, isure-sure lang siya nga mainyo na. Kaya ang ending ana, o gilip mo pang sugtuan, o ka nang ma-wrong ang direction, sayang! Ang mga effort, munang ikaw, paningkamot diha nga masugtan ka, o yung bawa, ikaw lalaki ka, nagapanguyab ka, syempre, gapa-impress ka sa iya, ha? And the way you impress the girl is, syempre, naman kay car or naakay motor,

0: ang singot ni mo ana, ang baho ni mo ana, dili gina mapugngan. Pag kuan na lang ganang kaligo na lang gitog tarong, inya manglugod kag tarong, magsabon ka og Santan Plus Herbal Soap. 0945-443-5869 bibidyaw palihog sa ako sa text line. Thank you.
1: Thank you.
0: Kung ang inyo unsa may inyo mga reaction karong gabi una sa to ang Sir BB question. Basing naamoy mga reaction diha ang gusto po ninyong ipagawas ang inyong mga hinanakit sa mga gapang kahitabo sa tuang kalibutan karon nga gamahal na gani ang gasolina, hindi ka pa niya mahal. Nag-i-effort ka na, hindi pa siya nag-i-effort sa iyaw. Maying gabi po kang Charlene all the way from Cebu.
1: Thank you!
0: Unsaon pag-move on sa presyo sa gasolina, labi na sa iyang kataas nga wa man mubalik sa naandang presyo. O mas nitaas man gani ang bang. Mas nitaas ba daw ang bangas? Mas nitaas pa akong pride. True. Lisudan o. Na, daw be. Hi, Mads! May gabi ikang Mads Honey Jen Canillo Abasalo Abasolo Bantilan.
1: Thank you!
0: May gabi ide sa inyo, Honey Inday Karing. Kumusta naman mo? Grabe ka lang agan yung duha. Masali sila naabot. May gabi po kang Armand ng Bohol. Glenn Tumaki ng Poblasyon Cordova, Cebu. May gabi.
1: Thank you!
0: Pwede maghangyo. Bahalag single mom lang basta tinuuray. Jason Lover di ay ko. At charot! Juan Padilla, may gabi, babe.
1: Thank you!
0: Nabi, usahaw na ito ni. Maghangyo kog text, bahalag single mom. Kanang tinuod si Jason Lover daw siya. Ang number niya kay 0912-932-1756. Paligun ha, nangita siya og single mom. Mom? 0912-932-1756. Bong! May pasibongbong. Nangumusta pa na ako. Ang gabi, idiha, bongbong ng Bohol. Thank you, Bong!
1: Thank you!
0: I'm doing well. Ikabala ka sa kobong kay I'm still alive and kicking and very very handsome. And very pretty and just, you know. Okay, Rasad. Ay, kabala ka, Bong. Ako, man, si Bongbong ay mangumusta pa. Besh, may gabi, idiha. Si Besh Harold Garcia Ramirez. Ano siya nga may gabi, idaw. Kang teacher ganggang. Bago na ron. Lang? Ang sayo mo, halang. Kang boss Jao, pwede ay ako sa iyang cute nga asawa, Sarat. May gabi, idiha. Okay, Rami, pero ang gas, dili na jud okay. Dili na jud okay ang gas. Maunang isure-sure jud ninyo, ha? Naka ng inyong gipang angkas din ha, mauna gina inyong madayunan. Kay, lisod ka ayo, sige mo date-date, yun ang ending, wala yung may pag-asa. Lisod kayo, lisod kayo mag-move on. Sometimes, nag-wish na ng gani ko, nga unta, no, mabalik ang dating presyo sa gasolina, bro. Ay, nako, maglisod ginta og move on, yun. Hanap ako ng ka-taxmate po, 23 pataas, si Ayan po. Isod pa kayo ni nga ni Ayan ay. Oo, di lang ko mo announce yung mong number Ayan. Hanggang kakakulbaan ko Ayan. Kasi nga, ang ending ana, pag akong ibutang ang imong number di, daghang kayo mag-text sa imo. Taod-taod, magpalingog-dungog na kay walay load or di kayo magpasan ng Gcash.
2: Bakit ko yape?
0: Ay na. Ay na yan. Kay luoy na ka imong heart. Ha? Ampingi inyo hang heartbeat, kaya wala na mo ampingi. O, nagmahal na gani ang gasolina, magmahal pa mo, huwag ka ng maling tao, o, wala na gid vlogs na gid kayo. Uy, na ha? Uy, bitaw biha, atangin ninyo karong, siguro karong Sunday na lang, kaya wala mo nang ako ang sparring partner. Naatay pa kuan sa tawag ano ay manaygon good miss inyo ha. Sorry good kaayo ha, although dili man gid gapo ang mga tingog pero manaygon miss sa inyo ha. Kaning ang pagpanaygon ang amo ang kita ani B is padulong po sa mga street children o sa mga senior citizens nga nagpuyo sa kadalanan. As of the moment, ang atong naipon na cash, it's already 970 pesos. Daghang salamat once again kay Ma'am Ann Abapo, kay Mommy Jacqueline Labis, sa El Ilion Shell Mobility Station, kang Sir Bong, or Double B.

si Texter 0930 naghatag og 20 pesos. Thank you kaayo. Sa kong manghod na si Aljane Adaya, may gabi po. Thank you. Good food kaayo sa imuhang gihatag. O, salamat na kong tabang kayo sa ito ang mga street children sa mga senior citizens nato. Nga kahit papano atagaan nato sila og ganang habol. Kay daghan kikog mga nakita gud nga nagapuyo sa kilid sa kalsada diha sila nagatulog, especially dris malay-balay. I cannot imagine sa balay manggani kay magbukot-bukot manggani ko wala mi electric fan na pero gabukot ko tungod sa katugnaw. How much more mga katropa nato nga mga senior citizens, mga kabataan nga naa sa kilid sa kanang mga establishment diha gakatulog, ga sakit akong heart. Dapat ang ginapaangkas mo amot bayad sa pagtubil. Ay, correct gid ni. Kani-kani. Oy, perfect. Very well said. Kamo mga ginapanguyaban. Oh, ayaw po mo sig... Ganahan mo po kaya na sila pasakyan good. Ha? Huh? Manganan po na sila. Kanang, asa di kakaroon ko an. Pwede makisakay. Wala mo po pumasahi ruin kay wala ko tagain ni mom. Amot mo, oy. Bitaw ako no sa una, sa unang panahon when I was in my kanang laag-laag era. Sa una raman to, wala naman ko anak karon. Sa una pa maglaag-laag ko sa una no nagaamot ni I make it a habit ko din nagaamot sug ko og gasolina. Dili na ko maghulat nga moingon ang driver nga amot-amot po doon sa mga kasakay-sakay ka, di ka kabulong mo amot, maula mo tanang ingon ana. Ayun, no, oy, dapat na nanakay ka ng common sense ba nga mo amot ka, kay nakisakaywan ka, ay napagulat nga singlon ka. Ay nako. Dapat individual ang mukanta sa pagpanaygon, tag 30 minutes ang duration. Tama-tama, beshwa na may tingog, ana. Delikado. Taod-taod di at ang ininyo nga to ang putahi confession. O sa napod kabibi na to ang misalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyahang hinanakit. Ayaw mo ga kaulaw ha kung sakaling isa pod mo sa mga naay concerns na ay mga gustong ibang panawagan or di kay mga kasakit sa inyohang dughan. Pwede mo ninyong i-message itong official Facebook page XFM Bukidnon. Ibutang lang dito o kanang putahi confession care of Cinderella. Sa pagbalik nato plaster na, lingkod na diha. Oo, ibutang na imong bani, ibutang igunlan, pakusgi na imuhang radyo, timplahan na ang imuhang santan gold coffee mixed with glutathione and collagen. Kay taod-taod, magsugod na po nga to ang rated SPG nga programa, ang putahe sa gabi, putahe confession.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pula, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Napadlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskunta.
10: Ang imong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha. Kaya okay? Kaya raw. Kunya, tignal sa kanyang tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit akong duty. Pero ang saon man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitaha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
14: Kung kalidad nga gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ikaw pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda niyang pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: sa taong programang Putahe Confession, kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga kasakit sa kinabuhi. Andam na po ang ato ang number, pwede ninyong tawagan anytime after po nga magpagawas o hinanakit ang ato ang letter sender for tonight. 0945-443-5869. Ang atong programa gipaluyuhan sa ato ang nindot kaayo nga kape, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Binindot kayo na siya nga kape, trust me. Kapag ka po ikaw usa ka trabahante, wala kay panahon sa imong kaugalingon, si ka lang og ka stress og nga bugat na kay imong lawas, inuman na siya nga kape, di ba kay mugaan gid imong paminaw. Proven and tested na gid na siya, ilabi na sa kumang kaubanan o nga dito sa lain nga trabahuan. Huwag ginailang ginainom, gihurot nila akong stocks. Abigod ka ayo. Bitaw. Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po nga to ang letter sender for tonight. Hangyo lang ko ha. Rated SPG po nga to ang programa. So kung naaman may mga maingon na words that are not suitable for the kids, palihok ko ka muna lang po ang pag-guide sa inyohang mga anak. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: 6-1. Nga dili pwede sa mga kabataan.

kay Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Please, itago ko sa pangalang Junjun. 20 anyos. Palihog, ayaw ko ninyo i-judge sa ako ang ipagawas karon. Ang tinuod, wala pod ko kabalo kung asa ko dapat ni siya iingon. Pero since naa may programa sa Cinderella sa Putahe Confession, ako na lang ning isulti sa imuha. Naako'y uyab Cinderella nga akong ginahatid sundo every now and then. And Cinderella nagkataon na paghatod na ako sa ilahang balay at that time, siya o ang iyang lola lang ang naadito. Ang lola sa kong uyab na sa mga 50, masking puti na ang iyahang buhok, hilig gihapon siya mag-makeup Cinderella, maunang mapagkamalan gid siya nga bata pa kaayo. O sa kaadlaw Cinderella nga di doon ta kumatulog sa ilaha, nagka-emergency ang igagaw sa kong uyab. The reason ay akong gibiyaan sa ilang balay, kauba ng iyahang lola. Pero Cinderella wala may lain. Nagtanaw lang kong TV. Tapos nag-istoryahan na yung isang lola about sa kuang uyab. Huwag iya akong gipungutan na Cinderella kung seryoso ba daw ko sa iyahang apo. Cinderella, yes. Ako gid siyang giingnan kung unsa ko ka seryoso sa iyahang apo. Kay concern daw kaayos siya. Almost 9 PM na Cinderella. Wala pagyapon ni balik nga akong uyab. Motong ang iyahang lola na ay gihatag sa kuang nga imnunon. Samtang na nagpaabot ko sa iyahang apo na ako ang uyab. Lingawon sa dan ako ng akong kaugalingon. Dido ko mabalaka tungod kay naaman daw siya nga magtan-aw sa kuwa ug magbantay sa ako mientras wala pa ang akong uyab. Hangtod sa naabot sa istorya Cinderella nga, medyo uncomfortable na gid kayo ko. Ana siya nga gwapo daw ko. Pero haud ba daw kuno ko sa kama? Nakatry na ba daw kuno ko Cinderella? Ug usa ka tiguwang. Abigid na ko Cinderella ug hubog lang ang iyang lola adto. Munang gakatawa lang gid ko. Hangtod sa nahimo ng physical ang iyang pagduol sa ako. Cinderella, ambot mo ra siyang katawaan ng tanawon. Pero iyahang gitanggal ang iyahang postiso. Excuse me po sa mga gakaon karong gabi una. Pero yes, iyang gitanggal ang iyahang postiso. O gibutan niya sa kilid sa lamisa. Kung nakurat jud ko, Cinderella, kay iyahang gihalukan ang pinakasensitibo nga parte sa kuang lawas. Wala na ako. Wala ko kabalo. Wala ko kabalo kung unsaon ako pag-explain, kung unsa akong niingon. Basta kinatingala na lang ko, Cinderella, na anay gakahitabo sa amo. Wala ko kabalo kung unsaon ako pag-handle anak ng mga momento. Wala ko kabalo. Galibog ko. Kiganahan ko. Giluod ko. Ampot. First time Cinderella nga naka-experience ko ing ani nga sitwasyon. Nadala ko. Lucky ko. And honestly, Cinderella, wala ko kabalo kung unsaon ako pag-handle ani nga sitwasyon. Kabalo ko sa sugod pa lang. Kabalo kong mali.
bisag na ako maingon, Cinderella, nga wala ko'y sala. Kay kabalo man kong mali. Pero wala ko'y choice. Naglibog ko anang higayuna. Nakuratan ko. Nipilit ko. Pero eventually, ipasagaan na ako ang tanan. Sa pila ka panahon, Cinderella nga niiwas sugo nga mag-cheat sa ko ang uyab. Daghang nagaduol sa ko ang same na akong edad. Kwapa. Sexy. Pero ginatanggihan na ako, Cinderella, tungod kay love na ako ang akong uyab. Pero sa tanang tao, sayang lola pa ko nibigay. After ado, Cinderella, parehas may nga waga paningog. Pagbalik sa akong uyab, awkward kaayo, Cinderella. Halos di pa magtingga na yung sayang lola. Damurog okay lang sa iya, pero ako, Cinderella, murog na trauma. Dili mawala sa akong huna-huna. Unang sukat ado, Cinderella, nagahimo na akong excuses. Nga dili ko mabalik sa ilahang balay. Kapangutan ako sa akong kaugalingon. Kung unsaon na ako. Unsaon ako pagpansin sa iyang lola. Unsaon na ako. Nga dili ko makabati ang iyong nani. Pinakalisod lang ani, Cinderella, kay love kay nako kung uyab. Wala ko'y plano nga mahitabuon ta ni. Pero karoon, every time na muna-una anak ko ang ilahang balay, ludoon ko, masakitan ko, maluuhi ko sa kong uyab. Wala ko kabalo kung angay bang akong isulti sa kong uyab ang tanang nahitabo. Pero kakahadlok ko. Kakahadlok ko, Cinderella. Kakahadlok ko nga basig tapuso niya ang among relasyon. Maguba ang akong imahe. Ug iya akong ipanabi. Ang tinuod, Cinderella, kakalibog ang akong uto. Kung kamuang naasa kong sitwasyon, unsa inyong buhaton? Para sa Putahe Confession, Chun Chun.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comemix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to. Na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanton Plus Coffee Mix.
2: Zanton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo condition gyud akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpilay niyo gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Cinderella effect. Tuna na siya, Cinderella. Bali, kasi ito ng programa karong gabi una, ang Putahe Confession, kung nasa inyuhang nadunggan. Ang istorya sa ito ang bibi nga si Junjun, wang yang kaagi, kauban ng lola. Kaya ito na yun, anak, no? Wala giyong bito ni Labinga kung kanang, ang imuha ganing, kanang ang imuhang kasing-kasing ba, ginalikaya nimo ang mga butang-butang nga makadaot sa imuha, diligid na siya may tabo. Maskin pag moingon ka nga lalaki ka, huyang ka, diligid kumutuo, anak. Kung love ni mo yung pamilya or love ni mo ang imuhang uyab, love ni mo ang imuhang partner, you will never do such kind of act. Ano? Madlukmang ka. Madlukmang makasala. Pero I don't know, Juno, unsay nasi mo na huna nga, nakaingon, nakaingon, ah, nakabugano, ngano, ngano, ngano. Ha? Ano ka na, John? Isabta mi, John, sa kadagang-dagang tao sa kalibutan, nganong siya pa man, John. 0945-443-5869 ang atong numero na pwede ninyong tawagan karong gabi una. Abri na po sa mga ganahan nga maghatag og tambag kang Junjun og sa iyahang nga gibati karon nga wa siya kasabot. Wa siya kasabot. Wa siya kasabot. Pero B, kabalawa ka, niingon siya, aware siya sa mga panghitabo. Kabalo siya nga nahitabo na siya. It's just that, mura siya nag-carried away or naabay ka nang itawag na mga nag-gayuma, mga galamay ng gayuma, mga anak. May tabo pa rin niingon na, no, mo nang hadlok good siya ay sa din. No, lang hadlok ka, ayaw ka nang with the rise of the newest technologies, with the advancement of everything, nagkalahi na po ng mga panghuna-huna sa mga katawhan. I hope na dili na ninyo buhaton kung sakasakali man na napod mo ing-ani nga sitwasyon, pugi yung kaugalingon, o nga makasala, dili lang sa mata sa tao, sa batas, or kanang itawag na law, matapod sa Ginoo, consider taon na ninyo, kaya ang karma anak na ko. Lisod kaayo. Cinderella, ulaw kaayo ng iyahang gibuhat. Oh, ulaw, gids na ng ulaw. Hello, mayong gabi.
1: Yes, ma'am. Good evening.
0: Good evening po. Kinsa ni?
1: Calling from Mandayong Badyan, Cebu, ma'am.
0: Ay, may gabi po. Unsa man ang imuhang matambag sa ito ang letter sender, B?
1: Naka-on air, tama mo pa.
0: On air na po. Sir, dali lang ka.
1: Hello,
0: sa
1: ma'am.
0: Sir, dali lang ka sa cellphone paminaw, Sir B, kay kung sa radyo late mang good. Tawagin kong balik, sir, ha? Kanang, kung manawag ganit mo sa kuabi, okay, nagid kaayo, pero ayaw mong paminaw sa radyo, especially kung naamo sa lagyo nga lugar, kay ang may tabo, anak, diligid to magdungog. Kaya wapun ano eh. Dili kita magdungog bi kay sa radyo man mo gapaminaw, yan late kay atong tingog diha ga ano pa ga biyahe pa. Sana all. Pero on air ta ha, kung mutubag ta sa inyo ha, on air na niya siya diretso. O diretso na mo gahatag sa inyo hang tambag or kung unsa man inyong buhaton mo tumbling ba mo, pwede ra gid ka ayon. Tawag once again 0945-443-5869. Hi kay Danny Ming. Uy, murag first time na ka nadungog balik, Danny Ming. May gabi edi ha, si Anthony Abo, may gabi po, Marce Magalit. Thank you! May gabi edi, salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Bitaw, tawag na mo ay magkaulaw. O, oh, nanagtawag, lagig balik. Hello, may gabi edi.
1: Tawag ko balik?
0: Yes, sir, may gabi edi, sir. Live na ka, sir.
1: Okay, thank you, ma'am.
0: Sige po, go ahead. Unsa may tambag din mo sa to ang letter sender?
1: Namin ako, ganina ba? Kung mga pananggo nga lola ko na pa siya nguyab. Kaya, tonight time nga, nilakaw yung nguyab niya. Sila nga doon nabilin. Naon siya pa si lola po nga guwapulihan. Ako lang po ikakuha niya nga sa'yo, Pidya. Una, kung ikaw kung tinood pa ka nga para na ako na kung i-close kung galing siya awa sa respeto.
0: Wala, Giyot.
1: Ano man? sakto pa siya utok, labi ang sad niya, o sa isda pala, sa mga pala siya bugaong ba, sa kung sila ipaon, mukhaon.
0: Mugani.

0: pumili ka nga.
1: Lagi.
0: Ya, maaligar siya nga, was kaya button. Di ako di kumutuan na rin na muna. Kayo, Pizya.
1: Lagi.
0: Lagi na ma.
1: Siguro liwen lang niya bamburak. Iyan na lang siguro nang giingon kay para maikyasan niya ang kaulaw baro noon sa boy ang gibati ron.
0: Mama, wala na akong ika. Siya daw ba, ma'am? Pwede lang ko manawagan. Amo. Tatakos kung igagaw rin niya.
1: Mm, sige po.
0: Gaw, kung naminaw ka rin gaw diyan sa amo, kung kumusap sa ang yung ikuan malay-malay bukid nun.
1: Mm.
0: But, ne, amo sa ito, tabahan niya, ne, ako igagaw niya si Bartolome Barido gaw, bang ibida.
1: Mm-mm.
0: Kuling ni ma'am sa mando yung badyan si ma'am.
1: Ah, sige, sige, sige. Taga din sa malay-balay imong igagaw.
0: Huwag ko kayo asam sa ingin na malay-balay bukid mo lang na siya.
1: Ah, sige, sige, sige. Hopefully nga naminaw to siya. Salamat kayo, sir, ha?
0: Salamat, ma'am. Thank you for commission this evening, ma'am.
1: You're welcome po. Salamat kaayo. Thank you! Ala, no. First time yung nanawag sa to ang programa. Tama bito yung giingon. Kung tarong bito ang pangunahuna bito. June, pasaylo agad mi. Pero I think we have to be brutally honest with you na. Kung tarong po kagpangunahuna, June, dili ganun yung mabuhat pa. Maskin pagka nang nanakikitawag ng mga tawag ng kalikasan, mga init ng damdamin. June, you could have controlled the emotion ba. Lisod kaayo, June, kay ang pulian na ang kauwaw, dahong kauwaw, dili man, wala man tuod kabalo ang ubang tao sa mga ganap. No, what if example na love mangid ka ni mang imuhang uyab, kung what if mo na imong maminyuan, awkward yapon kayo, June, diba? So, June, wala gi pagmahay nga nag-unag pa ula, higid na siya mo nang kamudha sa mga naminaw, tanang mga actions ninyo, be very careful. Kaya wala gid mo kabalo kung unsa inyuhang ka ng mab basta maka-depress. Lord. Hello, may gabi.
2: May gabi po.
1: May gabi po. Kinsan ni?
2: Si Brian eh.
1: Hi, go ahead. Bryce, imo ang tambag sa tuwang letter sender.
2: Advice ako nila. Tapat wala niyang patulaan ko. An ka ng lolo sa babae.
1: Lola.
2: Entry, uyab niya ang kanya. Lola. Mm. Lola. Uyab niya ang kuhaan. Niya nga po. Tapat wala niyang patulaan. Eh ana kay dapat neglikay lang siya nga dapat iingon niya nga dapat ay lola kay uyab na ko imong kuan imong apo dikit na lang likay no. Dapat likayan na lang
1: adobe kinay tabo naman karon unsa na may buhaton na niya
2: ala ala ni tabo
1: oh
2: ano man na ay na may natabo ana ngayon nagpasaylo sa imong kuan uyab Oh, mga yun lang siya kuhaan sa selo sa imong uyab, kung na naman natabuan na. Pero ang mali-mali mong gudya, kanang yung kuhaan, kanang yung uyab, bata pa yung lulo, lula.
1: Lagi?
2: Sana lang, DJ.
1: Sige, sige, Bri. Thank you kayo, Bri.
2: Bye-bye.
1: Bye, B. O, bitaw. Pero, Bri, naman tayo mahibo, anak. Kaya maskin pag-ino na to siya nga malik, yun ang yung gibuhat. Naitabo naman. So, siguro mag-focus na lang kita karon sa unsay angay niyang buhat. Bitaw, Jude, problema ni mo, Jude. Kami pa magsulbad. Wangan, ano? Amot lang, Jude. Kung ako'y pangutan ni mo, Jude, ulaw, yun. Wala akong kabalo kung unsay mong buhatan, Jude. Kaya ako mismo nga nagbasa ko sa imong suhat. Galibog sab ko, Jude. Ang nabalaan ako ron, ang imong gibati ron is dakong ulaw. Gakaulaw ka sa mga panghitabo. Wala ka kabaloon sa imong iatubang nanawong sa mga tao. Wala mo po kabalo ang imuhang uya. Pero you cannot carry that forever. Dili na nimo kayo makaya nga bitbiton hangton sa hangton sa imong konsensya. Kaya patyon gabong ka sa imuhang pangunahuna, Ana. Luod kayo huna-unaon, Jun. Katawaan na lang nita ka, Jun. Pero wala kayo nagmahay nga, nag-una. Sa June, ambot na lang gini mo, June Lamiki, kay Latoso. June, siguro kung ang ako matambag para ma-okay ka, maski unsa pa ni mo kalab ng imuhang uyab, siguro kung maawat man gini ang panahon nga, mauni mo madayonan, palayo na lang gini mo, June. Palayo na lang gini mo nga malayo mo sa mga mata sa iyahang dola. Kanang dili na gini niyo makita ng usag-usa o dun, naging panahon, iampo na lang na ni mo, June, kay whether you like it or not, nahitabo na gini na siya, o di na nato ma-rewind pa, di na nato ma-playback, di na nato mabalik ang panahon. June, nagpaka-uwaw ka lang gini, June, school lord. Pero June, think of it, walay aso nga makumkum.

0: So kung mahitabo nga imong i-confess na sa imong uyab ang mahitabo anak jun, biyaan gid ka. Trust me, biyaan jud ka jud, because that's still part of cheating. No? Kana pa lang ganin jun, lola na lang man ganin na niya unsa na lang gid ka jun kung mga friends niya or anyone na duol sa iyang kasing-kasing na maduol sa imuha. How much more na kaya gainin mo sa iyang lola? How much more unsaon niya pagsalig sa imuha jun? Example, maminyo mong duha. O example nga magkaanak mo niya, babae pa jun. Unsaon pagsalig sa imong uyab sa imo kung sarili niyang dugo, kaya ni mong hilabdan. Kabalo kong natintal ka na jun, pero ako kabalo sa likod sa istorya, ana. Kaya, na. So jun, brace for an impact. Kaya wata kabalo sa mga angay or kanang mga mahitabo. Pero naay da kong posibilidad jo na once makabalo ang imuhang uyab sa imuhang gibuhat, di nagigkakabalik sa iyahang kinabuhi. And John, iampo lang gid ang tanan-tanan, pang hinuklog lang gid, kay tao lang manggid ta, makasala manggid ta. Pero John, naalang gi exemption sa mga kanang gitawag na sala. Parihan ang imuha, tinuyuan mo na ni imo, bala ka diha. Listen mo. Pa imo ang pagproblemahon diri. Ito, Jun. Jun, ka lang nga. I hope you'll be fine along the way. Pero Jun, huna-huna sa makadaghan ang mga panghintabo o ikaw na ang bahala nga magdesisyon. Dako naman ka. Ha? Bahala ka na, Jun. Ito, Bi, salamat kayo, Biha, sa inyong pagtambay sa to ang programa karong gabi. Una, sa sulod sa duha ka oras. Magkuyog-kuyog kita sa sunod adlaw. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Person sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Yeah! Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi putahe sa gabi.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: Ikita sa sakit na mukha, litra o tukar. Bagong produkto nga...

0: panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
2: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

0: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
1: Oy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig oy. Exciting.
2: Exciting.
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthol Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthol Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthol Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud ka ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kini si Nicole. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikdan ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: kapalit yung gaso. Nagiday, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Sure yun dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, abong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-apitin. Sa muna akong gimintin karon.
4: Ay, Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
5: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa pamahaw, itong panihapon para yung makuhaan yung log. Ang epekto ane, sakiting pika sa akong likod na niya mo, kuhaan rin ang gumuwi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya, dako.

0: XFM.
1: XFM.
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang ipong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa ipong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner. At magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
3: Yes. Sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
0: Secret of Health. Health Info.
3: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, ano mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
4: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
3: Yes,
4: ano?
3: So,
4: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ng isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yeah, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kamay, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay parang kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
3: Parang ganun to.
4: Oo, sobrang
3: parang
4: laki.
3: Hindi proportionate yung
4: hindi proportion. Katawa. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Hmm. Oo, lagi. Hindi nga sila makatayo ng diretso . So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So ito yon. So may mga ano yan ha, yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki . Di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
3: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
4: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit kasi yung mga may ganyan yung sapatos nila talagang papalit-palit sila tapos tumataba lang yung kanilang katawan pero later on pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta mas mabilis na yung paglaki nila saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha parang lumalapad, lumalaki tapos medyo pangahan yung itsura na may mga acromegaly parang ang laki ng panga tapos tumutubo yung sa mga kababaihan maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan tapos yung dila lumalaki medyo humahaba ng konti tapos yung mga buto sa may bandang kilay umuumbok na imagine niyo na yung sinasabi ko tapos nagkakaroon ng mga bone spar yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
3: Mm-hmm.
4: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
3: Mm-hmm.
4: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
3: Mm-hmm.
4: O tumatangkad o lumalapad.
3: Ayun. So sa mga kabayan po natin, pagka kayo po'y nakakaranasan ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kaagad sa inyo pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad at makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po, yun nga, yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Dok, yung komplikasyon, mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
4: Oo. Kaya, kung for example, sabi ko nga, kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilanan, may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
3: Mm-hmm.
4: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
3: Yes,
4: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan, o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan. So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
3: Ayun. Maraming salamat, Dok. So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
4: Ito pa namang partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland dito.
3: Oo nga.
4: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
3: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor ano sa pagkakaroon ng itong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
4: Lalo na nung summer, ano? Marami yung sasabi na may sore eyes. Ano? Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata. Mm-hmm. So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. At, may ito yung nagkukusa kasi ng gumagaling. Oh. May limitations, ano. Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O powerful antioxidant po yan, ha? O para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ano, ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Vision X, marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas na ang ganitong uri po ng karamdaman?
4: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, ano, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano, mm-hmm. sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon mm-hmm. sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan. Mm-hmm. So, ibig sabihin, pag over production, talagang lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm-hmm. Kung ikaw ay merong cancer sa baga or merong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, ano? Para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland.

0: ng ganito, kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila, pami-pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
0: O affordable, di ba? So, bagaman, hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, eh malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
0: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Eh. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Di ba? Saka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami ka mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin ninyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approve yan.
1: Yes.
0: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, lang. Ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, mahirap hindi natin yun. Sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na parang hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
1: Dami to.
0: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
0: Kaya dito po, siguradong-sigurado kayo, legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayun, sa mga kaibigan po natin, ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh, siguraduhin po na araw-araw eh, makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA-approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin. Yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. No? At beware of mga fake and counterfeit. Eh.
0: Minsan ginagamit pa yung tatak natin. Liquid drinks. Eh, wala naman tayong ganung produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan. Delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Plus Gold.
3: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Minom po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, Ma, kainin mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Minom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minom ako niya. Malakas po ako.
2: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen nasa medical

0: Side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So, meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
4: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
3: Ayun. Sa mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
4: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
3: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
4: Naku, yari.
3: Delikado po yan, ha?
4: Baka madoble yung loss-loss, ano?
3: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, no? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
4: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anhin, ano. And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-a-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalini content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanina reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Una-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule lang capsule. Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
3: Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our Premium D3, beneficial, ano, para sa mga kabayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang Premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kabayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
4: Particular doon sa mga naglo-low carb, mm-hmm. ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, mm-hmm. ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
3: Ayun. Okay, Doc. Nako, wala po tayong oras. Oh, bukas po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawan nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
3: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong linya lingkod, Sir Michelle Hinas. At sa mandalang kapaalam, bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: X-F-M. X-F-M.
7: Na, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
8: Ay, Dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
7: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
8: Na, Niligyan na pwede, Dong.
7: Mama, good. Ay, nga naman.
8: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
7: Bisot pati si papa.
8: Bisot pag yun taon.
7: Daw gawa, papa.
8: Magpatuli na mong duwa si imong papa.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Pilipinas.
1: Higala mga katropa, mayong buntag. Atong oras mga katropa, alas 5:08 na. Alala, kumusta? Ah, kagahapon, wata nagkita, wata naguban tungod kay dunay mga circumstansya lagi. Saan man nato ni basta mga circumstansya na. Ah, mga panghitabo mga katropa nga wa gyud nato gidahom, no? Okay mga katropa, mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw, labi na sa mga nagapaminaw karon, diin mang dapit sa inyohang mga lugar. Once again, good morning kaninyong tanan mga katropa. Mayong pagpaminaw, kung asa man kamu nahimutang o nagkapi-kapi karon. Parehas ani ni Kwan, kanin si katropa ng mga par vlog. Oh, morning, mga katropa. Morning, sir. Og, musta atong rails diyan? Atong rails diri, wag yapon. $5 gyapon ning ito ang rails diri. Mantinir lang gyapon taning $5. Kay, saon taman nga, more may gihatag ni Auntie Mita. Di na po tamugos. Mga par vlog, mayong buntag ni mo diha katropa. Ito ang abti kayong guard ba. Nga sugoon gani ni ma'am. Hangyoan dayo niya ismiring hoy. Okay, ano niya guard kay muhangyo man sa iyahang amo og ismiring hoy. Sa mga ismiring hoy di ay mga katropa na basa nakadungog ra ko niya nga pa ismiring hoy apunta man karon uwa usa ka buok kuan usa ka buok piso imbis kay guard ra siya nahimo pa hinoon siyang yayo. Ah, bantog ra, sige ko pangita ako da sa page ninyo. Ah, kagahapon, wala kita, o di kita ni mo makita na nanay Gloria Malala Apilo. Ading garanir, garadi, garanad, nanaunsa naman niya. Ading granadiros dapar. Mayong buntag mo di akatropang ading katropang dapar. Wow, sir. Good morning, sir Ray. Og sa tanang naminaw. God bless. O, gikan kato ni katropang ading dapar. Sa tanan matod pa ng mga nagapaminaw karong mga oras, ha? Alam, ayong buntag kaninyong tanan mga katropa. Ingon man usab si katropang Lina Pataho. Mayong buntag, Sir Idol. Pa-shoutout sa among mga silingan diri sa Purok 2E, Barangay 5, San Francisco. Naminaw sa imong programa. O, sa tanan ng mga nagapaminaw diha, ha? Ala, mayong buntag kaninyong tanan sa mga nangapi diha sa ato ang mga kapi. Mga katropa, atong kuan diri, atong kapi, ha? Ayaw ka mo kalimot sa pag-inom sa atong kape, labi na ang atong kape nga Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix o Premium D3. Kaya ka na nga mga kape mga katropa, mo'y naghahatag usab ka na to og enerhiya sa matag adlaw. Dol, i-shout out ko sa mga CI sa Mute Prosperidad kay Sir Reggie og Brain. Oga Jit, salamat. Oy, diha kang Sir Reggie, ha? Si Sir Reggie, mogin ni siya ang kuan katropang bar vlog. Siya ni ang nagakuan sa ako, nag-assist sa ako nga makapanag-iya punta o kuan, makapanag-iya punta o brum-brum. Kabalo ba ka katropang parblag nga ang akong brum-brum nga gikan diha sa inyo ha? Gikawatan sa mga panuway o footboard? Kaluoy in town sa akong motor, wa na footboard. Ang diha pagyod sa tuo nga bahin, nga imbis naa diha ang kulant nga kinanglang protektahan, mao pagyod na wa pagkamatay yun sa mga kawatan kahilabtunon liwat yun ni Uncle Martin the Croc. Hala sige, maayong buntag diha kang si Reggie ha. Yes, kang si Reggie, kang Sir Brin o kang Sir Jitro. Oh, salamat kay labi na sa technician niyo diha, mekaniko diha sa Mute. No, abti kay na siya basta naata diha. Salamat kay sa kanunayng serbisyo. Oh, hapit naman na ako maimpas ako apon. Ana na booking na hinuon nga utang. No, hindi man ato na ikaulaw nga naatay utang kay oy. Maski bata karon ha, na bay utang ay mo diha pag hinambugira. Mayon mo giyay utang da iyahang motor. Una. Oh, daghan man ta nang utang karon. Bisan pag mayong kag wala ka nang utang kay naa gyapon kay utang. Sa ngalan nga naa kag Pilipinas, apil kag bayad sa utang ni Bongbong Marcos. Pa-shout out kay Jane nga gwapa. Butbuot gadya. Nahala sige na lang. Bitaoy, Day Jane Palmaday, kumusta man ka diha, Day? Atong mga love life diha, kumusta man? Wala na ba kagibin yung angan? Sige, rabi din taong kagkabiktima aning gugma-gugma. Maumanggod na nimo, kay di manggod ka kapuyo. Nahala. Una kay ingnan bitaw ka nga pag-focus na lang og panarbahom. Sige pong yung gugma-gugma. Yep, after 3 months kay tuwa, magilakilak. Wilma Joaquin, good morning. Ay, katropang Wilma Joaquin. Ay, sa ha, kay ako sang tanaw ning ato ang mga kuanbi, katang atong mga diri sa ato ang live sa page kay Pastilan in town, bisiga mga wa ni sila og panato matan-aw. Ah, si Kuande, katropang Wilma Joaquin. Oh, mayong buntag nimo katropang Wilma Joaquin. Amay ni si katropang Wilma Joaquin, kay lami gyud pud ni siya og love life. Wa gyud ni siya problema sa iyahang love life. Oh, kaya anak ito siya tumiaging kuan. Atong miaging si Man Adlaw nga malipayon siya sa iyahang love life. Atong oras mga katropa, alas 5:16 na sa iyong kabuntagon. Kining oras mga katropa, hatod ka na to sa atong Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold Coffee Mix mga katropa. O ang premium D3. Mga katropa, doon na kay problema sa imong mata. O ringon man na gusto kang protektahan gyud ang imuhang mata, inom na sa ato ang Vision X Plus. Wow! Wala pa ko naka-experience sa uyab-uyab. Unyag, i-mention ako, dire day, o kinsa to imuhang uyab-uyab sa una day. Ha? O i-mention ako tong imuhang ipalitan o kuan, ha? Ayaw dyan pag-ingon-ingon diya nga wala pa kaka-experience ha. Na, daghan na ba itong nakakita ato day kay sa social media na bagid kaay mo ato sweet-sweet day. Ayaw! Na, dinigita ka pamakak sa ilaha day kay daghan kayo mga marites nagapalibot sa ato day. Ayaw! Floren, Gladime Flores. Ang babaeng ni Bia sa iyahang barangay aron manimpala dito sa laing nasod. Apan ang nasod ngayang giadtuan. Ito ah, kabalo ko, nagilak-hilak yun ni siya dito kay gimingaw sa iyahang minahal nga barangay. Ayaw! Angelo Bulado Amaril. Amaril Amarili. Basta muna siya. Bulado Amarili. Mayong buntag ni mo katropang Angelo. Ayaw! si Kuan ha, ato ana ni katawan na gani inoon na siya.
2: Ay,
1: katawan na lang dia kay katumiaging bulan murag lang. Sa bato, katumiaging bulan bato, miaging toeg. Kitan pamangkanako sa Kuan. Kitan pamangkanako, gawas inyong balay, nagsilig-silig. Nga ako, pag utro na kong tanaw sa Facebook, oy na na, magkuwit.
2: Ayoy!
1: Still an in town. No, mukanta na lang taaning kanang sige, nang kantas ko an, ha? Kalimot ko, ay, bahala. Kanang katabitong kanta nga ihila ko na lang sa tago. Okay nga, ang kamingaw sa akong hinigugma. Dili ma basta nakalimot ko anang kanta halagi oi. Rigor na Rockla, good morning katropang Ray, happy Friday. Friday man tuod ron ba?
2: Ayaw!
1: Uy, mga katropa, last day day na to. Karoon nga simana, ha? Sunod si sunod, Domingo, kita-kita day, ani, oh. So, day, sa ako bitawang kabisi, no? Wala na ko nagkuan ba? Wala na ko nagtimaan og adlaw, nagtuo man ko nga huwebis paron, kaya ako ang cleaners mangguning huwebis.
2: Ayaw!
1: Friday na dayron. Adili na dayron ako ang cleaners kang katropang Limuel na dayron. Oh, sa tindahan na nanindira pa. Tanawa lagi gibiyaan yun niya iyang tindahan. Kahit na kunting awa, agoy, kahit na kunting awa. Ito nang ikuan kang katropang Vladimir. Ay, wala man diri katropang Vladimir, sayang oi, akunta nang iya. Akunta nang ipa-play para sa imo ha. No? Pastilan. Wa man diri day. Sige na lang. Mga katropa, tong oras alas 5:21 na. Labi ay si katropang Nili Arbana Derecho. Good morning katropang Sir Ray Alinton. Katropang Nili Arban Diretso, sa imong tibuok pamilya maayong buntag. Sa imong mga silingan nga mga chismosag chismoso mga marites maayong buntag sab. Bisag daghan pag pagsulay sa akong relasyon ang ginuoray na sayon tanan. Wag yun tayo mahimo, kaya wag mong kunkunin mo giingnan nga muna imuhang problema sa imuhang love life. Muna, wag yun tayo, ang ending yun dani, mingin rin kita, ang ginuoray na sayon tanan, muna kay...
2: Ayoy!
1: Aw, lagi, di man good mo parehas good ni Kuan, di man good mo parehas ni Inday Jean Palma nga kanabang mga marupok.
2: Ayoy!
1: lain manay mo sir sa hinigugma di ay abikog sa utang.
2: Ayoy!
1: Hala ka na imuhang love life di ha Gladimi oy. Basta kay ako okay na ko sa akong kinabuhi taon ay anak magyunta di ha magyunta giplastar si Ginoo nga kung kamo na ay mga couple kami pod mga kuan raman pod mi mga poster raman siguro mi aning kalibutan. Ano bitaw nga murarami poste ba nga gatindog nga nag-inusara wala man lang gyuy mamanggilaing ni tubo diha sa mong kilid nga pwede unta namong makauban susama sa punuan sa kawayan. Ha? Nga kana bang inig bisag unsaon pagkakusog-kusog sa hangin. Daghan kaming mag ana-ana ba mag bawg-bawg. Pero munta muram ta anig tuog nag-inusarang ni Barog.
2: Ayoy!
1: Mudagan di ay kagkagawad, sir. Hala!
2: Ayaw!
1: Ayaw ba agad din taon ninyo itong seryosohan na ako ang mga post sa social media, ha? Mga palingaw ragyan in town na depende ragyan in town is kapalaran o gasa tadalon ani. I-shout out ko sa akong mga kapamilya diha sir nga mga Marites labi na kang Jersey boy. Si Jersey ang pagyadhinooy na nabuthan sa Marites. Bitaw no, magsige ra sila tapok diha sa tindahan ba kinsam pud na ilahang chismis. Ana sila diha magtapok na sila diha murag mga limam siguro na sila diha si Jersim, si Ai, imong mama. Basta na daghana sila diha oy Marites. Basta ikaw nag-ingon Gladimi ha, ikaw nag-ingon nga mga Marites sila. Basta akong kanang muagi ko diha ako regyong una-una kay nagplano ni sila para sa ilahang mga kaugmaon. Wala gid ko nag-ingon diha Gladimi nga nagmarites na sila diha. Sige na mga katropa, atong oras alas 5:24 ato sa ning kuan. Happy weekend sa tanan. May pa si katropang Wilma kay happy pa iyahang weekend. Diretso sa kita sa araw-araw ay Pasko by Willy Rebillami. Ako ning ipa-feel kang Gladimi nga Pasko gyud diri sa Pilipinas. Nga naman eh.

0: Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, mga katropa, itong oras, alas 5.28 na. Biberle Pataho, good morning, Sir Ray, watching fly from Habunga, Agusan del Norte. Wow, grabe. Grabe yun yung mga Pataho, gakatag, digriskaraga ba? Yan kaya, bisag-asa na lang ni silang mga Pataho. Ay, maayong buntag, diha kang Madam Auntie Gingging Talawgon Kabaluna. Sa mga Kabaluna family at Talawgon family diha sa may Villa Undayon. Sa mga kapamilya diha ni Tigingging, maayong buntag. Maayong buntag ni mo diha, Tigingging. Maayong pagpaminaw. Kumusta man ang ato ang Farris Hills Academy, my beloved alma mater. I'm so blessed nga isa ta diha sa nahimong usa ta diha sa mga kaniadtong estudyante nga nakabaton og experience sa kinabuhi nga kung unsa ka kalindot ang kinabuhi sa kalibutan di ay. Ang konta diha og mga kalipay kasakit og mga pagmaya. Munang karon ato ginaapil gina sa ato ang mga pag-ampo nga mulambo aron daghan pang mga estudyante usab no ang matabangan mahatagan sa maayong kaugmaon kay the school that trains leader. No, kung unsa man ang ako ang pagka leader karon, unsa man ang ako ang inyo ang nakita sa ako karon. Usa ni sa mga train sa ato ang eskwelahan kung unsa gyud ay ang kanang tao bitaw nga pagdala og tao kay diha man tagikan sa school the trains leader. Di man ta perpektong tao. Apan kita na ningkamot nga mahimo tang usa ka leader nga mahimong ehemplo og inspiration ngadto sa uban. Di ba katlo katropa nga clip Z? Kinsa naman pud ni siya? Di kung di na ko mailhan sa Facebook no kay ilang mga pangalan may ipang tuwad baliskad. Ay mga katropa tong oras sa alas 5:31 po break ko na tas makadiot mga katropa na uga naman ni ako ang tilaok sige yaw sa inyo eh. Sige na mo break ko na tas makadiot mga katropa human lamang nining pipila ka mga minuto balik kita ihatod nato kaninyo diha ang mga balita gantong nagkalap gikan sa ato mga silingang probinsya nga abi na kung nakakita kog abat. Okay, mubalik lamang kita humanining pipila ka mga minuto mga katropa ay mughawa diha lang mo kay mubalik ra ko.
0: Exciting Pilipinas. XFM.
2: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
3: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
4: Kap!
3: Estudyante ba ka?
4: Ano man?
3: Usingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalit na ka! Hoy, ay, bangon na!
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako ipiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Makadungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako isisma. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako ulit sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ito, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit. gamit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
5: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: ka nationwide.
1: System pain.
2: Si Arlene in Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain.
3: Paspas yun makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
4: Cess the
1: Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, mga katropa, at ang oras sa 5:42 na. Awa na siya, mga katropa, ang atong oras sa di naman yun na ito, madagukod. Naapsa naman yun taanis, mga oras. Ah, hapit pa, gamay, napay gamay. No, mayong buntag, Inday Angel Dalugdog Day. Mayong kay nakag-comment pa ka diri. Comment mo tuod, pero mabuli man po. Kumusta man ka diha sa Manila, day? Nakaligo pa ka diha, day? Kung si Inday Jane Palma, babaeng marupok, labaw po ni si Inday Angel nga dalugdo. Marupok po diha po ning bayhana ni. Geraldine Sumagang, mayong buntag sa mga Sumagang family, may buntag ninyo diha. Wala, 17, 18, o pa na, kuy ko, anday. Karon ba ang 18? Naman day ko'y appointment po sa kuan unta, no? Sa barangay Magyangkang. Ako ratong, kuanon, ako ratong ipaloapon niya. Pinaskuhan dahil yun niya. Wala namang kay simba-simba sa MCC. O wala na ko kay Kugas Bidag Magyangkang Timo Simba. Kay ito ako sa Mount Ararat. Kay namlagi mga bata nga gustong magpauban nga kuya dito ta simba. Muna nga ito ako sa Mount Ararat. No, dito Kugas Simbahan. Carmelo Palabrica, good morning, siri. Watching live diri sa Bulawan, Payao, Sambuanga, Sibugay. O, grabe layuan naman ani ni Katropang Palabrica di ay, no? Hala, Katropang Cornelio Palabrica. Maayong buntag ni Mudia. Shoutout sa imuhang tibok pamilya. Sa imuhang masilingan diha. Maayong pagpaminaw sa ato ang programa. Okay, mga katropa, diritas paghatod kaninyo. Kaya doon na tayo mga importanteng mga balita nga dapat ninyong masairan. Labi na kaya isa naman ni ato ang palibot karon. Pag di nagyod masabtan, mga katropa ba? Kanhing OFW arestado sa drug buyback operation sa Glan, Sarangani Province. Pagstilan kaluoy po din tao na yun, no? Wala yun siguro rin siya ilaing nauna-unaan nga pagkakitaan, mga katropa. Ato ko na ning siren kang katropang Chris Legaspi. Katropang Chris, sige, detalye ko na ning maong balita.
2: Live Report!
3: Sikop ang usa ka lalaki nga kani OFW atol sa gikasanga drug buyback operation nga gipahigayon sa mga personahe sa Glan Municipal Police Station alas 7:26 ang takna sa gabi niadtong Miyerkules sa Purok Mahuhay, Barangay Glan Padido, Glan Sarangani Province. Ang nasikop nga suspect giila nga si alias Glenn, 42 anyos nga residente sa Purok Sentro sa maong barangay. Nasairan nga gibaligya sa suspect ang usa ka plastic sachet nga dunay sulod nga gituwang Cebu sa usa ka pulis nga nagpakaron ingnon nga buyer gamit ang markadong kwarta alang sa baybas. Samtang sa gihimong pagkapkap kaniya, nakuhaan pa siya og laing plastic sachet sa maong illegal nga droga. Giangkot sa suspek nga naggamit siya sa maong droga o gibutyag nga napriso na siya kaniyatong tuig 2020 tungod sa kasong may kalabutan sa drugs dito sa Manila. Kasamtang ang gitanggong ang suspek sa custodial facility sa Glan Municipal Police Station, samtang giproseso ang giginahanglang dokumento. Dipinsay kanunay imong lawas pagtumarog Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legaspi, XFM News.
2: XFM.
1: Ayan, salamat Katropang Chris Legaspi sa mong balita. Mga katropa, tong oras sa 5:46, kini nga oras atod ka na to, sa ito ang Santon Plus Gold. So, mauna siya mga katropa lagi. Kapila na magunta, di lang ni kay Karun Raga, pahinomdom na tangdaan nga pangundang nalagi mo ana mga bisyo, ha? Kay wagyod ka na ikahatag nga kaayuhan sa atong kinabuhi. Direta, lima sa unum. Ay, maligay. Sa unom ka NPA leader sa Kabukiran o Agusan del Sur, napukan sa 8IV sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Alorina. Kasi mamon siguro ni pagkabasa. Alorina. No? Atong siren kang Hanilo Tabios sa XFM Bukidnon.
2: Live Report.
4: Ko ang epekto og pagkahugno sa pundok sa terorismo ang nakabot sa 8th Infantry Dependable Battalion sa Philippine Army sa pagpangunan ni Lieutenant Colonel George R. Halyurina. Human na neutralize ang 5 sa 6 kagilang taas nga leader sa New People's Army nga naglihok sa mga kabukiran sa Bukidnon og sa silingang dapit sa Agusan del Sur. Pinaagi sa gihimong subsob ng focus military operation sa mga sundalo, nagmalampuson ang trupa sa pagpukling sa maong mga command structures. Dinduha sa naisgutang mga leader ang nagdumili na sa pagpakigbisog ug opisyal nga ni-surrender balik sa Balaod, samtang ang tulo kanila ang namatay sa naitabong inkwentro batok sa trupa sa gobyerno. Ang maong makasaysayanong kadaugan sa 8IB naghatag og dakong paglaom alang sa padayong kalinaw ug paspas nga pag-usmag sa mga lagyo nga komunidad, samtang gipahimangnuan usab ni Lieutenant Colonel Halyurina ang nahibilin nga mga miyembro sa rebelde nga maayo pang mobalik sa matuod nga katilingban ug dawaton ang mga programa sa gobyerno alang sa ilang bagong kinabuhi. Mga katropa, hanap na ang pananaw daw aduna na'y gabon nga mubabag sa imong kalimutaw. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumarog Vision X Plus Softgel Capsule, kaya doon na kinilutin, siasantin, beta-carotene o vitamin E nga mutabang nga mupatinaw sa atong pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
2: XFM.
1: Dagang salamat katropa ng Hanilo Tabios. Mga katropa, alas 5:49 na sa sayong kabuntagon. Kining oras, atod ka na to usab sa to ang Vision X Plus. Para sa tinaw nga pananaw, Vision X Plus. Okay, so at least mga katropa, no, padulungay na gyud kita sa peaceful province. Kaya ang mga atong mga kaigsoonang mga naadiha sa PICAS grupo, nag-surrender na ang uban kay nangahadlok na pundi sila. Kaya ang uban sa ilahan, nangamatay naman. Kaya nagkagamay nga malang dyan in town pundi sila. No? Ay, og daghan punta di sila, murag mabalaka si Bongbong Marcos. Pero kay gamay naman lang sila, amo na nga... surrender na yun po ng uban. Joy Cartera, oy yoyong, mayong buntag ni mo na yung kumusta man mo diha sa inyohang mga area of responsibility. Mayong pagpaminaw, mayong pagpanikaysikay sa inyohang dapit. Larry Tikson, mga dlaw, good morning Sir Ray Alinton, request ko ogsong butchiki. Now, wala naman tayo igong oras ani para maka-request og song. Oy, iniga balik na lang utro. Balik lang gihapog comment diri sa ato ang kuan. Atong oras mga katropa.

0: Mga katropa, ang atoang mga nakalap ng mga informasyon gikan sa atong mga silingang probinsya niining atong Islas Mindanao. O katong mga panghitabo, mga katropa, nagtimaan lang kini nga umahimo, di na tapag apil-apil na kaya sama aning droga bitaw. Daghag na nga matay, daghag na nga dakpan. O ang nga dakpan, asa man sila karon. No, to as presuhan. Ang kinipong uban nga wag yon ng surrender, nangamatay. Asa man sila karon, syempre. To as minteryohan, alain pod. So, mao na siya mga katropa, kana siya nga mga panghitabo, nagpahinomdom ka na to. Nga, kung may nabuhi, ta sa insakto, lagkapoy, ang importante, nga, wala tay, gisupak, balaod mga katropa. No, bahala diag na maligya tag sari-sari nanuloy nanuroy ta og syakoy ha nanuroy ta og unsa pang mga pwedeng pagkakitaan diha nga dili illegal no as long as naningkamot kitang patas ana na lang gyud no saon man ni mao man gyud ni atong kapalaran ani nga kalibutan malayo ta sa atong mga pamilya tungod sa ato ang diskartes panginabuhi. Ang importante mga katropa nga wala gyud ta isulay og pag-apil niya ng mga shabu-shabu bitaw. Kamo diha yung ayaw gyud mo apil-apil aning shabu-shabu yung ha. No pits allowed ra ako aryo. Ay. Grabe gyud mo mga ano kamo no sa una pa gyud na inyo ha mga hilig ba kanang mga kanta bitaw nga maka pagkahuman sa kanta kay mangita na dayog kay Smiringhoy. Ayas ra gyud mo ni Nonoy og ni Loloy ha. Inyo ha gyud nang mga hilig. Kada bitaw mga kanta nga makapatindog sa mga kuan sa mga nilutay-tay nga mga kuan mga kakahuyan. Okay, sumo na siya mga katropa, no? Wala mo kita igong oras sa padayon pa sa unahan. Ako na lang magpasalamat ka ninyo sa kanunay ninyong pakig-uban. Lukman. Dagang salamat mga katropa, suporta. Mga panghinaot na lang nako mga katropa nga kanabang magmalipayon gihapon ta sa tumaka kinabuhi. Ato gihapong enjoy ang atong kinabuhi taliwala pa man sa daghang mga pagsulay nga atong nasinatian. No, ang Ginoo gyud mga katropa, mubalos ra gyud na sa ato ang mga pagsulay. Salig lang gyud ta kanunay kay tasaan mga katropa. Dili lang gyud nato tugutan ang atong kaugalingong kinabuhi na mahisugalap sa mahisugapak diha sa mga kasaypanan ug mga kadautan. No? Sumo lamang kana ato mga pahinumdom niining adlawa mga katropa. Gerson na gama maayong buntag katropang Ray. Asa mang kadapit do? Sige kung pingita sa mga imong kape bitaw sa kung bagdo kay hat na lata na lang na sige ka kuan. Sige ka pislat diya sa motor. Okay, ambo asa po di ka magkita. Inig agi na kung magyangkang nung lili ko sa inyong balay. Wapoy tao. karong adlawa katropang Gerson koy na ako gabayugan masiga makitaan ta ka hala kuhita lang ko ha ayaw lag kaulaw kay ang ako mga saad diha kanimo dili ka na mapakyas dili ako susamas kani adto nimong mga gisaaran or mga nisaad ha nga gibinuangan o gihatagan ka lang sa kapakyasan. Ayaw! Bitaw, Dongkoy. Dongkoy, gama. Mayong buntag ni mo diha, pare. Pare. Ayaw! Bitaw, mayong buntag ni mo diha, katropang Gerson. Mayong pagpaminaw diha sa may barangay Magkiangkang sa mga Longhas o Gama family. Once again, mga katropa. Wa na gyud ko igong oras nga mupadayon pa sa unahan. No? Gusto na ko makakapian na ba? Lagi, makatilaw rigid ka ani. Tilawi lang. Dagang salamat og dalaygo ng Dios. God bless ka natong tanan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas. X-FM.
2: X-FM. Kung yung kinsa ay mong idol.
3: Si

0: Schwarzenegger.
1: Ano? Schwarzenegger.
0: Yun sa spelling daw, B.
1: Ay, kwan, bitaw. Si Chichliman. Ako ay idol.
0: Si Chichliman, ako din mong idol?
1: Oo, si Chichliman ako ay idol.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagpulang dayon! Excited!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balita. Mayong buntag mga katrupa, Luzon, Visayas og Mindanao. Adlaw mga katrupa, ng Biyernes sa Pizza 18 sa bulan mga katrupa sa Setyembre 2026. Good morning, Express Balita. Mga katrupa, inyong higala sa kahanginan, bata-bata katrupang June Celebrias. Alas 6 tapengon sa Alas City ang taknas buntag mga katrupa. Aron sa pagtunol na sabdiha kaninyo sa mga labas nato nga mga balita, nga mga nahipos nato mga katrupa gikan sa tuang kuwerpos kapulisan o mga developmental sa nagkadaiyang ahinsya sa tuang gobyerno. Kini usab gabahin mga katrupa hatod kanato sa Santon Plus Gold ug Santon Coffee Mix. Ang maong mga produkto mga katrupa available kini sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, Nationwide. Bueno mga katrupa, di ta maglangan. Dinhita sa ato ang kompletong pagtunol sa mga ulohans balita. Headlines. Samtang sa tunguluhan nga nipo sa balitang lokal, lalaki nga taga Davao de Oro patay human gipusil sa Bayugan City. Comelec sa Agusan del Sur, final nga desisyon sa 2026 sa BSKE gihulat pa. Headlines. Kadiwa Market sa San Frans, gisaulog ang ikaotolong tuig sukad na mugna. Headlines. Samtang sa itong mga uluhan sa balitang regional mga katrupa. Headlines. Top 1 o top 2 o 3 nga most wanted sa hinatuan, sikop sulod sa 15 kauras. Headlines. Duha ka miyembro sa milisya ng bayan, mitahan sa kapulisan. Headlines. Tulo ka mga wanted person, lakip ang akusado sa murder, nadakpan sa Surigao del Norte. Headlines. Samtang sa tuwang uluhan sa balitang nasyonal mga katrupa. Headlines. Mayor Basti Duterte, gipadad-an og sabina sa Senate Impeachment Court. Headlines. Samtang sa tong international, Amerika gibarugang kontrolado nila ang Strait of Hormuz sa mga katropa. Headlines. Sa atong sports, headlines. PSC nagplanong magtukod og dugang tennis training centers sa nasud. Headlines. Samtang sa tuang showbiz, Liza driver's license ni Ninyo Mulak girevoke sa LTO og duha ka tuig. Headlines. Mao kadto mga katropa, magdagdagan kob sa tumong mga uluhan sa balita gikan sa bitang lokal, regional, national, international, sports mga katropa og showbiz. 11 minutos ang nakalabay sa alas 6 kining bahina hatod kanato mga katropa sa Santon na Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen. Gusto ka mog hayag pamanit, hayag panagway, mubata pagyud mga katropa ang inyoha mga aura. Ala ang maong Santon Gold Coffee Mix. Kaya doon na kini combination sa glutathione and collagen na mapalit usab ninyo sa mga parmasya nga dool sa inyuhang dapit. Di tamaglangan mga katrupa atong unahon og tabok-tabukan si katrupa nga Ri Alboro Alinton kay matod palalaki nga taga Davao de Oro patay human gipusil sa Bayugan City. Atong siron ang live report ni katrupang Ri Alboro Alinton.
1: Report. Nabulabog ang mga residente human madunggi ang sunod-sunod ng mga buto sa armas ni atong September 15, 2026 sa may alas 8:42 sa gabi. Gumikan sa usa ka shooting incident nga nahitabo sa may Purok 4B, Barangay Bukak, Bayugan City. Gila sa Bayugan Component City Police Station ang biktima nga si Melberta Mesa, usa ka trabahante og residente sa San Miguel Compostela, Davao de Oro. Base sa initial nga investigation sa kapulisan, naglingkod ang biktima dool Patrol sa balay sa iyang kalibin partner sa dihang kalit lang miabot ang duha ka wala mailhing suspek og dali kininga gipusil. Nakaangkon ang biktima og napulo kasamad, pinusilan sa nagkadaiyang parte sa iyang kalawasan og nabugtuan gayod sa kinabuhi samtang gidala padulong sa balay tambalanan. Na-recover sa mga sakop sa kapulisan og scene of the crime operative konsoko og tulo ka mga basiyo sa bala na hitabuan nga kasamtangan pa nga gipailalom sa pagsusi aron masuta kung unsang klasiya sa armas ang gigamit sa mga kriminal. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gihimong law nga investigasyon sa kapulisan o gisubay na ang nagkaraiyang anggulo aron mailhan og madakpan ang mga mipatay. Gipahayag sa pamunuan sa Bigan Component City Police Station nga dili sila muundang hangtod nga madubag sa balaod ang mga responsable sa maong krimen.
2: So ang base sa itong investigation, sir, ang ato ang suko naka-recover kini og tuloka mga kapsula, and then ato pa kining ipa-verify ang maong kapsula kay para ma-sure nato, sir, kung unsa gyud ang gigamit nga pusil. Pero usa kini ka handgun bali, sir.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Ruel Longgaki, katropa, kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian? Santon Plus Coffee Mix alang sa Dekirsang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Express Manila. Nagasalamat ka tropang Ray Alburo Alinton. Good morning. Sa pagpadayon mga katropa, ipasabot ni Agusan del Sur Comelec Provincial Director Attorney Ernie Palanan nga wala pa'y mahinahimong pinal ang desisyon nga mapospon ang 2026 barangay o sangguniang kabataan eleksyon. Matod niya, kung magkalahi ang bersyon sa Senado o House of Representatives, gikinhanglan kining i-reconcile pinaagi sa Bicameral Conference Committee. Apan, kung pareho ang bersyon sa duha ka kapulungan, mahimo kining ipadala ngadto sa presidente alang sperma. Gihisgutan usab sa probinsya as ang gihisgutan usab ang probisyon na mahimong ibalhin sa ang sunod nga barangay ug iske eleksyon sa Nobyembre 2028, samtang ang termino sa incumbent official mamahimong 5 katuig. Kung kini mahimong balaod, samtang wala pang pinal nga balaod, padayon ang Comelec sa ilahang pagpangandam alang sa eleksyon. Desi 16 minutos mga katrupa na kalabay sa alas 6. Kadiwa Market sa San Frans, gisa ulog ang ikatulong tuig sukad na mugna. Ania ang akong report. Live report. Gisa ulog sa municipal government o mga mag-uuma sa San Francisco, Agustin del Sur ang ikatulong tuig sa pagkamugna sa Kadiwa Market ning nakalabay nga adlaw si September 2026 sa maong programa. Anaah ang pipilah ka mga kadaguan sa lungsod sa pagdumala ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo kinsa mihatag og madasigon nga mensahe sa mga kaigsuunan nga kugihan kayo mananom og utanon aron madisplay sa Kadiwa matag adlaw nga Martes at ubangan sa San Francisco Building. Anausab sa maong kasaulugan ang halos tanang mga manindahay o mga gulayon, mga mag-uuma o 20 city kabarangay na sakop sa maong lungsod. Sa minsahi ni Mayor Bravo nga daghan o mga plano ang gobyerno para matabangan ang mga mag-uuma, ilabi na ang programa sa Municipal Agriculture Office kun maawa nga nakasentro ang tanan sa mga mag-uuma. Gidayig usab niya ang tanan nga ni partisipar sa maong kalihukan nga diin nakahimo kining mabungahon gumikan kay nakatungtong nakini sa ikatulo katuig sukad na mugna ang maong kadiwa.
3: Gipangandaman kay ang isang advantage sa vegetable farming, ang plant preparation, basta kung naa lang kay nursery ko na kay mga andam nga itanumay, mas dali sa imuha nga makabalik o pananom paghuman sa baha. Tungod kay dili man dili kay mahal ang land preparation, mas dali pod ang land preparation, dili po kina labor ay water intensive ang requirement sa kuan ingon anan, no? So kanang mga atong gi-encourage ug nagpasalamat pud mi sa atong sponsor karon sa East West
0: ang pamahayag ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo sa pagsaulog sa ikatulong tuig sa Kadiwa, lungsod sa San Francisco. Mga katrupa, ligonon ta ang atong panglawas, pinaagi sa pagpataas sa immune system, magsanton vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
4: Express Balita! Express Balita!
0: Dagang salamat katrupang Ray Alburo.
5: Good morning!
0: Tabok-tabokan nato baga katrupang kompletong detalye sa Balitang Regional.
4: Balitang Regional.
0: Atong adaon si katrupang Ali Vicente kay top 1 ug 2, lakip na ang 3. Nga most wanted sa hinatuan, sikop sulod sa 15 kauras. Ato gasayro ng real live report di katrupang Ali Vicente.
4: Live report.
6: Tulo ka most wanted person sa municipal level sa hinatuan ang sunod-sunod nga nadakpan sa kapulisan sulod lang sa 15 kauras atol sa Upland Manhunt Charlie. Ang tulo gila nga top 1, top 2 o top 3 most wanted persons o gipangita tungod sa kasong qualified theft ubos Article 310 sa Revised Penal Code. Una nang nasikop si Alas Toto, 37 anyos nga parcel courier o top 1 alas 5.35 sa miyaging hapon sa Barangay Bituon. Alas 6:50 sa pagkagabi, nadakpan usab si alias Kikin, 33 anyos, nga post office letter carrier o top 2 sa Barangay Dugmanon. Pagkabuntag sa alas 8:30, nadakpan si alias Junjun, 36 anyos o top 3 sa Barangay Lakasa, Hinatuan. Ang tulo kapag dakop, pinasikad sa warrant of arrest nga giisyo sa RTC Branch 46 Bislig City o ang mga nadakpan gipahibalo sa ilang constitutional right o gikustudya sila karon sa Hinatuan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon at sir turnover ngadto sa korte. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
0: Sa pagpadayong pag-tunnels, kompletong detalye sa balitang regional, mga katropa. Voluntaryo nga misurrender ang duha ka mga kanhing miyembro sa Milisya ng Bayan ubos sa SRSDG Westland sa SRC Westland sa NEMRC gato sa Butuan City Mobile Force Company sa pagpanguna ni Pulis Lieutenant Colonel Radi Asotij ang Asuti ang Force Commander nining nakalabay gaadlaw September 2026 sa BCMFC Headquarters. Ang duha ka mga mesurrender ang pulos residente sa Puro 4 Barangay Tagkiling Butuan City kinsa mitugan nga pareho kining mga sakop sa Milisya ng Bayan o sila ang gitahasan nga tiga palito o tigdala sa mga supplies pagkaon sa New People's Army. Ang maong pag-surrender ang mga nag-surrender karon anak-anak kini sa kustudiya sa BCMFC alang sa custodial debriefing o hostong dokumentasyon kalabot sa ICLIP program sa gobyerno. Atong tabok-tabukan si katropang Limuel Ukay kay tulo ka mga wanted persons na lakip ang akusado sa kasong murder na dakpan sa Surigao del Norte. Atong sayron ang live report ni katrupang Limuel Ukay.
4: Live report.
7: Nadakpan sa iniusang operasyon sa kapulisan ang tulo ka wanted nga individual aron mapalig-on ang kaluwasan sa publiko ug masiguro ang paspas nga pagpatuman sa balaod sa lalawigan. Giila ni Surigao del Norte Police Provincial Office Director Police Colonel Warren E. Dablo ang mga dinakpan nga usa ka 42 anyos nga driver gikan sa Barangay Quezon Surigao City, usa ka 47 anyos nga driver gikan sa Barangay Masgad Malimuno Surigao del Norte ug usa ka 34 anyos nga babae gikan sa Barangay Taft Surigao City. City. Una nadakpan sa mga sakop sa Surigao Component City Police Station ang 42-anyos nga driver dito sa Purok Avocado, Barangay Quezon sa may alas 12:05 sa udto. Nagatubang kini og kasong slight physical injuries ubo sa criminal case number 26-21127 nga gi-issue sa Municipal Trial Court in Cities Branch 1 niadtong September 1, 2026, diin dunay girekomendang piyansa nga 3,000 pesos. Nasikop usab sa Malimuno Police Station ang 47-anyos nga akusado sa kasong murder alas 10:05 sa buntag dito sa Purok 5, Barangay Masgad, Malimuno. Gidala kini sa bilangguan pinasikad sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 29 niadtong January 4, 2008, ug walay girekomendang piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sa katapusang operasyon sa Provincial Intelligence Unit ug City Police, nadakpan ang 34-anyos nga babae nga may kasong theft dito sa Borromeo Street, Surigao City. Ang iyang warrant gi-issue sa MTCC Branch 1 niadtong July 29, 2026, nga dunay piyansang girekomenda nga 10,000 pesos. Ang mga dinakpan kasamtangang anaa sa kustodiya sa tagsa-tagsa ka unit sa pulisa para sa saktong disposisyon. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
4: Express Manila.
0: Dagang salamat katropang Lemuel Ukay. Atong tabok-tabokan ang laing report, labi na ang XFM Jinsan, kay Dr. Mibarog nga dili iyang anak ang gibuntis sa 19 anyos nga naka-ismeringhoy. DNA test gihulata. Atong siron ang report sa XFM Jinsan.
4: Live report.
8: Ginahulat lang sa NBI Sardo ko National Bureau of Investigation sa Rangani District Office ang resulta sa DNA test na gibuhat sa 5 kabulan nga bata aron masayran kung amahan ba gayon ini ang government employee nga nagpadakop sa 19 anyos nga inahan sa maong bata tungod sa pag-blackmail o pagpagilkil. Kahibaluan nga sikop sa NBI ang nasampit ka 19 anyos ka estudyante ni nakalabay alas 6 sa hapon tungod sa pagsupak sa kasong RA 293 sa Revised Penal Code con robbery with intimidation in relation to cybercrime law. Human gi-blackmail ang government employee nga itugan sa mga tagas ka opisyal sa gobyerno ang mga binuhatan o galing dili buhatag og kwarta sa estudyante. Unang gibutyag sa NBI Sardo nga nabuntis ang 19 anyos human makig-esmeringhoy sa doktor nga government employee nga iyaha lang nailhan online. Apan mibarong ang doktor nga dili niya kini anak tungod sa sagunson nga pagpangayo kaniyang kwarta nga miabot na og 600,000 pesos dungan ang bahad. Ang pagpanghadlok nga ipa-abort na lang sa babae ang bata o ang 6 kabulan sukad sila nga nag-ilhanay o nabuntis sa babae. Sa pahayag ni Atty. Noel Morales, head agent sa NBI Sardo, magpadayon ang kaso bisan mapamatud-an nga iyahagay kining anak depende sa desisyon sa reklamante apan giabisuhan kini nga sustentuhan na lang ang bata. Sa pagkakaroon nagpabiling balhog sa female center sa NBI ang dinakpang babae. Mga katropa, priority ba ang healthy body? Dapat andam pirmi. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
4: Express Manila.
0: Dagang salamat katropang Philip Oligario. Resulta yung esmeringhoy. Atong tabuk-tabukan mga katrupa ang XFM bukid nun. Kay matod pa balay gidaro sa truck, tulo ang angol. Atong siron, mga katrupa ang live report. Mga tigpaminaw, labi na ang XFM bukid nun.
4: Live report.
9: Angol ang tulo ka individual human gidaro sa truck ang usa ka balay sa bypass road Dipo Landing Purok 17 Barangay Kasisang Malaybalay City Bukidnon pasado alas 4 sa hapon adlaw Miyerkules September 16, 2026. Sa investigasyon sa kapulisan nasayran nga ang truck puno sa kargang mga ceramic tiles gikan sa Cagayan de Oro padulong unta sa Malaybalay City proper samtang nagsubay ang truck duol sa usa ka intersection kalit nga nakasinati og mechanical brake malfunction ang sakyanan tungod niini niini nawad-an sa kontrol sa monobila ang driver. Hinungdan nga nabanggaan niini ang usa ka babaeng nagbarog daplin sa kalsada ingon sa pagkadaro sa balay. Tungod sa kakusog sa impact, dako ang danyos nga naangkon sa balay og simentadong koral human nadasmagan ug natuwad ang truck sa maong barrier. Ang insidente ni resulta sa pagkaangol sa driver, truck helper og 55 anyos nga babae nga residente sa maong dapit og daling ginala sa tambalanan alang sa medikasyon. Gikaingong nakainom og agwa di patarantak ang driver sa truck sa Cagayan de Oro City. Gisairan nga ang maong lugar ikatulo na beses nga adunay da disgrasya og ikatulo na usab ka beses nga nadaro sa truck ang maong balay. Mga katropa, para healthy to everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, narukad, Drisa XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
4: Express Manila. Express Manila.
0: Salamat katropang Jao ng XFM Bukidnon. Atong tabok-tabokan ng XFM Tago, mga katropa, pinagi ni Bong Algabre, kay 52 anyos nga lalaki na sikop sa Bybust Operation 178 key balor sa Gituwang Shabo na kumpiska sa Panabo PNP. Atong sayron ng live report ni katropang Bong Algabre.
10: Report. Kinkagol na sa prisuhan. Human nga nasikop sa kapulisan ang usa ka 52 anyos nga lalaki atol kini sa Bybust Operation sa Barangay GP Lauril, Panabo City, Davao del Norte. Nyato gamilabay nga buntag. Ang operasyon gipahigayon sa mga kapulisan sa Panabo City Police Station ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Gino Sidal, Officer in Charge, kauban mga personahe gikan sa Sikan, Davao Norte Provincial Mobile Force Company ug sa PDIA Davao del Norte. Sumala sa kapulisan alas 11:19 sa buntag diyang nasikop ang suspitsado nga gilalamang sa pangalang Usaka alias Kimpoy, residente sa may barangay Kaganguhan, Panabo City, Davao del Norte. Nasikop ang suspek human matud pag-ingong napalitan sa Usaka pusir buyer sa gituang illegal nga droga. Nakumpiska gikan sa operasyon ang tulo ka pakete nga adunay sulod sa gituang Shabu nga adunay gibugaton nga 26.3 gramos ug adunay standard drug price nga mukabat ngadto sa 178,840 kapisos. Ang suspetsado ana nakaron sa kustodiya sa Panabo City Police Station alang sa dokumentasyon ug sa padayong investigasyon. Nagatubang ang suspect o mga kaso tungol sa gingong paglapas sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, siguruhan nga basko kanunay imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropa mos balita. Ako si katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
4: Express Balita. Express Balita.
0: Dagang salamat katrupang Bong Algabre ng XFM Tagum. Atong tabok-tabokan, mga katrupang, balik ang XFM Jinsan kay sikad driver patay sa disgrasya. Atong sayron ang live report ni katrupang Lovely Tukero ng XFM Jinsan.
11: Nagbangutan og maayo ang pamilya sa sikat driver nga mitaliwan human mabanggaan sa sakyanan nga gimanihuan sa usa ka Australian National nga kalibang adlaw alauna 30 sa hapon sa Circumferential Road Barangay Katanggawan Jensan. Giila ang mga nasampit nga sila Philip Darrell Tuckfield, 72 anyos nga Australian National og residente sa Block 6, Lot 26, Agan Granville samtang ang sikat driver mao si Ray Matcha Gonzalez, 54 anyos nga lumulupyo sa Purok San Francisco Barangay Baluan. Base sa investigasyon, nga samtang ginasubay sa foreigner ang tunga sa dalan sa Circumferential Road sa Barangay Katanggawan, sakay sa iya pula nga sakyanan, wala kini kamantay nga hinay-hinay nang miliko ang sikad nga anaa sa iyang unahan sa Lucio Bilayo Senior Road. Pag-abot sa lugar nagbangga ang duha. Sa kakusog sa impact nalagpot ang sikad og driver niini samtang ang foreigner nakaangkon og daghang samad sa lawas. Dali sila gidala sa Dr. George Rieka Hospital apan impunto alas 4 sa hapon. Gikumpirma ni Jocelyn Magdasal Gonzales, misis sa sikad driver nga mitaliwan kini sa balay tambalanan. Nasa iran sa investigasyon nga paspas ang pagmaniho sa foreigner. Hinungdan dako ang resulta sa bangga. Naagi usab sa paghusay ang insidente og niuyon nga pagawason ang foreigner sa kustodiya sa Traffic Enforcement Unit Jansan apan magpabilin ang pulang ni ining sakyanan. Para sa mga driver, apili sa imong daily routine ang pag-atiman sa imong mga mata. Tumar na sa Vision X Plus alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lovely Tukero, XFM News.
0: Daghang salamat ka trupang lovely tokero ng XFM Jinsan na atong tabuk-tabukan. Ang XFM bukid noon kay padayon nga nagapatuman og total ban sa mga baboy og produkto ni ini tungod sa hulga sa ESF. At yung sayron ang live report ni katrupang Rostom Villa Voranca ng XFM bukid noon.
12: Padayong gipahugtan sa panggamhanang probinsyal sa Bukidnon ang total ban o pagdili sa pagsulod sa mga buhing baboy o bisan unsa mga produkto niini sa probinsya. Kini subay sa gipakanaog nga Provincial Ordinance number 2021-62R o ang Ordinance for the Prevention, Mitigation and Eradication of African Swine Fever in the Province of Bukidnon. Ubos sa Section 5 o ang Prohibited Act sa maong ordinansa hugot nga gidili ang susama sa pagpasulod sa pork products nga gikan sa gawas sa probinsya sa Bukidnon. Pagpakita og peke, giusab og gipotokopy ng mga dokumento sa transport inspection, pagpanghadlok, pagpanghasol o pag-atake sa mga quarantine personnel diha sa mga checkpoints, illegal online selling o ang pag-deliver na ini sa mga panimalay nga walay saktong business permit gikan sa lokal nga gobyerno o rehistro sa Department of Trade and Industry kung DTI. Gidili usab sa mga biyahero o mga driver sa mga truck ang pagbiyahe nga walay saktong permit o adunay sayop nga deklarasyon sa ilang kargamento o pagdala sa mga baboy o pork products gikan sa mga dapit nga apektado sa ASF ngadto sa ubang lugar samtang wala pa kini ma-clear sa Bureau of Animal Industry ang bisan kinsa nga masakpan nga musupak ni ining maong kamanduan pagasilutan subay sa mga provision sa ordinansa ug ang mga gidiling produkto pagakumpiskahon. Mga katropa, kapibanga healthy imong ipangita magSanton Plus coffee mix kana alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca XFM News.
0: Daghang salamat katrupang Rostom Villa Franca. Sa katapusan pagtunol mga katrupa sa detalye sa balitang regional mga katrupa. Ay batod pa, HVI lakip kauban aristado human nakuhaan og 510 key nga syabo sa likanan checkpoint sa may Davao City. Ato nga sa aron ang live report ni katropang Marvin Ibano.
13: Live report. Ilayong giharang o giaresto sa nakadistinong personay sa Bunawan Police Station o Task Force Davao ang duha ka individual human kini nakitaang nagdala-dala o ginadiling droga samtang misulay og sulod sa syudad agi sa fixed checkpoint sa Barangay Likanan, Lasang, Davao City. Sa interview sa XFM Davao, wala na hinganli sa Davao City Police Office PIO ang mga naaresto apan giingong usa ni ini nag-edad og 41 anyos, way trabaho nga taga Barangay 22-C Piapi Boulevard ug ang laing usa 33 anyos, usa ka dicer nga taga Barangay 21-C Piapi Boulevard ning syudad. Nadakpan matud pa kini pasado alas 5:10 sayo sa buntag ning milabayng adlaw human na diskubrihan sa plain view atol sa routine inspection nga nagdala kini og gituuhang syabo sinulod sa mga dagkong putos sa transparent cellophane nga gibanabana ang nagkantidad og 510,000 pesos subay sa standard drug price. Sumala sa DCPO, usa sa mga dinakpan ang gikonsiderang high value individual drug personality kansang mga naisgutan pulos na gipaslak sa prisuhan nga nakatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasairan nga ang likanan checkpoint kabahin lamang sa tulo kagitukod nga fixed checkpoint sa Davao City lakip sa Kalinan ug Turil isip strategic entry point sa syudad nga tumong mao ang pagmonitor sa nagasulod nga mga sakyanan, pagpatuman sa anti-terrorism ug security measure ug pagsiguro nga walay mga kontrabando ang makasulod sa syudad. Mga katropa, aron kinunikitang healthy magZantone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
4: Express Balita. Balita.
0: 36 minutos mga katropa na kalabay sa alas 6. Daghang salamat katropang Marvin Ibano ng XFM Davao. Atong tabok-tabukan mga katropa ang kompletong detalye sa balitang nasyonal.
4: Balitang balitang national. National.
0: Nagpagawas og sampina ang Senate Impeachment Court batok na kang Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte aron formal kining motambong o tambungan. Aap, isip testigo sa impeachment trial sa iyang igsoon nga si Vice President Sara Duterte karong Setyembre 23 sa tuig 2026. Si Mayor Basti nalakip pa sa mga testigo nga gipatawag ubos sa hangyo sa House Prosecution Panel kalabot sa Article 2 sa Article of Impeachment nga nagtuki sa mga allegasyon sa unexplained wealth batok sa Vice President. Sumala sa prosecution, pangutan-on ang alkalde kabahin sa GenCorp Industries Incorporated, usa ka kumpanya nga giingong nalambigit kang Vice President Sara Duterte. Gusto sa mga prosecutor nga masuta kun duna bagayod kini mga transaksyon sa kagamhanan sa siyudad sa Davao samtang siya pa ang naglingkod isip mayor. Gibotyag sa prosecution, spokesperson Benjamin Datulusa Jr. nga posibleng ideklara si Mayor Basti isip o sa ka-witness kung mapamatud-an ang iyahang baruganan, supak o makabalaka sa interes sa prosecution samtang anaakini sa West Witness Stand. Gawas sa maong alkalde sa Davao, gipadadaan usab og sabina ang korte. Sila si Attorney Ariel Ronquelio og Rindel Sopenia aron patambungon sugod karong September 21 hangtod sa 23 samtang silang Mayor Basti og Attorney Gary Samonte og Police Major Jarek Sun sa ngalang gimanduan nga mosipot sa korte sa September 23. Samtang sa kumpletong detalye sa Balitang International.
4: Balitang International.
0: May barog ang Estados Unidos sa ilahang deklarasyon nga dili kontrolado sa Iran o dili kontrolado sa Iran ang Strait of Hormuz. Usa sa labing importante nga agianan sa lana sa tibuok kalibutan. Sumala ni US Central Command spokesperson Tim Hawkins, malampusong natabangan og naprotektahan sa militar sa Amerika ang mga pribadong barko o mga commercial vessels aron luwas nga mabiyahi ang kapin 900 ka milyong barrels sa krudo. Sugod ni atong bulan sa Mayo, sa pagkakaroon hapsay og maayo ang dagan sa trapiko sa barko. Sa maoga dapit, gipasabot ni Hawkins nga epektibo ang gihimong lakang sa US pagbabag sa mga pantalan sa Iran tungod kay ilahang napahilayo ang mga nagsuway sa pagduol niini. Dungan niini, hugot usab nga gihimakak sa US Central Command ang pasangil sa Iran na tinuyo nilang gitarget ang mga sibilyan sa mataga operasyon nga ilang gihimo sa maong rehiyon. Samtang sa atuang sports, mga katrupa.
4: Balitang sports.
0: Nagplano karon ng Philippine Sports Commission nga magtukod og mas daghang training centers para sa tennis sa nagkadaiyang dapit sa nasod. Kini ang lakang nagatinguha sa pagpalambo og madugangan ang mga kadaghanon sa mga Pilipino nga mahilig sa dula sa tennis. Ang maong plano nagalanta human garbo nga gidala sa Pinay tennis star nga si Alex Ayala kinsa padayong ni saka ang ranggo sa una sa karong panahuna gani anaa sa ika-18 nga dapit sa tibuok kalibutan. Nakatakda usab nga modula si Ayala sa 28 Asian Games diin garbo niyang ipresentar ang bandila sa Pilipinas. Tungod sa maong maayong kalambuan, obay-obay na usab sa mga magbabalaod sa nasod nga mihatag sa ilahang mga suporta aron mapunduhan ang o magahinan o mga proyekto para sa mga kabataan-unang atlita sa nasod. Samtang sa ato ang showbiz news. Gipahamtangan sa Land Transportation Office kon LTO og duha ka tuig nga revocation na o pagbawi sa driver's license sa aktor nga si Ninyo Mulaka. Kini nga desisyon sumala sa LTO, migawas human sa gihimo nilang investigasyon o pagdungog kalabot sa nahitabong aksidente sa Marcos Highway, Antipolo City ni adtong Agosto 23, 2026. Diin, nabanggaan sa aktor ang tuloh ka mga establisimento o usa ka motor rider. Nasuta sa LTO nga gumikan sa hilabihang kakapoy. Nawad-an o kontrol si Samanubila ang aktor o una na usab niya kining giangkon nga nakatulog siya samtang nagmaniho. Tungod ni ini, nakasupak si Mulak sa balaod ubos sa kasong reckless driving o direktar. Gideklara siya sa ahensya isip o sa ka improper person to operate motor vehicle. Samtang nagpadayon ang kamanduan, ipabilin usab sa alarm status ang maong sakyanan aron masiguro nga mabayran ang mga multa o mapugnan ang bisan unsang transaksyon nga may kalabutan sa maong bihikulo. Arinta 3 minutos magagatupa na kalabay sa alas 6. Mao kadto magagatupa magagalangkob sa ato mga uluhan sa balita, mga detalyo sa balita, gikan sa balitang lokal, regional, national, international sports magagatupa og showbiz. Osmo na ko ha adlaw karon nga Bernes magagatupa, happy weekend diha kaninyong tanan. Awa di sa tamag dungog og mga adlaw mga katropa kay Simpris di pod na. Mga nga advance happy weekend na lang gyud pod ha mga katropa ha. So mas mayo ning duna gyud mga revocation kanina kadlawon mga katropa. Kagana magyugig agtangon gyud tong kasugat nako gay na kay nagasugat mangod namo gagani na mga katropa na sugat nako ang ato nga mga personahe sa ato ang Philippine National Police nga gikan mga katropa sa barn no nasugatan nato perting punoah kay mga bus ang gisakyan ang uban no di suksok pa yun mga katropa ang single motor basta gamaya na lang gyud clearance murag dangaw na lang gyud siguro perting ra bagyo kusuga makapadagan. Ako pastilan. Salamat yutas Gino. Kay wag gitay mahimo mga katropa kay bisan pag-unsaon imong paningkamot diha aga amping-amping pug ang uban pud ning mga animal pug ayo magagamit og motor mga katropa. Okay ra unta nagsilara yung tao mga bangil anang dagong sakyanan. Ya ang makadamay pa mga katropa mo nay porhisyo kayo. Ah, mga katropa, mo na nga karong panahon na ginumduman gyud nato ah, mga driver. Karong panahon na labi na motongtong na mga katropa ang Berman. Ha? Timanig yun ninyo nga motongtong na gani ang Berman. Grabe na yun ni kakalas og tao mga katropa. Muna'y timanaan yun na to. Pastilan. Muna amping-amping yun sa National Highway labi na kay grabe mga katropa gabon. Dahil halos igkita ang highway. Ay, mong kasugat o guway suga, madisgrasya yun. Kaya di yun ikita, grabe yung hangit-ngita. Tungod sa kining gabon mga katropa. Naamping yun ta mga biyahidor ha, mga ang ato mga brick. Ato yun ang i-check mga katropa matagkaroon ako niya. Mga katropa, tangin ninyo ang musunod niya programa, labi na ang programang Bulsay na katropang Ray Sorabasquez o katropang Limilokay. Ako nga partner sa Pikas Lawak, mga katropa, kaya wala naman tayo igong oras. Katropang Kian Sibial, ang among administrator katropang Ali Vicente, ang among controller sa ato ang Facebook account, katropang Limuel Ocaya. Ang station manager, katropang Ray Sorabasquez. Ako mga kaubanan, katropang Alinton, katropang Milani, o katropang Harvey Jeramis. Inyong ubos o igalas, kaginan, bata-bata, katropang John J. Limdias, ang manamilit o magaingon, diha kaninyo dalaygo ng Diyos, mayong buntag kanatong tanan, probinsya sa Agusan del Sur.
14: Exciting, bro!
15: Love, abri ko!
16: Ha?
15: Abot na ko! Abri ko ba? Abot na ko!
16: Dini ko! Wa ko'y gisuot! Naghubo ko!
15: Okay, Roy. Wapit ako'y kauban.
16: Ikaw wala! Pero ako, na ah.
14: Exciting!
17: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
18: Agusan Lending Corporation.
17: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
19: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod ba hinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: karusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang

0: para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng Premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa Premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating Premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa Premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa Premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng Premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa Premium D3. Kaya ang pag-inom ng Premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa Premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang Premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa Premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom inom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang premium D3.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: X. X.
9: F. M.
8: X.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga katrupa, oras alas 7:08.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Bullseye. Alright, good morning, good morning. Good morning mga katrupa. Bullseye. By the way, kumusta na sabi niyo kabuntago ni ning adlaw? Alright, welcome na sa atong tulumanon. Mag-uban-uban na sa kita mga katrupa sa programa nga Bullseye. Kami ang inyong mga katrupa, katrupang Ri Celeste Surabasquez.
2: Kiniusab si katrupang Limuel Pagalaran Ukay.
0: Bullseye! Anggod kita mga katrupa, alas 9 nga buntag. Adlaw na sa mga biyernes. Pinsa 18 na kita ni atong bulan sa September the smell 26. Mga katrupa, kini atong tulumanon ay kalimot nga kanunay kita mag-auban buntagon. Kumikan kinis panikamot sa Yes to Health Incorporated. Aron kaninyo mag-aservisyo pagdalas mga impormasyon mga katrupa. Aron masayra na to ang kisaw sa itong palibot labi pa sa itong komunidad. Usas mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mao ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dumduma kanunay pangalan mga katrupa, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Usa kinis niya ka food supplement. Usa ka kapsulang atong pagatumaron mga katrupa. Apan usa ka food supplement. But masabot pagkaon. Og diin ang pagkaon nga kapsula mga katrupa. Dako kayo ambag nga to sa atong kalawasan. Aron mamahimong protektado batok sa mga balitian. Usa magahupay sa atong gihambin-hambin ng mga balitian mga katrupa. Proven and tested. Gumikan kay hangtod karong mga panahon na ang atong mga kagisunan kanunay gagamitan ni ini. Kanunay gapangita ni ini mga katrupa o sana kita ni ini nga natagaan o kahigayunan nga maalibyuhan mga katrupa o maproteksyonan. O na nga kung kamu wala po mo kasulay nining Santon Plus Gold Herbal Capsule, gamitin na kini mga katrupa, sulay ni kini para naapay tsansa nga mahatagan o kabaskog ang atong kalawasan. Timan ang pangalan ha, Santon Plus Gold Herbal Capsule, naakinis sa mga butika. Pero kanunay na mo ginatambag kaninyo mga katrupa, kinahanglan o mupalit gani mo ani, o asa man mo mupalit, kinahanglang klarohon, nga naagyo'y tatak nga kanang lingin bitaon niya, kana diha sa lingin mga katrupa, na ay nakasulat nga Yes to Health Incorporated. No? Ako'y pakita sa kuha na, sa kamera na o, oh, Yes to Health o, oh, kana o. Oh. Oh. Katong mga nagtanaw sa Facebook. So, lingin na siya nga na Yes to Health. Ngayon mga katrupa, importante na gumikan kay daghan usab sa mga nagsunod-sunod o pilit ginakopya. Pasanton-santon mga katrupa. Lisod kaayo nga ang proven and tested niya lahi inyong masulayan na. Unsa, umano to na. Wala epic. No? Mauna pangitaon ko ninyo ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Bullseye! Mga katrupa, ang atong panag-uban, gipaluyuhan usab kita sa Agusan Lending Corporation. Ang Agusan Lending Corporation, mga katrupa, nag-abang, nag-tabang, nag-servisyo alang sa pagpaloon. Katong atong mga higala diha, ng gustog financial o nang inahanglan ng financial, ala, sige, liho ka na aron makaloon ka mga katrupa at tuwa na yun ang buhatan sa Agusan Lending Corporation sa San Francisco na sila atubangan sa San Francisco Gymnasium. Sa Mayugan City mga katrupa naasap sila sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Mayugan City.
3: Bullseye!
0: Okay. Kumusta? Live by the way. Inyong masundan ang atong tulumanon katong mga naka-online sa pagkakaroon. Alright mga katrupa sa Facebook page, tanawan ninyo sa XFM San Francisco 91.3. Ang usan niya na mga katrupa, ang main page, XFM 91.3 San Francisco. Bali-bali rin na siya kasi maglibog mo. Ha? So, kana nga page atong gi-promote ninyo kay para di na maglibog kay daghan na butang page.
2: Correct.
0: No, kanang duha ka tropang Limuel. So, pwede mo diha magpaabot sa mensahe, mga reaksyon, opinion, o mga shout-out. Labi pas mga nagsaulog's birthday para po makantahan na to, katong mga nagsaulog's birthday.
2: No?
0: So, ibutang inyo mga mensahe diha. Katong atong mga higala nga nagpaminaw sa radyo, nga gusto sa mo paabot sa mensahe, pwede mo mag-text mga katrupa, pinagis gamit sa cellphone number na to. Pwede mo mo text sa atong cellphone number 0919-793-1893. Sabihin ako ha, sublihan ako mga katrupa, 0919-793-1893.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Napunta YouTube mga katrupa, sa YouTube, tumahigala din ha nga naka-smart TV, mas maayo, makatanaw mo sa YouTube, kaya ako ang atong screen din ha, no? Ang YouTube na to, XFM San Francisco.
3: Bullseye!
0: Bullseye! Ito si Lubsilibo, no? Kinsakin yung mga naanad riya sa itong live. Good morning ninyong tanan, mga katrupa. Happy, happy Friday. O, di na si katrupang Randy Santisas. Good morning, katrupang Rans. Right, di asab si kanta si Founder Ingong, bro. Mayong buntag, madiyaw nga hinaatson. Good morning ni Madiha, katrupang... bro Arnold, oh, thank you so much. Di ausab si katropang Giselle Ventura Santos. Good morning ni Budiha, ma'am. Good morning. Og si katropang Gina Lenar Sayo Amara. Good morning ni Budiha, ma'am. Matod pa niya, good morning mga sir. Happy Friday.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Yeah, sa imo katropang Lim, na ba?
2: As usual, napudri gihapon si Madam Didin Pataho.
0: Good morning, ma'am Didin.
2: Iyadang i-shout out ang tanang taga Sitio Cantagan, Barangay Lukak. Kanunay daw na minaw sa Bullseye.
0: Oy, good morning, no? Thank you very much, no?
2: Via radio man na sila dekat tropang Ray.
0: Radio ang ilang gigamit, no? May buntag ginunta natin na.
2: Iapin lang po nato si Madam Beverly Pataho nga nag-react dari sa atong live.
0: Thank you so much sa kaninyo, ha? Good morning.
2: Mga parintira na sila katropang Ray.
0: Daghay Pataho, no? Di apos katropang Aning Liliba. Good morning, katropang Aning. Diha sa may Barangay Hubang, mga taga Barangay Hubang, may buntag din yung tanan. Right then, diha pa, itong, basahon po ni Guban, si Katropang Gloria Malala Apilo sa Bayugan City, may buntag. Katropang Wilma Joaquin, good morning. Diha usap si Katropang Nina Bersida Lumantas, good morning. Katropang Giselle Ventura Santos, may buntag usap. Okay, si katropang LGUKAI Travel Services, good morning.
3: Bullseye!
0: Bullseye! Okay, awesome din si katropang Christina Pipito Monton, good morning ni mga katropa. Thank you so much. Sige, doon na nagkita'y 16 minutos ng mga katropang nakalabay sa Los 7.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi may nanawag, huwag nag-miss call. Sige, text na lamang inyong mensahe. By the way, okay pa mo din ha? Wala pa ba mo mutaas o maayo ang mga palaliton diha? Pero daan naman taas katrupang ni Will. Siguro mga katrupa, taas naman daan ng itong palaliton. Of course, sunod aning mga adlaw, mas taas pa ni. Kung dili gid mo hupa ning atong presyo sa fuel. Kaya sa giingon pala ginato, kanunay ito ginabalik-balik, maumanggod ang mahimong usas, mga rason, kining fuel, mga katrupa, nga musipa, pataas ang mga produkto, gumikan kay naamay domino effect, ana, normal. Ang tanan nga movement sa atong nasod, mga katrupa, nagagamit og fuel. Ang atong mga produkto, maabot sa inyong mga lugar, kay gitransport ka na.
2: Correct.
0: Ang ato nga mga kining mga processed foods, mga gihimo nga produkto, nag-agis mga kining manufacturer, nigamit og mga krudo, kanang mga makina niya na. Even ang atong electric at tropang Limuel, ang upan niya na nagamit og
2: diesel.
0: Diesel, ang upan usab cool, pero kasagari ka ng duha. Sa pagkakaroon sa binag-o kaysa una tubig man to. Just like Maria Cristina Falls. Mga katropa, by the way, balikan na to og hisgot kagahapon, mga katropa. Ato man hisgutan ang pipila ka mga curry.
2: Amazing curry.
0: Amazing curry. Amazing curry. Gato pa mga retired judges, retired justices, mga katropa ba? Tumpat. Atong sutaon kay nagkalain-lain, mga katropa, unya, usa lamang ang pinakabugat nga may baruga yun, mga katropa, nga ang butuhan niya ng impeachment trial ni BP Sara, kinahanglan gayod nga all members, 2/3 of that.
2: Correct.
0: Which is si former Justice, Chief Justice Ascuna. Ang ilang mga qualification, katropang Limuel,
2: di basta-basta.
0: Dili basta-basta. But in terms of kining creation sa Batakang Balaod, katropang Limuel, mauni atong lantaon, tuong tanaon, kay dako kayog tampo sa pagsabot.
2: Correct.
0: So normally, kanabang ikaw ang utor, ikaw ang gahimo og balaod niya na aprubahan ang balaod, mga katropa, but normally, with all the wisdom, gikan gina sa utor. But pasabot ba ang tanan nga kahibalo, tanan nga knowledges, knowledges ba ang plural?
4: Ay,
0: tanan nga knowledge, gikan gina sa utor.
2: Correct.
0: Ang pagutana sa upat kanila, pariyana, si Justice Ascuna, si Justice Panganiban, Puno, Davide, kinsa kanila ang
2: framer.
0: Framer gayod, nagamugna gayod, mga katrupa sa kining
2: 1987.
0: Sa 1987 Constitution.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kinahanglan po magsunod, buta magtuon, butag. Kini bang mga legal ba? Now, masabtan po na to sa DUTAY, bisan pa man to, katropang Limuel, nga dili kita mga graduate sa law o dili kita mga abogado.
2: Correct.
0: Pero kung maghisgot mo lamang ta, mga katropa, inubanan sa itong pagbasa, pag-research, makasabot po ta. Dili ta pwedeng ilaron, katropang Limuel.
2: Correct.
0: Kay kining tao manggod, mahadlok, hulgaon sa kining balaod, gumikan kay lack of knowledge. Kulang sa kahibalo, pero maulig na ang magkugita, mga katrupa, sa pagbasa, pagtuon, magkatuhog-tuhog po ba yata? Ano? Doon na kita, alas 7:21. Mga katrupa, itong balikan ang itong paragisgot. Dinigya po sa itong subyaan. Mubalik lang kami, magpahinomdom sa ta. While magpahinomdom, pagkapikapi sa mo din ha, mga katrupa. Stand by.
3: Bullseye!
5: X-FM X-FM
6: Sibukan ning bataa, oy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
7: Ay, samok-samok ba? Katugon pa ka, ayo ko. Ikaw na sa gudya.
6: Sibukan ni nanapun ni bata ng sibukan ba? Oy, otsa man! Sibukan ni mo dong, oy.
8: Na, mo atin?
6: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman?
8: Kami po.

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata unya mamular ba. Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Unya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirming akong tulog. Jubertene, sir, taga Matanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sagayon na ako na, miss. Yeah!
6: Turbo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe.
2: No!
4: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Ipili sa mga butika.
6: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
7: Premium D3 Softgel.
8: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Softgel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
7: VisionX Plus Softgel.
8: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw.
7: Santone Coffee Mix.
8: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
11: Wow!
10: Binaw, be? Pinagali kay inches na nga kuwang takong kay murang pa ang sokens kay nagkami kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Unsay! Unsay!
1: Okay mga katropa, alas 7:29 may na sa itong orasan.
0: Unsay! Unsay!
1: Lalit kini ka nato mga katropa sa Turbo Supplement for Men. Ah, basin kalimot na mas turbo ha, ato mga Mr. og Mrs. din ha. Bisag init ang panahon pero mas init ta gyud pod nga ang turbo atong gamiton. Kay mo bati tag gugma ani. No? Alang sa mga Mr. og Mrs., hala turbohin na ninyo ang inyong relasyon kay para mas ligon ang panaguban og madungagan pa.
2: Correct.
1: Amin, kurika. Turbo may lancer, no? Nga Mr. and Mrs. din na para ka na sa labing-labing. Okay. Bisig, napinagpaabot sa mensahe. Diya pa si katrupang kagawad. Jeremias Moralde, good morning ni mo diya kagawad. Ngayon siya, good morning mga katrupa sa Rayo Gasar Limuel. Pa-shout out ko ninyo diha sa studio, labi na sa akong partner, Mirasol Corpus. Okay, salamat. God bless mga katrupa. Thank you so much katrupang Jeremias Moralde. Good morning ni mo diha, sir. Oga sa imong asawa, no? Oga mga kabanan din ha sa... sa inyong balay, no? Mayong pagpaminaw ninyong tanan din ha. Thank you very much. Yan si katropang Jeremiah Day Chavez, no? Good morning, Usam. Ingon siya, good morning. God bless sa Ray Sir Limuel. Happy Fridays, tanan. Okay, gikan sa Alegria.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Salamat, katropang Chavez, ma'am. No, may buntag mga taga Alegria. Kinsa pa ni Diapa, ito sa timbawaso ni si okay Dave Pataho, good morning katropang Jelina Pataho, Lina Pataho, ala kaninyong tanan Diapa na dugang, thank you so much. Sige Diapa, bantita. Alright.
3: Napodre katropang Ray si Nadine, no? Nagatanaw gikan sa Matanaw, Davao del Sur.
1: Oh, good morning mga taga Matanaw. Di po basta-basta ni taga Matanaw, ha?
3: Napodre si Alan Lunhawon.
1: Lunhawon.
3: O siyempre si Madam Doris May Altizin.
1: Attorney Doris, good morning. Thank you so much din sa pagpaminaw. By the way, 7:32 on the clock mga katropa. Katropang Limuel, actually guys, good naman tagagahapon. Importante nga ato pa masigutan.
3: Madungagan.
1: Madungagan. Okay. Lagi.
3: Mao man ang init nga isyo.
1: Mao man ang init. O dili man ni init-initon. Until now. Kay, ang nagbanggaan karon most likely na ay mga legals. Mga tag-legal, mga attorney, justice, sa pa na mga judge.
3: Correct.
1: Niya mga attorney-attorney, apel na tadriya, attorney-attorney. Pero, wa may problema, kaya wala man tayong mag-debate sa korte, katropang Limuel. Ang ato, di ata sa pagsamot.
3: Ni paggawas atong panglantaw.
1: Oo, paggawas sa panglantaw. So, kagahapon, malag ito, ato gining pilit niya ginasabot, unsay amicus curiae o unsay amicus curiae. Friends of the court. Pag may tao amicus curiae, mga higala sa hukmanan.
3: Correct.
1: Nya amicus curiae singular, higala. Oh, singular na sila. Ako, example, ako sa higala sa hukmanan man ang amicus curiae. Usa may kalabutan ani atong gisgutan og mga higala mo diha. O kita di katropang Limuel, pwede di ta inog higala.
3: Mao.
1: Kay may giingon. Either legal expert na dili, basta kay Prince of the Court, pero kasagari Prince of the Court, mga legal man sila katropang Limuel. O sa radyo siguro, lahi ba itong tawag?
3: Lahi.
1: Basta himaluan na ito nga pag-amisi, Prince Day na siya. So, unsa may Latin word sa radio. So, dili na siya curiae. Okay, korte din na siya pasabot ng curiae, korte. Sa tubang, o radio, radio.
3: Posible.
1: Posible. Ato palatban mga katrupa. By the way, doon ay mga nanggawas karon. Pero it doesn't mean mga katrupa hanga, mumater siya. Pero normal. Doon na good po yung mga panglantaw mga katrupa. Nga, kung ikaw maoy naghimo, nagpanday, ikaw ang mas labing na sayon. Pero sa balaod na to, sa konstitusyon mga katrupa, balaod paghihapon ang sundon. Or ang konstitusyon paghihapon ang sundon.
3: Correct.
1: Pero maumalagi na, namugna ang balaod gumikan kay dunay mga utor. Dunay mga nagpanday. Sama sa balay mga katrupa, di ba na makita nato nga natukod kung walay mga nagpanday niya na. Now, ang pasabot na ko, ang gilalisan nila mga katrupa, it's about sa balaod nga nakantar sa itong konstitusyon, kini kabahon kabahin sa impeachment impeachment trial or impeachment case nga diin gi hisgutan na diri ang mga katrupa ang lalis sa butuhan. Di ba katrupang Doris May Altisen, ma'am?
2: Ayaw!
1: Di ama po dahil si katrupang Analin Kagas. Good morning ni mo dahil katrupang Analin. Greet daw siya sa Tanang Naminaw, labi na sa akong pamilya sa La Caridad, watching from Saudi Arabia. Salamat. So, mauna mga katrupa. Sa mga nagsalita o misulti o nagpadayag, sa upat ka mga former justices mga katrupa, nga sila si Ascuna, Davide, Puno, Panganiban, nasayra na to mga katrupa, na kinidi ay si former Chief Justice Adolfo Ascuna, katrupang Limuel.
3: Associate Justice na siya katrupang Rey.
1: Associate ni. Mm-hmm. Ni Chris Davide, mga Chief Justice.
3: Kato sila to lumatay.
1: Chief Justice. Mm. Si Puno.
3: Former Chief Justice Gapon.
1: Former Chief Justice. Panganiban.
3: Parihara.
1: Niya kini si may associate, si Ascuna.
3: Mm-hmm.
1: Okay. Now, kini sila mga katrupa na sila yung mga involvement in terms of kining pag-balay-balay ba?
3: Pag-interpret po sa balaod.
1: Yes, of course.
3: Mm-hmm.
1: Dakong kalabutan in terms of interpretation sa balaod. But, mas dakong kalabutan, sab, na sila nahimong party sa kiningkabahin sa pagmugna.
3: Pagsuwat.
1: Pagsulat. Pag-conceptualize sa balaod. Nasayran na ito doon mga katrupa nga kinide si Associate Justice Ascuna, siya day ang principal. Principal?
3: Uh-huh.
1: Dili kong author lang ha? Principal author of Article 11.
3: Correct.
1: Ano sa may Article 11 katrupang Limuel? Niya, si Chief Justice, former Chief Justice Hilario Davide Jr., subay sa record mga katrupa, ang official records wala mag pakita nga doon na siya'y authorship sa Article 11, katrupang Limuel. But masabot, walay record nga nahimong author ni ini. Pero, look, kini atong istoryahan ha, wala ni nagpasabot mga katrupang nga mauni ang basihan sa balaod ang authorship. Ato rang gipoint kay para usab ma dati overview ba kung si kinsa di ay mga tighimo nining o naghimo sa balaod nga diin maoy gilalisan katrupang Limuel.
0: Bullseye.
1: Ingon si katrupang Doris May Altisen, among the four retired Supreme Court justices, I really admired retired Associate Justice Adolfo Ascuna because he gave weight and stick to the Constitution. Exactly. Kuana maunay kuminto ni katropang Doris May Altisen. May buntag ni mo niya, boy. Tristan Yutgulay, good morning ni mo. Niya, si Renato Puno di ay katropang Limuel. dili siya pud member sa 1986 Constitutional Commission ug wala pud siya draft sa 1987 Constitution, mga kadrupa.
0: Bullseye!
1: Samtang si Justice Artemio Panganiban usab, mga kadrupa, wala po siya mamimbro sa 1986 Constitutional Commission. O wala sa maapil siya sa pag-draft sa 1987 Constitution, mga kadrupa.
0: Bullseye!
1: As per record, ato lang gi hisgutan, mga katrupa, usbuna ko, wala ni nagpasabot nga si Justice Ascuna perfect sa iyang gibarugan nga opinion.
3: Correct.
0: Bullseye!
1: Usbuna ko, ha? Ang hisgutanan karon, mga katrupa, it's all about related sa Article 11. Kadyot lang, kaya itong susihon ang Article 11. Unsa kining Article 11? Mauni ang parte sa 1987 Constitution, mga katrupa. Atsa, ha?
3: Murag ang sulat ato kay no official will be removed without the
1: two-third
3: of all members.
1: Yeah. Taruho na to, aron masabtan unsa nining Article 11. Mahat lang taga-abogado ni Gadrup yung limwilay.
3: Mao.
1: Kaya mag-isgut-isgut naman dayon taan ng mga sama ni. Mapilit ag-research. Pero good to know kay kung maminaw mo niya mga katrupa o mag-research ta, bisan sa dutay nga kahibalo sa legal, mga katrupa, kisa ba kayo mga maestro diha magtudlo niyo niya legal? O maminaw lang mo diha, natay dutay ang kahibalo, di ba?
3: Mao.
1: Dili lang puro sa silingan nga nangawat o manok o namailot ang bugas, ingala itong ibaloan. That's a chismis. Pero kung magminaw tas makajot, at least malamang masabta na to. Kiniding Article 11 katrupang Limuel nga din utor ni ini si Justice Panganiban
3: Ascuna.
1: Ay, sorry. Justice Ascuna. Usa ka artikulo sa 1987 Constitution of the Philippines nga ang title ani katrupang Limuel, Accountability of Public Officers. Maudain ni siya. Mga tulubagon o pananagutan sa mga opisyal sa gobyerno sa katawhan. Kadyot na mga katrupa kay alas 7.42 na ato ning paladman taod-taod, no? At is malamang natagaan kitag overview. Anyway, nag-isgot naman tagagahapon pero ato siyang gipaladman kay maumalagi dunay dako kang kalabutan ang mibaro gayod, mga katrupa, sa giingon sa Constitution, which is si Associate Justice Ascuna. Balik lang kita, mga katrupa, ha? Humans pa hinumdum sa atong CBN. Standby.
0: Bullseye!
2: XFM. XFM.
4: Nga sige inumog beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
5: Dodo.
6: Oh, kuring.
5: Tama na.
7: Gastos kayo.
6: Gastos kayo?
7: Oo,
6: na. Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
7: Pinasun, lola. Nagpagwa pa. Taon. Himo.
6: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo guwapa ng imong lola.
8: Exciting!
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Softgel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Softgel. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santone Gold Herbal Capsule.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sauna! Sugarol kayo ko!
6: Oh!
5: So, kan gilawin ako sa X, di na ko sugarol!
6: Ah!
5: Alangan nga! Ruta naman akong kwarta! Ah, kan ako bungot ito'y exciting!
7: Exciting!

0: Bullseye. Bullseye.
1: Okay, alas 7:48 mga katrupa. Oras dalit kini kadato usab sa Santon Gold Coffee Bags ang lami ang kape creamy healthy coffee. Unya dunay maayo nga dala niini nga makahimo o kahayag sa pamanit. Diretsuhan nga pag istorya makagwapo makagwapa. Aba. Okay, daaman lagi presensya sa glutathione ug collagen mga katrupa niini nga Santon Gold Coffee Mix. Lingaw ka pa, mas enjoy ka pa sa pagpangapi mga katrupa, gumikan kay lamian na nagdala pa gayon og tabang sa maayong sitwasyon sa panglawas sa ito mga katrupa. Tiyan mo pangalan ha? Santon Gold Coffee Mix.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning! May napapay mga nag-send ka na ito. Dias katrupang Sir Ray, good morning ninyo doha. Have a nice day from Nelly Maputi. Thank you so much, katrupang Nelly. Thank you so much. Good morning ni Mariha. Unya, kinsa pa ni? Di ay nag-tuan na to. Hi, katrupa. Basahon siya na to, katrupang Limuel. Hi, katrupang Ray, Sir Lim. Kumusta na? Ako di ay si Julina Turalba. Oy, si katrupang Julina, di adi, oh. Good morning. Kumusta na mga katrupang Julina? Nga nung nawala mga katrupang Julina?
2: Ay, ah!
1: Nawala siya.
3: Oo.
1: Kaya nga, nang luod na ni. Bitaw, katrupang Julina. At tiwaso niyang kuanbe mensahe, be. Ako di ay si Julina Turalba Pacomios. Tagpaminaw kanunay sa inyong programa sa XFM. Katrupa, well, gimingaw jud ko sa inyong programa. O karon pa ko nakatext sa inyo ha, maunang nag-miss call ko. O pa rin, thanks, God. Mangutanga lang ko nga, di ay madayon ang eleksyon sa SK Barangay o Kapitan Katrupang Ray. O shout out po ko sa akong dalaga nga nag-school sa Butuan. O kang Crest Turalba and Family nga nag-kupras o glubi. Salamat sa pagbasa. Oy, shout out no. Dili madayon. So, taas-taas ko ang terminal nila, Katrupang Limuel.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba na naisigutan naman to sa usang ka-committee ba, Katrupang Limuel?
3: Ang katong BSKA?
1: Oo.
3: Pirma na lang ni...
1: Pirma na lang ni... Kay, kinahanglan man yun nagpirma. Pero most likely, kay paborito man sa patong presidente na...
3: Ipasar naman siya sa kuan, sa House o sa Senate.
1: Oo.
3: Niagi na mag first, second o third
1: oo.
3: Reading.
1: Oo.
3: Murag magtagbo na lang ng duha ka Congress.
1: Oo.
3: By cameral committee may tawag na a desert to it pasa din kang PBBM, PBBM for signature.
1: For signature na niya lima niya tagas na doon ang ilang kuha na pod kining termino po hon.
3: Mao daw.
1: 5 years na ba?
3: 5 years.
1: Aba, syempre. Paldo.
2: Ay!
1: Sige, salamat katrupang Julina. Di asab si katrupang matod pa ni katrupang Duresme, ingon siya nga, yes, tinood siya ang author sa Article 11, which is the accountability of public officers. Okay? Magyod, thank you so much, katrupang Dures. Si katrupang Rigor na Rukla, good morning, sabi mo dihaan, duha, kaninyo duha katrupang Limuel, monitor lang always sa laman. Ang salamat usap ni mo, katrupang Rigor, good morning, nimo dihaan. Di asap si katrupang Saturnino Dayunos, good morning, nimo katrupa. Diha kini siya may barangay mate. May buntag na ninyo diha sa may barangay mate.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Imo diha katrupang Lim.
3: Napod rin si Madam Ading Granadiros Dapar.
1: Good morning, Ma'am Ading Granadiros Dapar.
3: Napod rin si katrupang Rigor Narokla.
1: Ayan.
3: Katrupang Ray. Wala gihapoy Y2H product?
1: Wala.

0: Ang nabilin before mag 8 o'clock at unita puson, aron nga masamtan mga katropa, by the way. Nganong importante mga katropa nga atong sabton ang mga nahimo nga opinion sa atong mga justices kay sila ra ba? Ang atong magilauman katropang Lemuel in terms of legal opinions, legal kinibang ideas unsa pa na din ha, sila may atong mga saligan.
1: Correct.
0: Kay sila man ang eksperto ni ini. Ingon si katropang Doris May nga accountability of public officers means that the public office is public trust under Philippine Constitution. Mm-hmm. Then, public officials must serve the people with responsibility, integrity, loyalty, efficiency, patriotism, and justice, and they must remain accountable for the for their actions. In short, Katropang Ray, public officials are entrusted with power by the people and they must use the power for the public good and answer for any abuse or wrongdoing. That is essence of Article 11 og masgi pa ligo na siya sa Supreme Court. Exactly. Sige, bantita. So, Katropang Lemuel, salamat ma'am Doris ha. Mas tagaan na itong gibugaton normally.
1: Uh-huh.
0: Ang kining barugana ni Ascuna, dili lang kay utor siya Katropang Lemuel. Pero kung atong yanong sabton sama ni ini, mas dako gayod og tampo sa kaybalo. Kay sa wisdom, Katropang Lemuel, sa pangunahuna, normally, sa iya nagikan kung unsag yoy unod ni ining Article 11.
1: Correct.
0: Niya, Katropang Lemuel, sila si Justice Davide, Panganiban, Puno, legal expert ya po na, wala man na to sila gibaliwala. Apan, ang giingon ko Katropang Lemuel, mas bugat gayod kung ikaw ang
1: Framer
0: o nagpanday.
1: Mas katuhan.
0: Samot nga katuhan, kay gibarugan gud niya Katropang Lemuel ang nahisulat sa balaod.
1: Correct.
0: Si Davide, sa dihang naminaw ta sa diskusyon Katropang Lemuel, nag-alang-alang ta, gumikan kay naglahi-lahi ang iyang opinion.
1: Mao.
0: Dilibot pasabot nga, siguro, maka-apekto na po ang baruganan sa edad. Pila edad Katropang Lemuel nila?
1: Murag naasa 87 or 88.
0: Ay, di na na basta-basta nga mga edad, makalimot na na.
2: Ay, yeah!
1: Makalimot magali ang 79.
0: Ha?
1: Makalimot magali ang 70s or 60s. Kita gay, kalimot po.
0: Oh, kalimot. Ako, 46 ba ko, mga katro, bag-ulang ko nag-46. Makalimot na po ko.
1: Mao.
0: Pero, kini nga tong expertise pangunahuna, mga katro pa, bisan to, nung mga legal na sila, makalimot na po na.
1: Mao.
0: Nga si Davide, mga katro pa, nagsulti na sa nibarog na pormiro, pero sa dihang nanghatag na siyang opinion sa diya sa kining impeachment court Katropang Lemuel, medyo ni sahi man.
3: Wow. Bullseye.
0: Manong makaingon po ta nga
1: unfair.
0: Aha.
1: Unfair siya sa defense.
0: Ah, oo, normal.
1: Okay. Imagine yun mo Katropang Rick, kintahay di ay mapriso ang 22 kasinador.
0: Mm.
1: Kanya ang nabilin, duha na lang yun ang present nga sa trial. Kung saan mo na sa pagkuha sa 2/3. Kanang duha kabuok.
0: Wala. Actually, ang nahimong sigutanan lagi, kining ilang giingon nga dapat.
1: Katong present.
0: Present na ako, no?
1: Nga kintahay o 22 ang absent, kay nang gipang preso.
0: Kung saan naman lang na.
1: Mali yun na ilang mga baruganan.
0: Pero doon ay medyos na nagkatropang Lemuel. Kaya karamduman na ito ha, naingon ba yan nga, sa to all members, di ba? All members. Now, kung tutukan yun na ito mga katropa ang balaod, ang medyos siguro ni Ana, kung doon ay mga kakulang-kulang, so it means, failure na ang pagtuki sa impeachment.
3: Bullseye.
0: Kaya unang-una, nag-ingon man nga all members.
1: Mao.
0: Unya karon kay ang all members kay nawad-an man og kuan. Nawala man sila ang basihan ba nga. Kana sila ang gibasihan din ha nga maoy mo tuki.
1: Mm.
0: Nagay kulang man. Sa man na tao padayon dayta.
1: Correct.

0: So, usa na din. So, tama-tama po na yung mag-iingon kung drupang limuel. Nga, unsa ko na lang o duha na lang yung nabilin.
1: Mao, kay present man ay ang basihan.
0: Kung present man ay ang basihan.
1: Opinion ni David eh.
0: Yeah. Ibutang na to. Na nasalagmaan sila diha nga nanakay sila sa kinan ni Osaka simbako kung sa inihitabo niya
1: ni panaw
0: sila unya to ay nag-inquiry to sa senado nga tulo na lang sila kabuok
1: or duha baka
0: unsa on man to
1: unsa mo na pag
0: two-third pa rin na
1: sila lang duha ang kwan magbinutuhay
0: mao gani well diri ta sa Gingos Bala o dili na nato na kining sobraan ta ka bright ba unya og naa ta personal nga intention mo sibag gid ta ayo. Anyway, si presiding judge Escudero magatrupa na ni ruling.
1: Mao.
0: Ang ingon niya diha is 2/3 gyud sa all members.
1: Correct.
0: Og sa diha mga katrupa nga si Tulpo mga katrupa
1: mahilig sa bindalo.
0: Okay, siya ba yan? Iingon po nga kung mahimo nga para sa katauhan, we should have to bind the law. Iyan ba yung kisulti na?
1: Wow.
0: Mauna nga, pwede ko na mag-iingon ka drupang limon nga mahilig sa bind the law.
1: Di yun po na bakak.
0: Di ko na bakak. Kaya katong pag-hearing sa Blue Ribbon, siya ba iingon nga for the benefit of the people, perhaps we should bind the law. Yeah, nangutana siya mga katrupa. Uy, hindi ap... Murag ini sing ni apila ka trupang Lemuel nga murag kung mahimo ubsa na to.
1: Wow.
0: Nga kung kinsa lang present paura.
1: Wow.
0: Oy. Ma, ako sa gyud na ko nakita diha ka trupang Lem. By September 23 magbinutuhay kuno sila kung angayan bang ubusan og dili.
1: Wow.
0: Pero sa ngalan nga dunay balaod nun katrupang Lemuel nga existing, wala man nagaingon nito nga ang balaod nga namugna sa atong constitution sa 1987 constitution should be amended by the Senate judges. Wala man nagingon. Di ba?
1: Wala.
0: Mga katrupa, nag-inenglish biya ko ha, pero murang igo ang po siguro. Ha? Wala ba yan nagingon nga ang konstitusyon nga naisulat pwede rang usbon sa binutuhay sa mga senador. Wala man ang ingon.
1: Ma.
0: Mga katrupa, ang pinagkamaayon tana, muhimo sila og kanang siguro unsa may tawag na to ani draft or kanabang usa ka kuan ba nga ipareview sa korte. Motion for certiorari. Ayan. Kana siguro katropang Lemuel.
1: Pwede.
2: Bullseye.
0: Nga, i-review sa korte kay the time nga ma-review sa korte, mosulti ang korte nga mauni siya dapat. Kay sa kinaulayhan mga katropa, si korte gihapon ang magsulti.
1: Mao.
0: Walay giingon diha nga sa atong balaod, sa atong batakang balaod, si Senate ang mo last nga mo decide dili. Ang nag-ingo ang mga sigutanan sa balaod mga katrupa sa bisan unsa si Kurti ang last say niya na di ba? Oh, at oras on lapas sa tapos ka minuto. Di ay ingon ni katrupang naa sa imo katrupang Lemuel basahan daw ang ingon ni katrupang Ilunor.
1: Ingon niya arang mali ilang gibuhat ang hitabo sa impeachment karon sa Senado na himutang kini og sugal.
0: Sugal.
1: Siging gamasyada kung asa ang taas og dawat adto na pod mo dapig ang isa mga abogado man sila pero nakamauna sila anang bendalo aron makakumkum silag malita-malita nga kwarta ang panahon karon ni PBBM kwarta gyud sila ang gisgutan kung unsaon nila nga makasulod silag kwarta sa ilang sariling bangko
0: kada kung naalis na maningani oy. Kalain na ba paminaw ni mga panglantaw na to sa ila? Walay laing tinubdan ka drupang Lemuel nga official nga kaning sinugdanan aning bendalo? Tulpo. Tulpo nagpasiugda aning bendalo nga pulong.
1: Para daw ma-please ang public.
0: Public? Mauna ang akuan. To please the public nga na something. You should perhaps bendalo.
1: Para kibali, malipay